0: mabuti ka.
1: Wala, naging sang-init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
7: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule. Pag iker drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pag pulas ang akong mga mata. Pag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
3: Ang Physio
10: yung may D3.
3: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina-nay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
10: Ang D3
3: yung may Physio.
10: Ang Physio
3: yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500!
0: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na!
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
3: DTX 500!
12: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na dala subong imo sugar.
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh.

0: fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend, the supplement for men.
2: Gawa sa maca,
3: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska,
3: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Foro de los Pueblos,
13: Roldan, Besana, Villarreal,
12: Palasan.
13: Foro de los Pueblos,
12: Foro de los Pueblos.
14: 10 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa liwat ko may mga minsay kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sininga mga minsahe, mga ka-K5. So, padayo na aton siniga pag-monitor no, sa mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Sa mga kabanuhanan diri sa province of Capiz, angot karon sa situation sa mga banwa, kag likewise sa class suspension kung may mga madugang pa mga ka-K5 no? Angot karon sa sining ginakabalak-an taman nga malain nga dalagan sang panahon dala sang bagyo Inday mga ka-K5 nga may international name nga Bavi. So far sa aton monitoring sang K5 News FM News Center, sa aton sining nga News Center mga ka-K5, 3 4 5 6 7 8 walo pa lang no ka mga LGU nag-declare sang class suspension sa na-mention ta na kaina kahapon pa ya first honor gadya kahapon si Panay Mayor Jonathan Sanibesa. Insigida kahapon pa lang nag-declare na yun si Mayor Besa mga ka-K5 no. So for today mga ka-K5 no, ang Panay una gid kahapon and then gabi or kaina ang Pontevedra and then kaina sang aga ang Kwartero, Mambusaw, Dumaraw. Kag nagbulaw-bulaw ang tatlo, tapos no, nila pangapiguro DTX Coffee Mix, amo pa lang sila kadumdum, masuspend na bala klase? Ang sapian, ivisan, kagdao. The rest so far, wala pa, wala sang dugang. Subot silingon, may klase ka mo da. Pero ang baltagani, basta malain ng tiyempo, kamo mismo nga ginikanan, kamo na nang nakabalo. Kung paiskulahon nyo, kung hindi ang inyo kabataan mga ka-K5. Pero iba gidiabi, kung may abiso, sa suspension sang classic at least mga ka-K5 may valid man yung mga reasons ang mga ginikanan. Ara na, mabasa nyo na sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ara na dang latest update mga ka-K5. I-refresh nyo lang na ang aton sininga post sa wala klase para kung may mga updates inyo makitaan kagbabasahan mga ka-K5. 13 minutos ang nakaligad sa takna nga las 8. ang mga balita sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang kape nga magabuli.

0: sa pag-detoxify sa aton sinilawas, ang kape nga makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto. Balan nyo ang DTX Coffee Mix sa muning kape, ngay mo sa marguso, disugard sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Nagabulig man ni nga makafocus ka kag mangin alerto, mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Healthy na manamit pa DTX Coffee Mix sa mga estudyante nga kinanglan kun kay sa magpulaw sa tulunan, sa mga working moms or dads, sa mga breadwinners nga kinanglan magpulaw sa ila trabaho, nagobra sa ospital, nagobra sa call center, nagapulaw sa trabaho bilang law enforcer or sa barangay bilang mga barangay frontliners. Katuwang gid naton sa aton adlaw-adlaw nga pagbakas, mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, magluwas sa DTX Coffee Mix ko pod man aton dira ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga kape nga ginasaligan sa aton sining nga mga ka-K5. Hindi lang bangod sa manamit niya nga sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Pagaw niya mga igko, mga toxin sa lawas mo, buligan kaniya nga mga ka-focus kag mangin alerto, mga ka-K5. Kopod naton DTX Coffee Mix. Araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Initanan mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Available man ni online sa Shopee kag Lazada, mabakal man ni. Kag siyempre, mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga namtang sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Magluwas sina, bago lang nagbukas, sang nagligad lang, ang adlaw nagbukas, ang Klinika ni Kuya. Klinika ni Kuya na hamtang dira sa may Banwasang Panitan. Partikular sa ano ganida, partner sa may Luyusang 7-Eleven, Poblacion, Tabok Norte, Poblacion Sur, na Poblacion Sur. No? Dugay man taga Bulante, so na, pero itagabalo sa barangay ba? Sa may Sur, no? Dira sa may Banwasang Panitan, tupad lang sang 7-Eleven, no? Mga ka-K5, ang Klinika ni Kuya, isa ini ka herbal store, mga ka-K5. No? Kwani gabaligya ni sang mga produkto ni Doc Ramil Oy, kapresan DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, kagiban pa nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadto kamuda sa Banwasang Panitan, sa Luyo Langgid sang 7-Eleven, arada ang Klinika ni Kuya Herbal Store, mga ka-K5. Masaligan, no? Mga saligan, di kalidad ng mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Kung nagpangita sa mga taga-Banwasang Panitan or mga taga-First District, mag-agi ka mo da, hapit ka mo sa Klinika ni Kuya sa tupad lang sang 7-Eleven, mga ka-K5. No, kag sa Banwasang Pilar naman, sa mga ka-K5 naton nga mga pilar niyo, bilang bulig nyo sa mga utod daton ng mga PWD dira sa Pilar, mabakal nyo man yung mga produkto nga ni sa mga presidente sang PWD dira sa Banwasang Pilar, mga ka-K5. Dugang man nga income sa mga presidente sang PWD, mga ka-K5. Mabulig nyo sa ila, makagulugin ansa man sila gamay, at least may dugang sila nga kita, mga ka-K5. 17 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Uy, good morning kay nung Joel, kay ka-K5 Joel, di maisip, dira sa may Banwasang President Rojas. Gainulan kuno da sa may President Rojas, nagapamahaw na ang iya katuwang kag nagapainit-init kay nung Joel, amo ang DTX Coffee Mix. May nga galanda nung Joel, ha? Kag kayo, of course, kay Tita Judith Alua, di maisip, nag-monitor man dira sa may Banwasang President Rojas. Thank you gid sa pag-monitor. No, sa mga suki na tunda nga mga ka-K5, nagatutok man no, sa Facebook Live sang K5 News FM mga suki naton kay Ma'am Becky Lana, nagamonitor na Mario Alfabite. Good morning gid Sir Mario Alfabite, may pariente kadi sa amo no. Nagamonitor na daw si Sir Mario Alfabite sa may Insulo Oban upod kay nanay niya Marilyn Alfabite, nagatutok na. Ma'am Francie J, nagamonitor na samtang nagapangapi DTX Coffee Mix dira sa may Banwasang Pontevedra. Norel Posadas, maing aga Sir Norel Posadas, kay Ma'am Senaline Finiquito Tabige, Ma'am Regina Parel, nag-monitor na. Ma'am Gianna Anvel Siloso, nag-tutok naman. Thank you, good Ma'am Gianna Anvel Siloso. Dira sa may barangay Loktugan. Kay Ma'am Teresita Artates, Nanay Teresita Artates, dira sa may Sitso Pagutok, Barangay Dayaw, Maying Aga, Nanay Teresita Artates. Good morning man kay Sir Wilfredo Pancha. Sir Wilfredo Pancha sa Sitso Pagutok, Barangay Dayaw, may gapamati. Good man da, Maying Aga, dira sa inyo. Salamat, gida, sa pagtutok dira sa aton pagpangalagad sa K5 News FM. Good morning man, nag-monitor si Chinoy Bisinyo Noyala. Chinoy Bisinyo Noyala, Maying Aga, gapamati na dira sa may Humagikik Village. No, thank you, gida, sa mga taga-barangay Humagikik. Maying Aga da sa inyo. Kay Veljo Bangalisan sa Santo Rosario Hamindan, gamonitor naman. Maying Aga man kay Ma'am Senaline Finiquito Tabige, kagsatanan ko ng mga suki naton ng mga ka-K5. Noy Renato Foliuna, Maying Aga kay Dorin Diocena Artates. Nag-monitor naman ng panitan, wala gidga, declare nga wala class city do so far, wala pa. I-check tala na karon. Ula nun nga aga kay Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Lisa Barrientos, Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo, Maying Aga. Maula nun man nga aga kay Ma'am Alicia Apapi Punya, dere sa may barangay Inso. Marites Agasi, Ma'am Arlene Fokbit, no, sa may Banwa Sang Tapas, nag-monitor na Ma'am Arlene Unyada Basa sa iya pamilya da sa Malukluk Norte, Maying Aga. Tristan Wyatt Gulay, Dorin Diocen Artates, Ma'am Ria Umbas Calino Balbona, kay Victor Bostilio Hulasca, good morning. Leo Jan Billiones, thank God it's Friday, Leo Jan. Thank you again sa pag-monitor. Ma'am Vienna Villaruel, Maying Aga, kay Ma'am Dolores Abilarde, Patrick Matias Robles Alantangan, Pontevedra, kay Banzi Lira, Maying Aga, Melissa Tupas, nag-monitor na. Amalihay ang kapis yan, tulog ka pa, Mayor. Maying Aga, Melissa Tupas. Bernadeth Clidoro Alihaga sa mga taga Malukluk North, Malukluk Sur, no? Ginatamyaw ni Ma'am Bernadeth Clidoro Alihaga sa mga taga Malukluk Sur, Ivisan. Ma'am Lizelle Andrada, nag-monitor naman. Daryl Parcon Fuerte, Sir Reynante Cam, kag sa Family Cam sa Barangay Dayaw. Salamat gid sa pag-monitor sa aton ng mga suki, ng mga ka-K5. Kay Chantal Gray, good morning Sir Roldan, watching live from Malapad, Cugon. Maying Aga man na sa mga taga Malapad, Cugon, Sigma, ilabi na kay Chantal Gray. Kay Ma'am Janice Valera, good morning Janice Valera. Ma'am Becky Lana, salamat gid sa pag-monitor. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Pangapita sa Roldan, DTX Coffee Mix, naubusan kami DTX Coffee Mix. Nagtunga na lang kami ni Mr. Willie Boy later. Si Mr. Nagtunga na lang kami ni Mr. Will Buy later. Kung sino maning si Will Buy? Nagdiritso, galing basa ko. Maying Aga, Ma'am Gianna, amo nang nami, gasalo ka mo ni Mister sa isa kakapi. Nami, nga banding sa mag-asawa. Kag don't you know, isa ina sa sikreto, mga ka-K5, sa mga malulot sa gyapon ng pag-upod ng mag-asawa or even sa mga mag-boyfriend, girlfriend. Simple lang na iyang kakapi, pero grabe sinang mensahe, mga ka-K5. Gani ka-K5 dyan, kung mag-upod ka mo sa imo pinalangga, timplahe sang DTX Coffee Mix. Purway sa kabalo, katumar ka na yung adaan sang Extend Food Supplement for Men. Di ba? Sa dugang diri nga balita, mga ka-K5, i-check tanay mga police reports kada tipon sa Tun City Patrol with the K5 Myla Fuentes. No, diri sa Tun nga pagpangalagad, may tatlo ka mga persona na dakpan nga nagampang sang Tong Eats. No, nadakpan sa Tun City nga mga otoridad. Kagining isa ka mangunguma nga nagupot sang armas, ginserbian man sang warrant of arrest sa mga katapo sang kapulisano. O ibaloon ta ng detalye sinisino ini nga mga persona, mga ka-K5. Ang mga balita sa Foro de los Pueblos program, ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, katuwang naton nga mga suplemento sa buong panahon nga delikado na magastos pa magbalatian, mga ka-K5. DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Check na balita sa Tun City Patrol with K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report. Arestado ka kay Pabrodan sa ang kapulisan ng isa ka mangunguma nga nagahupot sa hindi lisensyadong armas lutang matapos serbihan sa warrant of arrest alas 7:10 ng aga Hulyo 9 sa Barangay Dinginan, Rojas City. Ginkilala diri ang akusado kay alias Buog, 43 anyos, kagresidente sa among lugar. Ang warrant of arrest ang ginisyo pag-inpermahan sa Regional Trial Court, 6 Judicial Region, Branch 17, Rojas City. Nakuha diri sa posisyon ni alias Buog ang isa ka unit sang caliber 45 pistol, isa ka magazine, kag tatlo ka mga bala sang amuman nga pusil. Nakaunong na ni karon ang akusado sa Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang dakop man ang tatlo ka mga individual nga nagapatigayon sang illegal nga pasugal o kon tungit sa kahapon Hulyo 9 sa Barangay San Jose o kon Angel Grill, Barangay San Jose, Suning Siyudad. Ginkilala diri ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Antonio, 50 anyos, tricycle driver, Ramon, 53 anyos, mangunguma kag alias Julie, 42 anyos, lunsay mga residente sa among lugar. Nakuha sa motoridad sa ila sininga posisyon ang 53 ka mga baraha, 796 ka taya kay giban pa nga kagamitan nga gingamit sa hampangan. Kinkustodiya na ni karon ang among mga individual sa Rojas City PNP kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon ang illegal gambling law.
0: Ano oras si sila dakpan kay 5 by lining tatlo ka mga nagatong its?
1: Alas 3:01 gid ka hapon nga adlaw ka kay Padre Roldan sang hapon.
0: I see, sa sunod mismo sang Angelville.
1: Yes, ka kay Padre Roldan nagmayara sila sang sa initial naton nga information may area sila nga ginapwestuhan gid nga masami dira nagahampang sa tion sang hapon kay Padre Roldan.
0: Oh, so posible may nagka-report guro ni sa mga pulis kati ginatong itana da kag laban-laban may posta gidi mo?
1: Yes, ka kay Padre Roldan kag dira na kuha ang masobra 700 nga posta o kontay ka sang among hampang kay kunapon sunod diri sa impormasyon may mga may mga nagkadto nga mga tricycle driver o kung pila ka mga individual nga nag-aabat bala sa area kay Padre Roldan agud nga magpalipas oras kag hampang-hampang sang tungits kay Padre Roldan.
0: I see. So hindi yan nga pare sa mga barangay-barangay bala nga do dulo diversion lang ilaya do seryoso nagidiya nga sugal.
1: Yes, kay Padre Roldan, kay may mga area gid man dabi kay Padre Roldan sa mga barangay-barangay na pala nga may ginapwestuhan gid sila nga ang iban kalabanan mga nagahampang tricycle driver labi na kun udto bala naga pagtapos panyaga naga propuesto kag nagahampang-hampang kay Padre Roldan.
0: Okay, sige.
1: Ginisi ka K5, may labas kes kwentas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Tapis, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita diri sa aton sinigapag pangalagad. Diversion manao kon indi ang pagsugal-sugal ti sugal na gyapon, no? Kag subject ini sa gidatutukan sa aton nga mga otoridad. Ipakadamo na nagakaladakpan sa illegal gasugal o way gyapon kamadlaan ang aton sa mga kautoran o munang hindi tambasol aton mga otoridad kung nagakandak sila sang kapareho sini nga operation, no? Kampanya kontra illegal nga sugal mga kakipay. Di kabay pa maghatag na isang patimaan sa ibanda nga nagasugal nga untatan ang ila siniga pagsugal. Kati kumadakpan sila sa motoridad ta, priso ka na, may multa ka pa. 27 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Maying aga kay Noy Renato Fuliona, salamat sa pag-monitor. Ma'am Roda Donato Mago, salamat sa pagtutok diri sa aton siniga pag-pangalagad. Kay Madam Roslyn Bibot Dorman, gapamati naman diri sa mga ivisan. Salamat gid madam sa pag-monitor. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos sa mga taga RV Mini Mart nagatutok naman. Thank you gid. Diri sa may TATC. Pagbalikta dugang ang mga balita, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali si Elay Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sa Mighty C, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Gintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops, mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
19: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
17: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
17: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
1: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500, DTX 500.
20: Q7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang imo?
20: Blood pressure. 180 over 100.
21: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
20: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
29: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Bayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
30: KC
2: Live FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
6: 21 minutos sa nabilian antes kita magdangat sa takdang alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para babasa tayo nyo sining ang mga messages, mga ka-K5. Sa nagligad gahapon, mayara sang nakasulod, no? Dira nga, o kung na-confirm, isa ka person deprived of liberty, o kung PDL, ang nadakpan mga ka-K5, nga nag-upot sang illegal kag makalalit ka droga, dira mismo sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center o kung CRC. Matapos nga nakabatong sang report, ang mga naka-duty nga mga gwardya na may isa ka PDL nga ginadudaan nila o kung mayara sa ginimo nga kamalamalahan o kung makaduluda nga akto mga ka-K5. Tisa tip sang pilaman ka mga PDL ginaksyonan ini mga ka-K5. Sang duty ng mga guards sa Capiz Rehabilitation Center, ginaksyonan nila. Kag didto ginrikisa ining isa ka PDL, kag sa pagrikisa mga ka K5, ginaligar, nakwaan ini sang tatlo tanan ka sa chase sang ginapatian illegal kag makalalit ga droga. Kag isa ka sa chase nga may residyo mga ka-K5. Kaginapatian, pati nagamit na, nakagamit na. Ining isa ka-PDL, dira sa Capiz Rehabilitation Center o kon CRC. Tikulan taunta, doon nami, dumayo. Maayo kay may nadakpan. Kag naga-confirm ini mga ka-K5 sa mandugay na naton nga krusada nga mayara iya sang shabu sa sulod sang CRC. Pero makatilingalahan lang nga kung mag-inform ang aton nga autoridad nga mag-conduct sila sang Uplan Galugad, waay kagina makita nga shabu da. Waay gid. Mga drug paraphernalia, waay kada halos makita. Kung mag-conduct sang Uplan Galugad, mag-ukay baluskay sa sulod sang jail mga ka-K5. Ang tima sigurado ay sila sa may ginoptan ng mga hinganiban kag mga kontrabando. Protiyan mo niyo, mayara sang nadakpan nga in possession sang ginapatian droga. Now, sa statement ni Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong, aminado ini nga problema na nila da ang CRC sa seguridad. Kay napalibutan ng CRC sang karsada. May karsada gid man, may karsada sa piyak, may karsada man sa likod pagkatuto sa Provincial Engineer's Office. And in fact, Lawaan is a populated barangay. Ang palibot sang CRC, populated man mga ka-K5. So, hindi na ideal nga mangin pasilidad, nga mangin jail facility. Kag ang sitwasyon sa mga PDL, hindi nagidya maayo. Gagirinotok na sila mga ka-K5. Gutok na. Lapaw-lapaw na or sobra-sobra na ang numero sang ara nga mga PDL sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Ikumparar sa iya sining nga kapasidad. Amo nang ibanda nga mga PDLs, gina-isolate nila ang iuro, gina-separate nila, especially may mga tuberculosis, may mga balatian. Ibang daras sa may chapel. Kung may ara-ara ka, timitagaan ka sa mayong lugar. Pero ang sitwasyon sang mga PDL da, hindi mayo. Inang ginabista palang balakaso mo, akusado ka palang, huwag ka pa gani, mapamatbatan nga guilty, ang ibang da gani, gakadismiss malang kaso, Pati ang sitwasyon mo yado, sobra pa sa ginsintinsahan ka na. Bangod sa madugay mga pagkabilanggo, kag hindi gidya maayo nga sitwasyon sa pasilidad. Hindi gidya maayo nga sitwasyon. Pero masubo diri, kalain ang pasilidad gagrinotok, ang masubo, mga ka-K5, nga nakukumpirmar nga tigwa sulod ang droga sa Capiz Rehabilitation Center o kon CRC. Gwa sulod. Hindi ini first time nga may PDL nga nadakpan nga may droga. And in fact, kon balikan ta, mayara naman sa natabo nga mismo jail guard nagpositibo sa drug test. Kag mismo PDL nagpositibo sa drug test. Hindi lang ni first time na tabo, dugay na ni kapila na ni natabo. Pero ang pamangkot, may nanabat na baladira ng mga empleyado kag-opisyal sa Capiz Rehabilitation Center. Nga ra kun tani ng pasilidad sa pag-rehabilitate sa mga nagsubay sang tiko nga dalan. Sa mga nagsulod sa bisyo o kon may kaso mga kakayfive. Na makareporma sila. Pero ti, kapreyo sa mga adiktos kag drugista, paano na karong nga mag-untat sila pananglitan nga makagwa sila sa bilangguan? Kitibisan diragli, makasuyop sila siya bo. Makatransak sila baligyaan ay mga kakayfive. No? Nga mismo sa CRC, may transaksyon sang droga. May nagagamit sang droga mismo sa sulod sang pasilidad. Kagbay mga jail guards nga nagpositibo manggani sa paggamit sang illegal kag makalalit ka droga and even mga PDL. Now, kapila na ni, hindi ni isolated ga kaso. Kapila na ni, hindi ni tiliawan. Pero dapat naga sulod na diri mga ka-K5 aton sininga sanggo niyang panalawigan nga magkandak sang fact-finding or even an investigation in aid of legislation kung kinanglanon para karon nga matumod kung sino may mga kapaltahan da or even sa parts ng sanggo niyang panalawigan at least kung may imbestigaranta ni makapasar ka muda sa mga measures that would nga maka-address ang sininga problema da. Kung ano mga problema ang matumo dira mga ka-K5. Kulang sa manpower, lawlaw ng pasilidad, hindi na tawo ang sitwasyon sa mga PDLs da, bangod sa daan na, guba-guba na, gutok na nga pasilidad. O galing ti duway kanima may nabatian? Huwag kagini may nabatian mga ka-K5. Nga may mga nagpanabat diri. King style sang iban da pa-resign noon malang nila dayon mo. No? Para hindi na masakop sa otoridad sa mga nag-iimbestigar, mapalagyuan nilang ila kapaltahan. Pero nga aton diri ti sulit-sulit na lang ni. Nga kung may magpositive ga jail guard resign, why na dayon? Thank you na lang. May PDL nga magpositive sa paggamit sang droga bisan ara sa jail. Thank you na lang. May madakpan nga nagasuyop. Thank you na lang. Nga aabi hindi ini matapna-tapna kay tuman ini kamakahuluya mga ka-K5. Nga provincial jail libre ya nga makasuyop sang droga ang PDL sa sulod. Provincial jail, jail guard mismo nagapositive sa pagsuyop sang droga. Tinga man wala ni sang aksyon nga ginimo, di way gigagid ka bati ni. Nga may aksyon nga ginimo para matapna ini, matapna makorek kag makayong sistema da. Kag nga abisagi kabika sa aton sininga probinsya sa pagmanage ang provincial jail. Matigin turnover na lang ni Kuntani tanan sa Bureau of Jail Management and Penology. Kag maugment na lang ta sa kinanglanon sang BJMP. Kaysa tisagi tadagog ta sa mga provincial guards da, ngang iban gani da, bisan ila mga inugbulang manok, mga priso pang nag-aalaga. Kagi ganisang una nga priso, ginapobra sa sangha. Kung may birahon ka da nga, taga CRC, strapingon ka lang. No? Ti mas maayo maksuna ni Kuntani. Kung kinanglan may disiplinahon, ti disiplinahon eh. Kung kinanglan may makaka sa serbisyo, kakson. Kag kung kinanglan may tadlungon nga sistema, tadlungon. Kido kalaw ay katama nga Capiz Rehabilitation Center ka, provincial jail ka, pero ang imo inmates, ang PDLs mo nga ginabantayan. Makasuyop ya, makaimoya sa illegal ng aktibidad sa sulod sa posibilidad. Kuluya katama. Tisa ton sini yung mga consultants na total ginapaswilduhan man kamo, kagamon ang papel nyo as consultant, kati magpaminsar sa mga bagay or basi makasuggest kamo na sa mga mayong mga bagay, ti pagwaan niya abilidad nyo eh. Kaya total ginasulduhan man kamo, kag kung kinanglan, isla ng liderato sang CRC, tinga man abindi. Nga abi, hindi tama islan. Kung kinanglan islan, kundi malang epektibo, mga ka-K5. Doon nag-settle na lang kita pirming, ati, kulang ang aton jail guards, pigaw ng pasilidad, gutok ng priso, overcrowded na. Tibalaan tama ng solusyon sa overcrowded. It's either kayon mong facility mo, or itugyan mo na lang na sa BGMP. Kulang gwardya, tugyan sa BGMP, augment na lang ta. Ti sagita kagastos, yes ang pondo da sa pagbintinar sina nga may araman sa Bureau of Jail Management and Penology nga may mandato sa pagmanage sa mga jail facilities. In fact, well trained pa na sila, mayo pa ng sweldo nila. Ngay kumparar mo sa mga provincial guards, hindi tananda mo yung mga provincial guards nga mga mayo. In fact, some of them mga amigo tagid na. Pero ti dali pwede na sila mahilo sa mga drugista da, mga drug lords da, or galing diris kapis, so mati drug lord yung nadadakpan mo. Kaya stama lang kita pirmi sa mga totoy kagkuring ang nadadakpan, mga kakaypipe. Pero di, pwede sila makurap. Pwede sila makurap. Kasi ano malang sweldo mo, sinsilyo malang abi. So pwede gid. Vulnerable man ni sila mga kakaypipe. So ang aton diri, yati kung tani, ginaksyonan ni, ginatutukan ni. Kikalaw ay katama. Ng aton provincial jail, ngang imahe niya, nagakumpirmar nga sige gyapon transaksyon sang droga pagwa kag pasulod sa Capiz Rehabilitation Center, mga ka-K5. Kay hindi lang ni ka-isa, hindi lang ni ka-dua nga may nadakpan da. Mayo lang gani, may nadadakpan. Subong. Unlike sa tuti, wala git. Even though nga ti, may mga grabe kayag ang transaksyon da. May lang lately, may nadadakpan da. Pero di ka ba'y pamaksunan ni? No? Maksunan, matap na, makorek. Kagaton siningasang ko rin panalawigan. Tiwain nyo, gindi madiparahan. Kung sa ibang nga bagay, doon nagapinulok-pulok ka mo. Di sa mga muning problema nga nagasamad sa imahe sang probinsya. Do silent ka mo daw. Basta droga, do ay gigot may nabatian nga nagapakigbato sa sanggunian panalawigan ta. No? Gakurog tanom nyo nga balagay. Even maghatag suporta sa aton sa mga law enforcement agencies. No? Sa mga consultants dang, imbis kung tani nga kamo manugtulasok, kamo pa dapat nagatibong sa mga law enforcement agencies ta kung ano mga maayo nga programa ang dapat suportahan kag anong bulig dapat kinanglan or ano nga mga bulig ang mahatag ta para sa mga law enforcement agencies nga mangin epektibo pagid sila. Itong isa mo mga panin mga sol-soltant ang nagapanguba. Itong sabagay, ang ilaman lang papilabi, manog sol-sol mo, ang inasol-sol man nila, wala dire, wala dito. No? Kundi sila mag-sol-sol, tiwem sila swildo, mga ka-K5. May dugangan talang si Banaton nga pagpangalaga dire sa K5 News FM. Sa mga ka-K5 natin, hindi pagkalipatan, tumara ang Power 3 yung suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang maning suplemento na magabulig amlig sa atun ikayang lawa subong nga panahon na delikado na magastos pa magbalatian, mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mga butod ang chan constipated, permilang ginadayariya, Luyag mo maklensi mo kolon, ang Yabi Dira Clinica Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Well Center ni Doc Ramil Uy.

0: Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Ami Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo isang akon hair follow. Hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nagkining akon buhok. Kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Chulvietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
17: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
4: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: 7.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
13: Of course.
12: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pagin mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
12: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood.
13: Mm-hmm.
12: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
13: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amunin ginatawag natin yung mga oxidized low-density lipids or LDL ang ginatawag.
12: Mm.
13: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way. No? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga yung mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabug at siya.
12: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
13: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
12: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
14: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya nga aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ay ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas. Ikaduwa amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
12: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
14: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
12: Yes. Sa so, ibagin kung ano pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Doksam, ang tota sa mga pagkao,

0: sang antioxidante mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon no
1: ang nami ya makainom ka mighty C kay kung mighty C ti isa lang ka mighty C pulo na ka
0: pulo ka pungkan no
1: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man ka nami sinakaon ng pungkan
0: pwede na tumalikawan ng hypertension do kumiyara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidante
1: na
0: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
1: kung abukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong, may mga bulig na, while nga gainom ka sa imo nga, DTX 500. Imagine ba, gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason, malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gino. DTX 500!
1: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
6: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang dugang nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyo nga lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
0: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga silula.
1: Ah, amo na gusto ko.
0: Oo, oh, hubin lang.
1: Sarbay ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
0: Oo, oh, okay amun, naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood
1: organs,
0: vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi da, sigla sa...
6: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
1: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
7: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
1: So,
0: correct.
1: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon ko an sila mo? Palakaon gulay.
0: Gulay.
1: Damo, prutas. Di puno man asa antioxidant, di ba?
0: Correct.
1: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
0: Oy, kamahal man, Dr. Ramin.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
0: Kapag
1: na
0: nga,
1: permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
8: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once ma-increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat amat tubo nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisikag pyrosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes.

0: Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Mm-hmm. Nya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
1: Ikaw gali ang hoard.
0: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, MITC kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Kila na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Pero importante rin, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
1: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
1: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo
1: na. Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
0: especially sa guwa.
1: DTX Soap ka na.
0: Yes.
1: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kay ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang BCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
5: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
5: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
5: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan mo man ang imong mga selula.
0: Tumarkas, may amarguso, may disugard sugar cane.
5: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, Sir Boy.
1: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, porque ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
0: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar ya, sugar free.
1: Sugar free.
0: Dili free sugar.
1: hindi siya iya kagulang tawag nga table sugar ang ginputang stevia.
0: Stevia DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
6: Ginapugaan namon sa 2 ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kaya naga-creamy
0: pag gananam siya.
6: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
0: bulletproof coffee na eh.
6: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
0: amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sa D3 Bio, ibutang nyo kapi, kampiyon ng epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka na best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa ka semana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
1: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
1: Oo.
0: Bantayan.
1: DTX 500.
0: Ito na rin, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na naamon nga produkto.
6: Mas gin pa epektibo.
1: Mas gin epektibo. No?
0: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
11: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C. Mapalit sa mga...

0: Illustrate Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC. Clinica d'Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
3: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlog, sir boy, isang tambok.
3: Uh-huh.
1: Kay ang coconut oil,
3: uh-huh,
1: is tambok.
3: Uh-huh.
1: Pero ay sa madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no, ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
3: Meaning
1: pa, si ga function siya as energy nga energy storehouses, kaga function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila magintindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
3: Mm-hmm.
1: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
3: uh-huh,
1: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag ni D3 Bio kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
3: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sang aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, sir boy, Doc Sam, siyempre nga provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
3: Napag-gabi, no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
3: ng selula.
1: Nga selula.
3: Uh-huh.
1: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
3: ay, sus,
1: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
3: Correct,
1: no?
3: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
4: Pati DNA mo, Doc, exposed,
1: oh,
4: no?
1: Oh, exposed. dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes pagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
3: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
3: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
6: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
6: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
3: Kung baga,
6: tin kang hormone, Sir Boy.
7: Sir Kevin, ano pagit? Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptake imo paminsaron nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya, kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3-bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka-the best, nga kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
8: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

istoryang akalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ihersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio. Nagapalandulong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Kaya ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mercy. Apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Kagsip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5. K5 News FM.
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galinde.
9: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
8: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
9: Next time, Mr. President, ah.
8: Ano ang pinakanami nga balita mo nga dala?
9: Many maleta are coming, Mr. President.
8: Inaya. Kada balita, bilang unod.
9: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
8: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agodamo aton sulodlan nga kwarta.
9: Sadya-sadya, inon.

0: Daddy, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter, my son?
0: Kung magkagawad ka naman gidad sa barangay, Dad, ano ang una mong pangawaton?
1: Aba, my son Jupiter, sa tutuod lang hindi ko na mahimo. Basi kon himuon ko na una palang adlaw, tiwas na ko dayon.
0: Ano galing imo kawaton, Dad?
1: Pangawaton ko ang problema sang mga tao.
0: Eh, abe ko gani kong kwarta.
1: Eh, ano ka kung kwartang pangawaton ko, hindi na nakagawad ang tawag sa akon, kundi wanted persona.
0: Ano pagkita na pangawaton mo, Dad?
1: Pangawaton ko ang mga mikropono sang mga Marites.
0: Tanga man, Dad.
1: Kay kung wala mikropono, mabuhin ang chismis.
0: Daddy, basi mabakal sila megaphone?
1: At ikawaton ko man ang bateri sa mga megaphone para hindi nila magamit.
0: Dutuso ka kay Daddy, ah?
1: Kagpagawaton ko pagid ang katamad sang tao.
0: Nami na, Dad. Agod tanan, manglimpyo sa barangay.
1: Amugid kagdala ka na da.
0: Daddy, abi ko gijabla. Laing gijabla ang plano mo.
1: Jupiter, my son, kung gasugod ka pa lang sa politika, pakita ka na isang imo kabuot.
0: Kagano ang buot mo si Lingon, Dad?
1: Hindi ko pagulpihon. Man, masakit. Kit na kung gulpihon mo lang ya.
0: Aray ko.
1: Amat-amaton mo lang hasta nga maghalog para nga magpalapaw ka. Ha, palapaw ka lang. Mm. Kay hindi na yung pangawad sina. Kay ti may mihuraman nga project. Hindi pangawat ang tawag, kundi palapaw lang.
0: Sadya-sadyay, no?

Kadami lang. Kay may maabot naman kami nga kalawaton kag inog palapaw nga mga projects. Kay minalita naman yung mabalik sa amon. Kagkanami gitsubong sang lakat sang kongreso. Sa dalumbalay, sa senado, kag sa babaw balay. Kay kulukar gidya sang akon mga tawo. Sa dalumbalay, ara si Congressman Bunjing. Sa babaw balay, ara man si Sir Luz Gagwachan. Ang kanami lang, kay suportado man ako sa mga Tulpox Brothers. Amo na silang mga kampiyon ng mga media eh. Sila nang sakit mga atake. Pero subong, wala na kapag-atake ah. Kay paldo na sila eh. Malapit na lang ang katapusan mo Inday Saray Lustay. Jutay na lang inadlaw. Kagtiwas ka na sa imong posisyon. Mansupladita ka eh. Ako yung adaan nga. Good boy, kuya. Wala kuya bisyo. Gagamit lang kuya kok. Kukwa ah. Ipatawag ko man si Ibus Man Rimulya bala. Pamangkuton ko siya sang update sang dalagan sa mga kaso sa mga sutab ng mga senador. Man ang iban, kung magpadayon Japon kontra sa akon, samtang kakontra sila sa akon, gagugagwa man ang ilang mga kaso ah. Dapat sila magpili sa akon, ha? Hindi sila magkontra. Kaya kung magkontra sila, may kaso sila. Kung hindi magkontra, may malita. Tidin pa sila. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, palapit ni Blanay, boss. Boss.
1: Yes, ano naman, Boy Ramon? May dala ka naman bala nga mas mainit-igit pagid nga balita.
0: Boss, kada bukas ko sang radyo kag cellphone, impeachment na yun ang ginastruyahan. Kag ang mga tao, boss, wala pa gani tapos ang impeachment trial. May desisyon na dayon? Ang iban gani, boss, headline pa lang sang balita, ang nabasa, pagkatapos, doobugado na dayon maghambal. Dibla, boss?
1: Laban gid, Boy Ramon, laban gid.
0: Damo subong, boss, mga perfectionist sa Facebook eh.
1: Kag nagdamo man bala ang analyst sa tanan nga balita, no?
0: Piling nila bala, boss, expert na gid sila magkulo-komentar.
1: Amo ginaguro ang panahon subong.
0: Ang pinakalain lang bala, boss, kung magdisgustuhan na sila sa opinion, hangkatanay din tapulay ah.
1: Bawaw daw ang kilala ko man ba?
0: Para muntat ako nung baisay, boss ah. Rikta na lang tapulay ah.
1: Ngay, kung hindi gani kasarang sa baslanay opinion, hindi gani sa dibatihay, rikta na lang panghangkat tapulay.
0: Oo, boss. Para isa ay ah.
1: Sadya-sadya, no?

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami balaga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5
6: News FM.

0: Dakobot.
1: Ano man dyan laba-laba?
0: Daw ka po lang matamo, ha? Wala ka katulog?
1: Nakatulog eh. Grabe akong damgum.
0: Nagdamgo ka na naman? Kasi milenaryo ka na sa damgo, ha?
1: Hindi ah. Ikaw ya ang gindamgo ko. Nakita ko nga nangin beauty king ka. Mm. Ikaw kuno ang pinakagwapo sa tanan.
0: Tiyano nga kung corona, be?
1: Taklob sang kaldero.
0: Abi mo gani, ara ka man sa damgo ko.
1: Hmm?
0: Nangin si Katya kuno nga singer.
1: Bao, nami ba?
0: Oo, grabe ka nang palakpak sa mga audience eh.
1: Nanamian sila guro sang tingog ko eh.
0: Hindi. Nagpalakpak lang sila. Kaya nalipay sila tungod natapos gid man ang kanta mo nga libagon. Hindi ka magsiling nga nagdamgo ka pagid ha?
1: Mayara pagid eh.
0: Tige daw.
1: Oo ah. Singer ka man to?
0: Pwede eh. Kaya namin mga kuya daan pagkantahon?
1: Ano nga nami, man? Nga samtang gakanta ka, ang tanan-tanan mga audience bala, puro tanan mga bungol.
0: Nge? Sadya-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Mami kayot?
1: Ano naman, Venus?
0: Gadalagan, gito sa Chay Marites, samtang ga pauli, aw.
1: Hindi, gidya maghalindi sa karinderiya, kuno wala siyag suhol sa pagbantay kay Norumbing di Malunhaw Hospital.
0: Eh, tingaga dalagan, gito siya, aw.
1: Dalagan siya kay ginsukot ko na siya sang iyak ka o tangan sa akon mo.
0: Yay! Ano?
1: Sos amo man lang tugalay makapalakat sa iya, sokton siya sang utang iya.
0: Ay, kaluoy man.
1: Ako ya sokton niya samtang siya wala gabayad sang kautangan niya.
0: Amo man lang tugaling makapahalin sa iya, mami.
1: Oo, ah. Kundi eh, gasala siya pangita alagyan kundi in siya maagi.
0: Oh, ay, gani man. Amo gani, mami nga nagkakabulunggo, gakalabunggo siya kaina, kung sa diin siya maagi puli.
1: Man, si Mari Marites, kinahanglan maunahan mo siya sa dungan, kay kung hindi, ay, perde kagid sa iya.
0: Ay, tiya mo nagali, mami, ang kapital mo sa iya. Ha?
1: Oo, amo na, ang utang niya. Kati, abot ko naman nga wala siya inugbayad mo.
0: Ay, sadya-sadya, ino? Ay.

0: Oy, ari ka mo di gali toto bongkoy kag toto ko na toy?
1: Oo, Choy Baroga. Ari ka di gani kami pa.
0: Ha,
1: Choy Barog, may pamangkot ko pala same, oh.
0: Oo, oh. Kaya gano'n mo na toto bongkoy?
1: Nga, sa subong Choy, wala ka kanyaga puti, hao.
0: Ay, abaw. Kabalo ka, Toto Bongkoy, sa kulor ko gid niya.
1: Ay, gali ka, Choy. Meaning, hindi ka niya gali magputi, bisan paliguan ka pa, Kloren.
0: hindi na gid mga Toto, kay natural ko ni nga kulor eh.
1: Ate, sige, Choy, ah. Ayaw gali, Choy. Ngari ka di katambayaw.
0: Ah, kay tindiri, ah, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Ba siguro ka pa nila kadi sa mga uyabay nga gakadlanay nga daw tok mo kagpunay.
0: Ay, aba! hindi. Wala.
1: Oo, Manchay Borog. Basi iblaga pang lingling kadi sa mga uyabay, ha?
0: Hindi nyo kuya pagpariuson sa mga ginahimu nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya-sadya, ino?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.
10: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon!

0: la.
1: Hey, five galingawanta.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kalduman? May langaw ba niyo?
3: Ay, ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang na kapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: Hey, five galingawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Pio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, na ibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
6: D3 Pio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Pio with VCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
6: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
10: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Superman.
18: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
6: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
28: D3 Bio.

0: hulag.
1: Ay,
0: hold up, eh.
1: Hold up, ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Hey, my kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Payo. Health News. D3 Payo.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
7: Sakto.
6: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
7: simintoon sila mo?
6: Hindi na sila
8: kagawa.
6: Hindi ka kaon.
7: Dumduman mo sa...
6: Paano sila magdamo?
7: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
6: Oo.
7: Kung di ginsin silang Marawi, game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
6: Ang muling ipikwe to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
7: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
6: wala na. Ubus, ha?
7: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study. Ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
4: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butga.
10: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sang Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initial ya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, ara na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio. And that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
6: Ako naman, Sir Boy. Kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin. No? Kablo ka nga puti ang lubi.
7: Uy, ko kapi para sila.
6: Nagsulod lang na mag-us akong utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
7: Wow, no?
6: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. imo nga ano, hindi galing nga magsigil ang kapaklining. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinakada best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, masigil ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhaan. Hindi na maubos tanan sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagika, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, sir boy, nga D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: DTX 500!
16: Ang may powerful compounds
15: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis!
16: Whoa. DTX 500!
15: DTX 500!
17: Catalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
15: DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang apalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Extend food supplement for men.
25: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
26: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
3: DTX
26: 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
29: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Tingnan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: campeonato.
1: K5 FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM, alas 11:10 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Champion.

0: K5 News FM. News FM.
1: Okay, mga ka-K5, nagapalayag na sa suning mga trinon ang 11 Mbps program. Sa aton suning pagpangalagad karon ng adlaw, diri sa aton suning programa mga ka-K5, welcome na sa aton suning pagpangalagad. Subong adlaw sang Biyernes. Pizza just na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kag sa gihapon, nagpamati ka mo diri sa kampyon nga radio station sa bilog nga siyudad sa Ruas, kag probinsya sang Capiz, mga ka-K5.

0: Mayong adlaw sa aton sininyo mga kauturan nga nagapamati sa bilog nga syudad sa ruwas kag probinsya sa Capiz, sa bugos nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas. Nabatian kita sa lilisuan sa inyo sininyo mga radyo 100.9 sa FM band. Kag sumuman makita kita live sa aton sininga official Facebook page ang K5 News FM Rohan. Welcome na sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rohan. Diri lang mabatian ang mga kampyon ng mga balita, kampyon ng mga topiko, public service, kampyon ng mga reports ang ato sining mga K5 reporter. Sa gihapon po diri sa inyo, alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Maghalong aton makuturan kay nagabaylo-baylo ang klima ang panahon naton. Bangod sining bagyo mga ka K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, topiko, kag mga report nga aton pagatrakayon diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Tag by the way sa aton sining mga ka K5, sa aton sining mga tagpalamati, kung gusto niyo magpadala sa inyo sining mga talamyawon, gusto niyo ipa shout out. Sige na, birahin niyo na. Padala lang sa pinagi sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rohan. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Diri sa aton sining pagpangalagad kag karon sa mga headlines. Klase sa 8 ka munisipyo sa probinsya sang Capiz suspendido bangod nga usubong adlaw bangod sang bagyo. Damo karon mga munisipyo ang nagdeklarar nga suspendido ang klase mga ka K5. Kag sa mga nagatutok dira, kay man ang iban nga mga banwa nagsuspende na sa klase bangod sining bagyo. Siyempre dapat kag kinanglan preparado gid ang aton makuturan. Although ati ang aton sining bulubantayan ang pagbubo sang ulan. Ara mo na ang concern sang tag sa mga local chief executive sa ila sining mga constituent. Kag kamusta ano ang preparasyon sang pila ka mga kabanuhanan

0: Magka-preparar man ang ipila ka mga LGU. So standby ka ron ha sa aton sining pagpangalagad. Ay basta makahatag makita ka ron sa pinakaulihi nga update lakat sang panahon. Dugang nga mga balita nga gahatag naton nga mga headline diri sa aton sining pagpangalagad. PDL sa Capiz Rehabilitation Center nga nadakpan sa paghupot sang ginapatihan nga droga, ginpasakaan na sang kaso sa City Prosecutor's Office. Standby ka mo mga ka-K5. Bangod kay ginpadulungan naton ang jail warden sa Capiz Rehabilitation Center. Subong gid lamang aga. Natigayon naton nga ma-interview ang jail warden sa Capiz Rehabilitation Center. Si jail warden Ingkong, si Arjuna Ingkong. Grabe gili ang rehabilitation center Subong. Amo ni mga ka-K5 nga ako gusto ko gid nga ako gid makakita. Kaman sanay man ta sa investigasyon, makita kun anong kahimtangan, kun paano nakasulod ang droga dra mismo sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. So ang pinakaulihing update sini mga ka-K5, i-file na ni Subong sa City Prosecutor. Kaya man ang kaso, sining PDL, illegal drugs man sa nagligad mo nga ara siya da Subong sa Capiz Rehabilitation Center. So, dakpan liwat. So, no, sa kay jail warden Arjuna Ingkong, nga gina-isolate ni gali ang nanabitan ni nga PDL. Kay gin-assign o kon gin-butang inisa sa may chapel nga banda. Bangod sining balatian niya nga ginasuprer. So hindi makamahimos ang mga jail guard kay do makaduluda ang iya sining hulag. Amunin sa uli, sinunod sa CR, kagditon dakpangid. Pangideng magamit tani sang droga mga ka-K5. Ginpamangkot naman si jail warden Arjuna Ingkong base sa na-recover nila nga ginadudahan o kon ginasuspitsahan nga droga o kon shabu ang bugat sinibala for consumption lang o kon posible nga ibaligya yani or pwede yang ma-circulate dira sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. So standby ka mo karon sa statement sang jail warden matapos naton ini nga gina-investigate ang nanabitan nga report mga ka-K5. Ari pa dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Mga PDL sa Capiz Rehabilitation Center naka-avail sang yakap program sang PhilHealth.
1: Wow!
0: Na ya, dapat gid lang. Maskin person deprived with liberty ini sila. At least ari karon maka-avail man sila sang programa sang gobyerno. Labi na gid sining programa sang PhilHealth. Tingintinguan ta na lang ni Kagina nga makuha ang aktibidades sang PhilHealth Rojas upod ang Rojas Memorial Provincial Hospital. Kaya may interview ta ding coordinator sang PhilHealth nga doktor mismo sang RMPH. Kag na interview man sa K5 News Team, si Mr. Frederick Diaz, ang PhilHealth Head mga ka-K5 diri sa probinsya sa Capiz. Ano ining yakap program? sang PhilHealth. Taganta na karon pagtamo diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Mga balita nasyonal nga aton tutukan diri sa aton sining pagpangalagad. Kadamuon sa mga Pilipino nga unemployed nagsaka suno sa PSA or Philippine Statistics Office. Nagsaka siling sang dole sang nagligad damo ang mga na-employed nga mga Pilipino. Tapos ubong sa survey naman niya sang PSA, nagsaka ang mga Pinoy nga unemployed. Ano gid bala? Kay man ko nang sabat sinisang dole at tupad permi, ha? Sige lang gid nga hatag tupad. Tupad is temporary livelihood. Temporary employment para sa mga Pilipino. Dapat bala man isang dole nga di dapat encourage gidya ang tagsa ka mga local government unit to conduct job fair. Agon nga makahatag sang employment sa mga kautura naton. Hindi tupad ang sabat sa unemployment rate diri sa pungsod Pilipinas. Ting tupad, anon mo nang tupad kay ginapamulitika mula na sa mga politiko. Ang ginalista mula na sa mga tupada, mga kalyado nila, kag mga apin nila eh. Sige bla, kung di kaapin sang mayor, hindi kaapin sa kapitan, kung katilaw ka da, tupad. Mamurat lang mata mo, hindi kagid kaagom sang tupad.
2: Wow!
0: Isa yung nakaroon sa taga na itong pagtamo, diri sa itong sininga pagpangalagad mga kakayfay. Aring kampyon nga balita oh. Lungon ginhimo nga warning device sa Nueva Vizcaya Road sa barangay Ang Buklaw Bukod Binggit. Makamo niya ginhimo sa nga ginhimo niya nga warning device. Isa ka lungon gindisplay nila dito sa barangay dira sa may Vizcaya Road ang warning device instead ng mga warning device lang nga nagapaandam sa mga motorista nga maghalong, maghinay-hinay padalagan. Tilungon niya, ginbutangan nila lungon nga nagapaandam sa mga motorista nga kung madasig ang imo padalagan, wala ka sa mga safety gear, lubak-lubak padabi ang dalan, at i-disgrasya gid sa lungon kagid makadto eh. Kakaibang balita.

Dugang karon nga mga balita nga aton tagaan pagtamo diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Mga reports ang aton sininga mga K5 reporter. Tagsa ka pamilya sa Capiz ginaganyat nga magpreparar sa sanggubag kag evacuation plan. Ini mo ning pag paandam o kon panugyan sang aton sining PPDRMO. Preparasyon na sa bagyo kag mga kalamidad. Go bag. Tinggo bag ni sa akong paintindi ni dapat may sulod kada nga mga medisina, posporo, ano pagid ning flashlight, bulong, emergency kit. Ano yung pagpanghanda ya sa provincial government sa PPDRMO? Amo lang niya gubag. Gubag lang tatanan.

0: Inikag iban pa nga mga balita, mga reports ang aton sining mga K5 reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps aton panumbalikan. Pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masul sa barangay
7: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
11: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!

Pabalik rin sa ato sa ring pagpangalagad sa 11 Mbps. Tres minutos sa kaligad sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM. Naka-standby na ato sa ring mga K5 reporter kag mga balita nga aton igadulong sa inyo.

0: Di nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster, mga ka-K5. Masami bala ka mo gina lagnat o kondaw nagasakit ulo nyo, maluya lawas nyo. Tugas ang pagsulay-sulay nyo sa ulan, sa init. Pabaylo-baylo nga klima, sang tiyempo. Nagapangatsi ka mo bala. Mga ka-K5, i-Mighty C na. Ang alkaline base ng Mighty C makabulig sa aton sininga lawas. Sigurado ko kung amo na nabatsyagan nyo, daw permi lang kamo, feeling nyo, daw lagnaton kamo kisang, daw hindi man, hina na inyo nga immune system, mag-inom, magtumar, maggamit sang Mighty C mga ka-K5. So kung gusto nyo protektado ang inyo sininga lawas, para malikawan nyo ang komplikasyon sa inyo sininga lawas mga ka-K5. Sa lipat man ta magpa-check sa aton sininga blood pressure, magpalantaw sa aton sininga blood sugar. So para malikawan naton ang komplikasyon, maggamit sang suplemento nga superior antioxidant ang DTX 500. Makabulig gini, makapakalma sa pagtaas kang aton sining blood sugar level sa lawas ang isa ka tawo. Taas ang antioxidant sang DTX 500 mga ka-K5. Ganyo, ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Why kontra chimpo? Maski adlaw-adlaw nyo nga tumaron, imnon, gamiton ang DTX 500. Dako gini ang bulig sa inyo sininga lawas. Kag para protektado pagid ang lawas ang aton sininga mga ka-K5. Gusto nyo malikawan ang kagaw? Ang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo? Rekomendado naton ang D3 Bio. The antiviral specialist. Mga ka-K5, ang klinika D3 Bio, panlaban sa kagaw sa lawas ang tawo. Hapos lang ni Imnon ang klinika D3 Bio soft gel. Hindi man mabudlay tunlon. So ning tatlo tanan ka mga suplemento nga makahatag proteksyon sa lawas ang tawo. Makabulig sa lawas ang tawo. Pwede nyo ni gamiton adlaw-adlaw mga ka-K5. Mighty C, the immunity booster, DTX 500, kag D3 Bio. Initanan sarang makita ninyo mabakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar mga ka-K5. Kag available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Alright, mga ka-K5, diri nakita karon sa paghatag kabuhi sa aton sinima gin pang headline sa aton sininga mga topiko. Unahon ta this time ang reports ang aton sininga mga K5 o kon aton K5 reporter. This time, naka-standby na si ka-K5 Darren Henson angot ini sa update sining PDL nga nakuhaan sang droga dira sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. As of now, sang gipadulungan naton kan interview si Jail Warden Arjuna Ingkong na file na ang kaso sa City Prosecutor's Office. Kag iban pagid nga mga report angot ini sa yakap program sang PhilHealth nga kun sa rin naka-avail ang mga PDL diri sa Capiz Rehabilitation Center. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yari sa kaundan si ka K5 Darren. With your report ka K5 Darren, please come in.
2: Yes, ka K5 Baal, ginapasakaan na sang kaso sa City Prosecutor's Office subong aga ang person deprived of liberty o kon PDL nga si Alidar de la Peña. Alidar de la Peña, 19 anyos, nga residente sang Pilar, apang nakahunong mandira no sa May Capiz Rehabilitation Center masubra na 7 ka bulan no kay isang nagliga din siya katuig gin priso dira bangod man sa kaso may kang tanan sa illegal nga droga kag mag-avail ini kontani ka K5 Baal sang plea bargaining apang sa sining natabo nga nakuhaan ni siya sang illegal nga droga sa sulod sang CRC isang nagligad nga hapon maapektuhan ang iya sining application. Sa aton sining interview man kay Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong subong aga ginapayag sining sa ginpatigayan nga drug test nagpositibo ang nasambit nga PDL kaki 5L kag dugang pa sini positibo man nga droga ang narecover sa iya kaki 5L kag amo na gani no ginpasakaan ni siya angot manggiapon no ang kaso sini ginapangatubang subong ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung aton balikan, ining na tabo no, nga pagka-recover sa iya sang tinalikdan nga adlaw ka K5L base man sa official report no sang aton sining Capiz Rehabilitation Center nakuhaan siya no sa mga alas 5:30 sang hapon nasiplatan ini siya sang guardia kon jail guard nga nagapagwa sa CR o kon comfort room o kon naka ano ni siya gali no sang yaman sining kaupdanan ang mayor dira sa ila sining na grupo man kaupdanan yaman nga PDL ang naka ano ni nakamutik siya nga may makaduluda nga hulag pagwa sa CR may dala ini siya nga pula nga plastic nga sulodlan familiar ini ang aton sining tagpalamati ining kalabanan ning muning Tupperware blog inasulod sa rep nga abi mo ice cream
0: gali abi kay, mo ice cream abi mo leche plan
2: o gali kay isda ang sulod pero ang sulod sini pagka recover sa iya ka K5L is
0: droga
2: isa no ka plastic sachet sang ginabuksan ini sang ginasuspetsahan siya bukag drug paraphernalia no may aluminum foil may lighter nga kaangay no do nagano gid nagpatigayon sang
0: session
2: no kag pag body search sa iya sang mga jail guards kay ginreport ni Dayon no sang ang nakaano ni gali siya gid nakamutik ang kaupdanan nga PDL ang daw mayor gid bala cell mayor nga ginatawag ka K5L kag ginreport sa jail guard pag body search sa iya na recover pagid ang duha ka duga nga plastic sachet sang may unod no sang ginapatihan siya buong at i-confirm gani sa ginpatigyan nga test sa laboratory nga droga gid ini kon siya buo ka K5L no kag gilayon man naging pahibalo sang provincial warden sa Roa City Police Station amo man nga nakaupod kita no didto man sa pag-response angot sa sining pagka-recover sang droga sa sining PDL ka K5L no kag amo na gani no aton gipakigangutan ang jail warden nga bala no nga nakalusot ini ano balang rason ka K5L kag ginalantaw diri ang kakulangan man sang gwardiya kag may ara sang lapses sa pag-abot no sa security dira bala kag vulnerable ang lugar kay lagyan posible nga ginaitsa lang dira kay ti hindi nila maakomodar gid ang 371 ka mga PDLs samtang ang ila sining nga number sang jail guards is 13 lang no damo-damo sa mga activities adlaw-adlaw hindi nila na matatapan bla kung kaso may magsulod man dira nga posible magtimbre abi nga kung may mga itsa mo na ang ginahatag nga mga example ni jail warden Ingkong ka K5L para sa katagan pagid no ari pamatian nato nang aton siniman nga interview no kaupod man kita sa pag-interview kay Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong sang Capiz Rehabilitation Center.
3: Good morning, K5. No, sa subong bago lang patuhalin sa aton sa fiscal, naulat pa to si Fiscal Gonzales. So, muna ang aton nga desisyon nga pasakaan sa sangkal.
4: Okay.
3: Yes, ato abi ang sa pulis abi ang nag-file sang kaso sila. Bali ang complaint nat ang aton kami ang representative sang CRC.
5: What about illegal drugs?
3: Yes.
4: Sa inyo sining separate investigation, sir, no? We believe na kanda ka mo at paano gid sir naka ano ni siya na paano naka ano ba lang na recover siya sining droga, sir?
3: Yes, actually nag-ano kami nag-investiga naman siya that time nga nalampan siya. So ang iyang sabat na siya iyalang ihalin. Hindi man siya mag-sugid, kundi inhalin. No? Kaya siyempre, base nakulbaan mo na siya. Kung kasi mag-name drops ang iyang mga kapdanan, kaya siyempre, base kung ano, masyada siya sulod. So, ang amon, kay ina siya abi, ang PDL, dira na siya sa chapel. So, kaya may TB na siya. Ang amon na siya, gina-isolated po sa chapel. So, kaya ang amon na bihaling pagin niya sa una, niya ang CRC vulnerable katama. Anytime pwede may sa ang droga sa halin sa buwa. Kaya ito niya mga pumuluyo. Nagasugi din na may mga riding in tandem, may mga nagamotor, kumagaaga, nga may ginahaboy pasulod. No? So, hindi nato na yan ma-detect. Kaya balaan mo kung kisa may mga dalaw na sila. So kung may mga dalaw na sila, malupos na yung mga plano, no? Muna yung time, muna yung adlaw, muna yung oras, ihaboy na muna ta, di ba? Kaya kung adlaw gagawa ng iba naton ng mga PDS, gaguluwa na sila, di kaya may mga activities. So hindi man na naton sila patiner sa ilang selda. Although nga may mga ara ng mga PDLs na ara lang dahil sa seldang na ginabawal man naman. So ang mga PDLs nga ari kay may mga activities na sila mo, kung adlaw, may sumba na sila, may ara na sila sa ALS, Alternative Learning System. Da, ano na sila, kung adlaw, nagbulos-bulos na sila taga selda, nagasagob rin tubig para sila ay magpaligo. So may ara man na silang livelihood. So hindi ginaton niya mabalaan kundi halin ang kwante kung dira sa guardhouse ay stricto mga kamida. Kung aton nga nadumduman sa una may nadakpan kita da no? Threshold driver. So it means nga pag-abot sa aton nga gwardya no, sa pagbantay stricto kita. Nga lang nga takotan na ang kulang mga
5: pamilya. So may gamay nga lapses, sir, on the part sa pag-monitor or pag-patigayan natin sa surveillance, sabi?
3: Masilay ko siguro, hindi man ang term no, lapses. Term lapses. It's because lang nga kulang kita sa
5: buwan. Okay. Ano, sir, sa inyong investigation, kasi na siyempre may mga activity, no? So ginlantaw nyo ang mga anggulo kung di imposible na ganun, may posible gin eksa, posible nga sa mga nagadalaw, or posible nga halin sa iba niyang mga upodre sa sulod ng CRC.
3: Yes, tama yun, no? Kaya ang amo mo lang na ang aton nga ginatanaw ang anggulo. It's either sa gwa mahalin o diri malapos sa aton ng mga gwardya sa guardhouse o kung sa mga dalaw mismo o nga nagadalaw. So muna ang mga anggulo naton ng mga ginatanaw na posible dirahalin. Kaya wala naman isang iban na anggulo kay umulang na sa sunong sa aton ng investigasyon na umulang na.
5: So sa inyong paglantaw ang bugat o bulto sang alleged o kung ginapayag na droga nga nakuha, posible for consumption lang ini siya or posible nga i-circulate siya o ibalik niya? Base sa bugat na nakuha?
3: Kita ko ang result, no? Sa 0.3 lang kung ito.
4: Yumay lang. Consumption.
5: So, ito pa, consume mo. Pwede siya mag-sugid?
3: Hindi siya mag-sugid. Okay, kung isa, kita mo sa aton kung isa nga uplan galugad nga upod man aton ang aton mga pideya. Mayra kita na nakikita kung isa sa tolim bawa may na kuha kita nga na suspected da shabu which is nga aton gin dala dito sa pideya sa region kag nag-negative. No? So, do, hindi man puno to tawas kasi do kristal lang. Mm. Hindi man to sang tawas kag hindi man sang shabu. No, may ara kita nakuha ng mga paraphernalia. No, may mga nakuha kita ng cellphone. No, so ang masiling ko nga CRC aton ng mga guardiya gahimo tanan ginahimo na aton tanan nga para hindi kasulod ang illegal drugs. So, pero kulang ang aton na mga guardiya.
4: Okay, sa subong sir, ano may para na bala kamo ginimo kitang request aton sininga gobyerno provincial angot sa sining concern diri sir sa seguridad sir nga kakakulangan sang guardiya.
3: Yes, ginimo ko na no. Pero may ara kita gani subong tuloy nag-report ako kay GOB.
5: Nag-submit ka na rin
3: sa sir. Ako kay GOB sa report. No? Kung may mga bakante kita ng mga prison guards.
2: Okay. So, yes, no, kakipay, bala mo ng update, no, nag-i-can sa ton sining CRC man sa pahayag ni Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong. Kagamo na gani, no, napasakaan na ni Subong Agas ang panumbungon na may kang tanan man sa gihapon, no, sa illegal nga droga ining PDL Kaki5L. Kag regarding naman sa sining seguridad nga ilaman sininga concern, nagpadala na ni isang sulat man sa aton sininga provincial government. Ila sininga request bala para sa dugang kay kung kita maglantaw, nakita man aton, no, kaupod man kita Kaki5L sa pagpadulong didto. Maano gid, no, madamo-damo gid ining 371 ka mga PDLs samtang ang ila sininga jail guards is 13 lang gid, no.
0: Kun atagan ta ratio ka K5 da rin, 3 silang gid ila jail guard mag 371 kun mag ratio kita ang isa ka jail guard mga 20 ka mga priso bakiruha niya
2: sobra pa gani, oh, sobra no, K5 al kay kagina to siling ito dos 1:80 makon mo hindi no chakto kagili no
0: 18 to 20 PDL pareho na kung may hearing pa ma-escort pa na tong jail guard mabuhin na naman
2: kung may mga activities
0: may malib pagid abi nga jail guard no so kulang katama ang jail guard naton dira sa Capiz Rehabilitation Center.
2: Yes, kagang malain pa dira no may lang wala sa mga rayot bla. Kung mga amuna kung ituyo ginabi nga makagwa sa mga PDLs da why imposible ka K5L sa numbers ang ila sininga security o kung jail guards dira kagamo na gani no may mga plano man nga i-ano bala i-turn over o kung i-ano sang ang iban bala ma-ano sa BJMP pero until na wala gyapon no ang ina nga mga plano man ka K5L.
0: Balikan talang duga mo nga report ka K5 daren.
2: Okay,
0: no?
2: sige.
0: Standby, kay may mga commercial kita nga igagabubo. Balikan ta ang investigative report ni ka K5 daren Henson sa sining natabo nga pag file na sa nga kaso batok sa PDL nga nakwaan sang droga dira sa may Capiz Rehabilitation Center. Balikan ta ni tanan diri sa ato sining pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you standby?
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
7: O si Jean Paul Generoso, storyanta karon ha.
8: ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Miloy.
1: DTX 500.
8: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina therapeutic na no?
9: Music therapy.
8: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
1: DTX 500.
8: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: DTX 500.
10: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tila ang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
8: Mga ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
8: Anong resulta? Tila na?
10: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
9: Mostly ang gakabungol tigulang.
8: Husto.
9: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
8: Oh, araman,
9: the reason
8: oh.
9: One is taas ang antioxidant.
8: Oh. Mm.
9: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
8: Mm. Aha.
9: Isa ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
8: Husto.
9: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
8: aging.
9: Of the reason.
8: Oo.
9: Wala na gabase sa edad.
8: Mm. Pag edad mo abido
9: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years
8: hubin
9: old.
8: Pa.
9: Hubin pa. Like in general ba?
8: 70 na, pero daw 60 lang.
9: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60. So, dere nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
8: Amugid.
9: So, kung pabungol ka, way kag ginom antioxidant.
8: Oo. Oh,
11: oh. Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
8: Amo man na, isa man na.
9: Excessive noise exposure.
8: Oh. Exposure. Mm. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na itong isa.
9: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
8: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makinag, out sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
9: Correct.
8: Amligan ng inyong pamatinan.
9: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
11: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
8: So ini ha, simple
9: meningitis.
8: Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
9: Pwede apik inflammation sa imong ano, brain.
8: Oh, example, wala ka gijabalatian, but old age will eventually destroy your ears.
9: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
8: Grabe kit.
9: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang kaguba ang imo nga palamatinan.
8: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
1: DTX 500!
12: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: New Diesel, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX, New Diesel.
13: Bili na sa mga butika.
1: DTX
15: 500. DTX 500.
16: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
17: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Kasi paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
15: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
18: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
19: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos ang pakiramdam ko dahil dyan.
15: DTX 500, bibili sa mga butika.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
20: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science sa High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Kaluya sa Antique ay nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusay ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Mga residente nangangamba sa presensya ng pinaniniwalaang buhay sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-ama Bohol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
15: YGC Network News. YGC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
21: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school, Alimujan, all levels, San Joaquin, all levels, Tigbawan, all levels, at inaasahan ng moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
20: Gawin din pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros, suspendido dahil sa habagata na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin, EKK5 Sunshine Lacson.
4: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10 dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayong araw. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: Samantala, mga biyahe at diving activities suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Indaya. Kamo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Barufa De Vero.
23: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at balik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat at dulot ng bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik, pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboanguita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboanguita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pa mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
24: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting threat, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa administrasyon ng paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang kasalukuyan pang inaaksyon na ng mga otoridad ang banta. Upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinat na ng investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
20: At bayan ng Caloya sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso na adolescent pregnancy noong 2025. Balita hatid sa atin, Nega K5 Aileen Magbanwa.
25: Nangunguna ang bayan ng Caloya sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14, habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remyo at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
20: At PRO 10, pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon, katuwang ang mga school official, guro, mag-aaral at iba pang kawanin ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin ito na magkaroon ng awareness

0: Ang gabi, July 9, 2026, kinilala ang biktima na si alias Mark, 34 anyos at residente ng Barangay Lapnag sa Bangaklan. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente banang alas 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardinal Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Ruel, 34 anyos at residente ng Barangay Tabayon, Bangaklan. Nagtangka po manong tumakas si alias Ruel, ngunit mabilis itong naabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gawin din lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Dan Chavez.
3: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang pusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpuke ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Paddad, Alicia Isabella, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Alvesa, residente ng Barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43 anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Alvesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan, habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
2: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya na pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin kay Vibe Roldan Villarreal.
6: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buwaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan diwano na mga ito ang isang buwaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buhaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
5: YTC Network News.
2: At mag-amang Bohol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
8: Mga K5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Bohol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PNP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Bohol. Personal ding nakilibing si Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating vice alcalde na si Faye Bohol. Matatanda ang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalauna na ay natagpuang wala ng buhay.

0: Kaya sa Silago, Southern Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahana sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ay natake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon ito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces. Ito at sa dalawang tulay sa Eastern na Iran. Kapwa naman kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang UFAIR ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militara ng Amerika.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Canos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pustol sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.

0: Ano?
1: 16 minutos nakaligad sa tak na nga alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Gakad law gid ako nga technical partner si K5 diyan.
0: Dali pa yon.
1: Mahamuok kon kanami gid sang iya nga yuhom. Abe, sampol ka K5 Myla sang yuhom. Sampol be. Dali lang gid na sa mga nagapa shout out. Dapat na meet man yuhom tagaga. Kag udto. From Rodolfo Evangelio Jr., good noon K5 Alan, mayong udto. From Giselle Marco, good morning kay Giselle Marco sang Barangay Lunoy sa Pian. From Dolores Abilarde, good morning Sir Alan. From Rosalie Bolkeren, Ciudad, nagapa-shout out. From Beverly Marfil, mayong udto sa mga taga sang Katulibas. From Direk Makimot, mayong udto ka K5 Alan, greet ko lang to all firefighters, Kakag family, and the crime crew dance group. Greetings coming from Derek Makimot. Oh, salamat, gid. A shout out from Rakis Molo. Good morning, Sir Alan. From Vienna, Villaruel. Mayong udto, Sir Alan. Mayong udto man. Sa inyo sini from Lilet Bacanto. Shout out gid. From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, mayong udto man. From Mario Alfabeti, mayong udto ka K5. Nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street, Manyaga ta sir. Thank you so much. Anong sudan nyo da? Anong sudan da ni Sir Mario? Lunga-lunga, mga ka-K5 ba? Nagaulan bala. Greet ko man akong miga si Melanie Agihap kag nang Annabelle from Roda, Donato Amago. Kag mayong udto lang kay Romnick Azoro kag Efren Alisla. From from Roda, Donato Amago. Sa kay from Lisa Barrientos, mayong udto Sir Alan Catalan, nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi. Alright, mga ka-K5, diri na kita karon sa pagdugang report sa aton sining K5 reporter. Ining balita nga inyo mabatian, bilog nga giladulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Ay, kanamit magkape sang DTX Coffee Mix. Nagaulan ang tiyempo mga ka-K5. As in now na, magkape na kamo sang DTX Coffee Mix. Makakape ka na, ma-detox ka pa. Dari na kita, kuwanta na ang dugang report ni ka-K5 Darren Hinson. Standby sa aton sining mga ka-K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: Yari yes. Ang dugang report, ka-K5 Darren, with your report, please come back.
0: Yes, ka-K5 Al, no? Ginapatigayon subong adlaw ang libre nga yakap registration sang PhilHealth para sa mga persons deprived of liberty o kung makauturan natin nga PDLs dira sa may Capiz Rehabilitation Center. Sa aton sining interview kay Sir Joe Frederick Diaz, ang head sang PhilHealth Capiz. Ginpayag sini nga ti kabahin ini nga padayon Manila nga tikang sang nasambit nga ahensya agod masiguro nga ti makarehistro kag maka-avail man no bisan mga PDL ni sila ka K5 Al makabenepisyo sa mga gina-offer sang aton sini nga PhilHealth particular ining yakap o kon yaman ng kalusugan program. Amuning inisyatibo sa aton sini nga PhilHealth nga nagatuyo gid nga mapalapad pagidang sakop sang National Health Insurance Program ka K5 al no ining yakta
1: deprive sila sa liberty pero why sila ma deprive ya sa health program no
0: yes tama kagid ka K5 al no kagamuning manami kay ti dira kadaan timing man no nga may incident nga natabo dira sa nagligad nga adlaw nga na recover sa isa ka PDL ang droga kagin ano na lang nato no gininterview man ang jail warden dira kagisa sa magluwas sa mga security concern ang health concern pagid no sa mga PDLs dira kay damo gali dira may mga TB ka K5 al
1: kag ini isa nga gin nadakpan sang droga ka K5 daren
0: oh yes no? Ang nadakpan din may TB
1: isolate siya
0: oh gina-isolate
1: siya. Sa chapel sang CRC
0: okay dira sa chapel dira gina isolate no mga PDL o kun mga person deprived of liberty nga may balatian nga TB timing gid no pagpadulong sang PhilHealth kay isa sa mga covers ang PhilHealth ang pag-abot man no sa TB no may mga bulong ni sila nga ginahatag kay ang yakap program ang purpose gali sini ka K5AL nga marehistro sila agud ti maka-avail sila maka free consultation para may baluan no kuno ila sini nga mga balatian kag ma-address no kuno mga nagakadapat nga bulong ka K5AL no kag manami subong no kay bisan no need to ano na magpa-admit bla mga outpatient
1: ni nga mga tawo.
0: Oo, yes no.
1: May may ara sila sang benepisyo nagikan sa PhilHealth through yakap.
0: Yes, through yakap no. Depende sa resulta sang ila sining consultation kung ano mga kinanglanon. Amo na gani no ining programa nga ni ti mayo gini makabenepisyo nga aton sining mga PDL sa mga healthcare packages no nga ginahatag sa nga PhilHealth kay may mga accredited kita diri nga mga ospital kag health facilities diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz may kang tanan sini nga aktibidad no sang aton sini nga PhilHealth kaupod ang mga medical personnel sang aton sini nga Rojas Memorial Provincial Hospital ka K5AL no ari pamatian nato nang kabayen sang aton sini nga interview partner no ay cut lang galing kung need na nga magbuya magkita sa mga commercial kung pwede pa mapasulod no pabati naton gamay lang a portion si Mr. Joe Frederick Diaz ang head sang PhilHealth Capiz.
3: Yes, K5 Darren no. Subong may ara kita di programa sa PhilHealth o mga tawag naton nga yakap do or yaman ng kalusugan na program. So ini isa ka outpatient benefit package ang PhilHealth no sa preventive side bala naton nga tanan kita tanan nga Pilipino maka-avail sini. So yaman ang kalusugan program so yakap no so but silingon sini do ginahakus kita no kay gusto sa aton nga gobyerno nga mabatyagan na gid no sang aton nga mga pumuluyo ang aton nga mga health programs no labi na gid ang iyang PhilHealth. So pinaagi sa yakap no ang aton tanan kita no maka-avail kita sang libreng konsultasyon libreng mga pinili nga mga bulong pag libreng mga pinili nga mga laboratory services. Actually nagdugang pagkikita sang duha ka component program no sa yakap nato no ini ang ginatawag naton nga gamot no or PhilHealth gamot kung sa diin kita man tanan no nag-alat ang aton gobyerno pinaagi sa PhilHealth nga maka-avail kita sang 20,000 worth no sang outpatient medicine sa isa ka tuig. So ini tanan kita no tanan nga pumuluyo nga pwede maka-avail no kag ang isa pa mayara kita nga cancer screening test no like for example sa mga breast ultrasound naton sa mga alpha fetoprotein no sa liver kag sa lungs nato no nga kung sa diin sa una ini nga mga cancer screening test pinaabi lang naton sa inpatient care but silingon ma-hospital kag ibalaan ay subong pinaagi sini nga aton nga yaka program pwede na naton ma-avail sa aton nga kwa no nga pinaagi sa outpatient care no hindi mo kinahanglan kun silingon magpa-admit git para ma-avail sini. And as I mentioned earlier, tanan kita pwede maka-avail sini no si nanay, si tatay, si lolo, si lola, ang bata, no? Bata, mga kabataan nato, no? Ang ato lang nga himuon, mapa-register kita na sa PhilHealth. Kaya ang kinahanglan din sini number one nga requirement is ang aton nga PIN number or PhilHealth identification number. So dapat tanan kita may ara sina para masulod kita sa
0: nabatian no kaki 5AL ang portion sa aton sining interview kay Sergio Frederick Diaz ang head sang PhilHealth Capiz. May kang tanan sila sining free registration sa ila sining yakap program kaki 5AL kag tubtob ni karon no alas 4 sang hapon kay tuyo gid nila nga malista tanan nga mga PDLs naton para maka-avail man sang benepisyo para sa ila sining kayong lawas nga nagikan sa PhilHealth Kaki 5AL. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Dugang panaton diri nga mga balita kag reports kag impormasyon aton sining balikan. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Madamong salamat K5 Darren Henson sa imo sining report. Duwa ni ka report no. Ining una ang investigasyon may kantanan sa persona nga nadakpan o kon PDL nga nadakpan nga nagahupot sang droga dra sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center no. Iplastar na dugang sang aton sining K5 reporter kag ining programa sang PhilHealth mga ka K5. Amo ni gani nga sining ko ining mga prison nato ang ginatawag na ni sila subong nga PDL o con person deprived with liberty. Maskin deprived sila sang liberty o con kahilwayan pero hindi naman sila deprived sa programa sang gobyerno. That's why ara ang aton nga PhilHealth nga gin-register sila sa yakap program mga ka K5. Dugangan ta lang na diri sa aton sila nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Balikanta, pagkaliga sa importante ng mga commercial. Can you stand by?
2: K5 News FM. News FM. With
4: ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi,
10: galmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sang isa kabulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mix. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
15: ikapsula mo.
14: Extend.
15: Extend. Supplement for men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavowasca.
15: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
16: Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis
19: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5, diri na kita sa pagkuha dugang sa report sa aton sini nga K5 reporter. This time, naka-standby si ka-K5 Rodney Dalanon. Paunta ang report kung kamusta kagaano ng mga kabanwanan diri sa probinsya sang Capiz. As kabahin sa ato sini nga public service, kanaon study karon kung ano nga mga kabanwanan diri sa probinsya sang Capiz ang nagdeklarar nga suspendido ang klase. Bangod sini nga bagyo mga ka-K5. Kamusta ang kahandaan sang aton sini nga provincial disaster risk reduction management office? Yari ang report ni ka-K5 Rodney Dalanon, standby. Okay, ka-K5 Rodney, with your report, please come in.
1: Ka-K5 Alan, na no, ka
2: dungan sang sining malain nga panyempo diri sa probinsya sang Capiz.
1: Particular bangod nga mayara kita sang bagyo nga may pangalan Inday. Isa kita nga naka-experience siya sang malain nga panyempo mga pag-ulan-ulan na halin pa kaina sang aga tub-tub subong nga mga tinakna ka-K5 Alan. No, kung nakahapon, okay-okay pa ang panahon naton pero kay nauna na nga nag-anonsyo ang banwa sang Panay. Kahapon pa lang niya nag-anonsyo na ka-K5 Alan nga may class suspension in all levels, both private and public schools within Panay. Kahapon nung adlaw nga suspendido ang klase subong Julio Jess ka-K5 Alan. Kagakaina, nag-sulunod-sunod man, no? Una, ang mga ka-K5, kagka-K5 Alan, una, Panay, masunod Pontevedra, Cuartero, Mambusaw, Dumaraw, Sapian, Ivisan, Dao, Panitan, kag Maayon. So, amo ini ang mga kabanwahanan nga nag-suspende sang klase subong adlaw Hulyo 10, 2026 nga kunsa diin ini epektibo para sa mga private, public, in all levels ka K5 Alan. No?
0: Both so, private and public.
1: Yes, ka K5 Alan. No? Yes, ka K5 Alan. Correct. No, wala gid sang klase. Sa amo pa lang ini ang yanda ang naka-announce sa ka-K5 Alan. Ang iban diri nga mga kabanuhanan na wala pa.
0: Walo ka K5 Road. Mga walo gid man.
1: Pito na lang kabanwa ang wala.
0: Okay.
1: Yes, ka K5 Alan. Mm-hmm. Pito na lang ka mga kabanuhanan ang wala. O kung anong ka mga kabanuhanan kag ang Rojas City, no? Mm-hmm. Ka K5 Alan. So wala kita diri sa siyudad sang Rojas, wala pa sang announcement, no? Pero kay aton ini nga ginaburbantayan man na kay base subong wala sang announcement, pero ang anangan, no, kakipabalan mag-announce bala si mayor. Mm-hmm. Kag ang iban pang mga kabanuhanan mag-announce man na nga wala sang klase base buwas na nga adlaw. So amo nang aton nga ginaburbantayan, pero amo pa lang ini pulo ka mga kabanuhanan subong sa
0: probinsya. Sa
1: okay, Sabado gali buwas, wala klase, no? So, yes, tama ka K5 Alan, nalipat man takon. No, wala gali gid man klase mga ka K5. So, sorry ka ina, no, wala tama talo pang dan Biyernes, gali yanda. So,
0: amo gina basta eager ka magtrabaho bala ka K5 Road, no? Wala mo na ina panumdumaya mga inadlaw maskin Sabado o Domingo pa, no?
1: Correct ka
0: K5 Alan. Basta eager ka kag dedikado ya sa trabaho. Amo na ang ginatawag nga gapanalaytay ang pagka-reporter, pagka-news reporter, no? True-blooded news reporter ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Alan, correct, no? So nagakalipat kita sang adlaw kayong aton gidyadiri para makadulong sang serbisyo, balita para sa aton sinimana nga mga kauturan. Pero no, sa dira ka K5 Alan, kay tungod gyud may cancellation sang klase, ari kag ang PDRRMO o kanining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon tong adlaw sa pulong balati o kon pulong balitaan upod ang Philippine Information Agency kag pila pa ka mga agencies kag K5 Alan noon diri kag nagpakigbahin ining si Attorney Shella Artillero ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kung ano ang mga himuon bala sa tiyon sa may mga kalamidad, no? Kainan, na-report ko na ito kakipa bala ng sa disaster preparedness nga kung sa din ginapanawagan para sa mga tagsa ka mga pamilya diri sa probinsya nga dapat may ihibalo sa pagpreparar para sa mga kalamidad. Kaga himuon bala ini nga pang-adlaw daw, hindi lang nga tagam ikaw kung may bagyo, kung may linog, o kung nano, padira, no? Kundi dapat adlaw-adlaw kay para ready, good, preparado.
0: Awareness.
1: Yes,
0: eh, no?
1: Yes, kakipay pa lang.
0: Hindi lang tuod subong, no? At least, preparahan ta every day kung in kaso por kaso ginwan na umabot ang kalamidad sa aton sining lugar.
1: Correct, K5 Alan. Kag aside from that, ang may disaster preparedness o kung may disaster awareness, diri kaga sa ginaganyat man sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tagsa diri ka mga pamilya nga himuon nga kabahin o kon nga tiinibala magpreparar sang go bags kag evacuation plan. Kining mga go bags dapat may nakasulod diri nga food packs, no? Let's say may mga sardinas dira, may noodles, bugas, tubig, mga bulong, kaga pila pa dira ka mga importante gid nga mga pagkabutang para sa mga panapton, no? Pwede gid nga
0: ibutang. Flashlight.
1: Yes, flashlight, radyo. Na para nga kompleto gid. Kag syempre ang mga importante nga mga dokumento ninyo, pwede na dira ibutang sa go bag. Dapat
0: cellphone, power bank.
1: Yes, kakifay pala ang cellphone, power bank. Dabi ang inyo ng mga birth certificates, mga marriage contract. Dira, tanan-tanan ng mga papel, pati ang kung may mga titulo, kamuda sang duta, na ibutang dira sa inyong nga go bag sa kakay pananglitan. Nga dapko, ginman abi ang bagyo nga mag-agi sa aton. O kung let's say, linog, no, hindi magkaladula ang ina nga mga papeles. Kaga, ang evacuation plan gid ari pagid ka kay 5 Alan gid pakigbahin diri sang talatapan nga ang dapat maihibalo kita sa evacuation plan na kay balo kita kun diin makadto abi daga bagyo diin kita makadto so dapat balaan ta ina indi kay magnilasa-lasa pa kita maswerte na lang kon ang aton nga puloyan abi sarang nga masulod sa mga rescuers pero what if nga malayo o kon makited ang dalan, hindi kita malabot. So, hulton ta pa ang rescuers, antes kitang magulag man, hindi. Dapat, balaan ta kung diin kita makadto. Gamay pa lang hangin, o kon, let's say, ara pa lang sa tuhod, ang tubig baha, amat-amat na nga daan evacuate. Kay ginhambal diri sang PDRRMO, kakifay balan, nga sa subong gani, daw lain na gidya ang epekto sang kalamidad sa probinsya, unlike kuno dati. Kung dati mahagan-hagan pa yan da, lainagid gamay nga pag-ulan, dako nga pagbaha. No? Hindi parusad to. So, amo na ang panugyan sang PDRRMO. So, ari pala, kakifab alan ang dugang nga pahayag ni Attorney Sheila Artillero aton nga pamatian.
3: We follow issue na mag-uba. Kamaising na gilang ni. We know what we need in case we need to evacuate. Every family should also have an evacuation plan. Just in case an earthquake happens, or just kung balahaon ng lugar, diin kita makadto. The family should have a meeting on this beforehand. Ano ang mga unod sa atong ruba? Basic supplies, medicines, ang inyong mga important documents, nakabag na siya pala. Ako ginaliwati-iwato, ginamalik ang mga titulo, ang atong mga life birds, ang mga medicines nga dapat nakaredy na sa isa kaguba. And isa ko dito concerned with my children were in Manila, may go back in Manila because of the dangers and the big one earthquake. So, sabi kita nga itong ngarap because of what's happening right now and the antique, the aluminium, the earthquake. And isa din sa aton, may mga buildings, makita paglantawon na ang mga buildings na ito, where is the exit routes? So, concerned na kita ko sila kung magpaliligaw, kita ka lang sa tagpo ng building, no? If an earthquake happens, hindi kita makadto. So, self-awareness. We should educate also our children what to do in case emergencies happen.
1: na batian ka K5 Alan ang kabahin sang naging pahayag ni Attorney Sheila Artillero, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. No? So, ang go-bag importante gid. Kay amo na siya dason ang kumbot kung dabit naga-shake na or nagalain ang panahon, ti isa na lang yaka bulakwit, bala, o kung isa na lang yaka bitbit, ka K5 Alan, no? Wala ka na dason sang problema. Diretso na lang sa evacuation center.
0: Pero yun na bala, halimbawa, kung bumuhos ang ulan, ang inyo lugar prone sa baha, but silingon balahaan.
1: Mm-mm.
0: Hindi na ya paghulaton nga kung makita nyo na nga nagasaka na ang tubig, nga mahulat pa kamo kung tulutudo na gid ang ulan, pag-announce, pagpanawagan, o paghalali na kamo da, pag-evacuate na kamo kung diin kamo mataas nga lugar, hindi na ya paghulaton nga magkadto padra ang rescuer kung taas-taas na gid ang tubig. Kaya man, ang mabudlay sini ka K5 Road ni, nga duwa sini ang delikado, ang rescuer at the same time, ang gina-rescue. No? So pagpanawagan, karong akong kinanglan, naging man nga mag-silo kamo sa mataas nga lugar, silo na kamo mga ka K5. Hindi na magpaugtas. Ah, no? Amo mo lang ang ginalikawan naton, pagtaas ang tubig, bahaan ang inyong nga lugar, mga flashlight, no? Kaga kung mahangin, kung kita nyo nga daw, hindi masarangan ang inyo balay sang hindi kasarang balay nyo sang hangin at i-backweight na, di ba?
1: Correct, K5 Alan. Hindi na mag-puro palaminday pa. Diretso na. Tapos, ang iban abi ka K5 Alan, kung kaisa, may mentality ang tao nga hambal tabala, nga daw ginaulik dan pa ila mga pagkabutang, no? Hindi maglakat, bala ka K5 Alan, kaya base ko nung ilang mga pagkabutang.
0: Kaya mga kasapatan na nila.
1: Oo, pati mga nila, kasapatan.
0: Ang itik ko diho, ang manok ko, ang baboy
1: correct,
0: ko.
1: Correct, ka K5 Alan, amo ina.
0: Sakto, kalisda nila da. Mm. Kag magpamati sa K5 News FM, no?
1: Mag-utok. Correct, ka K5 Alan.
0: Kay from time to time, diri sa aton sininga pagpangalagad, mag sa aton nga programa, nagatag kita update, no? Kag pinagi sa aton man nga official Facebook page.
1: Correct, ka K5 Alan. So dapat hindi nila malipatan nga magdala sang radyo, kay although nga wala na yasang signal ang mga cellphones sa may ara pagidya sang balita nga mabatian na ang aton sa iman nga mga kakautoran pamaagiman sa radyo.
0: Mm-hmm. Yeah. Sige.
1: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, inisi ka K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. May kantanan ini sa kun ano gid ang preparasyon kag kahandaan sa aton sa makuturan in kaso nga may mga kalamidad nga magtupa mga ka K5, no? So hindi lang muna ang aton nga panugyan para sa aton sining makuturan. Hindi nyo danay pag-unahan ng kun delikado na gid man ang lugar. Halimbawa, karon kung daw hindi nyo naging man kaya, hindi nyo na rin pag-unahan na dang mga mag-vlog-vlog kamo, sagad kamo dadanay record sa inyo video, unahan nyo salbar ang inyo kaugalingon, no? Kag ang preparasyon, ang kahandaan, amo gini ang importante mga ka-K5. Kung hindi nyo masarangan, as early, tawag na kamo rescuer, o doon nag-amat-amat na di saka ang tubig sa amon ho. Galing kay mati, hindi ko kapanaog kay may senior citizen ko ding upod sa balay. No? Kung pwede, unahon tadanay ni mga senior citizen. Hindi ta napaghulaton nga magsaka pa ang tubig sa inyo panimalay antes kamo manawag sang mga rescuer. Kaya mo ginang mabudlay sa ulihi. No? So dubli na ang aton sininga ginabantayan. May delikado para sa inyo sa ginarescue. Kag mas delikado pagid sa mga rescuer. So kung maagapan, tamalang mas timplano pa nga man hindi. Nga man hindi naton pagkwaon o kung nga man hindi na kita maghalin pa. Kung di naton kaya, nawag ta rescuer, may senior citizen ko ding upod, may mga kabataan ko ding upod sa amon nga balay, abi pakikadto man diri sa amon kay para maka-rescue man kamo. So muna, isa sa mga ginapangabay naton sa aton sa mga ka-K5 sa aton nga mga kuturan, ang importante diri ang aton sini nga siguridad sa aton sini nga kabuhi.

Ang pila ka mga balita kag mga report nga diri sa K5 News FM Rojas. Bantayan niyo sa pila naton ka mga public affairs program diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa nabilin nga ginutlo, basta unta na nagpa-shout out sa aton sini nga official Facebook page. Nagalan tawag sa aton sini nga live sa aton sini nga programa. Sa nagpa-shoutout from Lisa Barrientos. Ngayong udto, Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak, Kulase. From Bibo Patricio, mayong udto. Okay, mayong udto man. From Loie J. Dimo, mayong udto, kag nagapamati gid. Roda Donato Amago, thanks, sir. Okay, thank you so much sa inyong pagtutok diri sa 11 Mbps. From Dudoy Benedicto, watching live from Malibay, Pasay. Doy, kamusta ka da? From Merasol Quezon, Kadigal, maayong Sir Alan, mayong udto, mayong hapon. Shout out sa kay John Kadigal Jr. sa sityo Pastuhan Agzilab sa Pian. From Mirasol, Quezon, Kadigal.

0: Kwentong oras, wala na ta tiyempo. Daton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Sa ngalan sa aton sini nga presidente kag chief executive officer sa kay Doc Ramil Uy. Thank you so much kay Doc. Sang K5 News FM Philippines. Kag sa aton sini nga station manager sa kay Ma'am Amy Pirondo, aton sini nga station manager diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa aton sini nga K5 News FM family. Sa gyapon ini ang inyo alaga ng inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang topic ko is about ketones.
5: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy, disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
6: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
7: Ginakwa ang basura sa imo brain through the glympathic system.
5: Through glympathic system.
7: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
5: Amo ginangka namin sa D3 Bio, sir boy, overplane D3.
7: Amo gina-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung namin ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat nga wala unta tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na tungod sang monolaurin, monocaprilin and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
5: and bacteria.
7: And even fungi.
5: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya ganom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nang mga virus
8: kag bacteria. Ganubo ang viral load.
5: Because of the MCT.
7: Kanami, some point
5: monolaurin, monocaprilin,
7: and monocaprin, no?
2: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ang D3 Bio, kapadasig sa imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, system dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
5: because of thermogenic effect.
7: Thermogenic effect, correct no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, when ni kwarta magpa-lab test no? When sa ambal ni ay ba si virus ni bacteria ni wai wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na no, kanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor, ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects
5: kanan nakanami sir boy, wala ni resistance,
7: why niya resistance
5: Ti siyempre ang munulaw rin niya, ano pa resistance kay when siya mahimo pagpalapit sa munulaw rin wasaag din siya.
7: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
10: Kaya na, may lang sang D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
5: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
7: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
5: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
7: Oh. Correct.
5: Amuna na.
7: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gabus lang sa immune system.
10: D3 Bio na.
5: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
11: D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! D3 Bio!
13: O si Karen, kadamong isang akong hair fall, hindi manami akong puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akong buhok, kang nag-inis ang akong puti.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang VCO, yung may D3.
16: Mga buti ka.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicals for Biotics.
11: DTX 500.
18: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
11: Mag-DTX 500 na.
18: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka?
18: Mag-DTX 500.
11: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
18: DTX 500.
11: DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Kira tong score ganit?
20: 470.
19: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
23: Pabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
21: DTX
0: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Giliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Silawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. E3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom
7: sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagyo ginabatsa.
0: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C
8: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver masami ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan oh, gigidyan

0: Mit gib kag nagbalik ang katinaw sa kapoy pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
6: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: DTX 500.
10: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
16: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500.
8: Bastante sang antioxidants.
16: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
8: Likawan ang baratian.
16: Mag DTX 500 ka.
8: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: gula? High blood git ko.
18: Ano sa unang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
8: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo. Si Ouch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: DTX Beauty Soap.
20: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ga, mag-joyride man tabi ka.

0: Wala sa kondisyon ang makina ko gaya.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
0: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Kidia.
0: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautwas na ga.
6: Pautwas sanay ka K5 sa Room 1009. Ang inyo sining hulot para utuwasan kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A ka K5 Amy Orleans Birondo. Duha ka oras na naman kita nga mag-updenay diri sa aton sining programa 1 o'clock to 3 p.m. Tutok lamang sa inyong kampiyon na istasyon, na kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. This is K5 at News FM 100.9 sa inyong mga radio. And live man kita sa aton sa mga sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Para sa inyong shoutouts and dedications, may luyag ka mo mga ka-K5 gatamiyawon or a shoutout, may mga hugot, gutgot, mga hibubon.
7: Tinunto! Ito!
6: Istorya sa patagsang paghigugma, feel free to share. No? Hindi mag-huya-huya nga mag-share or magpakigbahin sa inyo sininga kasaysayan. Pwede naman na itago or i-hide ang inyo sininga true identity. No? Magamit kita sa mga codename or alias kung gusto ninyo. No? Nga mabatian pinaagi sa drama ang inyo sininga istorya. I-message lamang kami sa amon sininga official Facebook page K5 News FM Rojas. Again, ang aming page sa Facebook, K5 and News FM Rojas. Paki-like, paki-follow. Maraming salamat. Maayong hapon sa aton sininga mga palangga, no? Nga nagatika-tika, nagatutok sa aton sininga programa sa Facebook. Hello! Buro kayo na isang akon nga signal subungaw. Ano expired? probably it has something to do with the weather, no? Kay magulugal umo na naman ang aton sini nga kalangitan subong. Mustang lagay dira. No. Amo naman ning nauyunan sang mga kilala tanga luyag magkulukup-kup sa ila sini nga langga, langga. Malamig na naman ang simoy ng hangin. Napakondisyon nga daan ha, darling. Maayong hapon kay... Kadugay sang loading sang akon. Maayong hapon kay Ma'am Elnora Avelino. Ayun. At Slayo John Billiones. Ma'am Dolores Abilarte. Ma'am Rhonda Donato Amago, pamati si mo program, ma'am, bisan lain pamatsyag. Actually, ako, sang before pa ako nagkadto sa Iloilo, malahain gada nga ako nga pamatsyag. Nami lang gid, Ma'am Rhonda, no? Hindi ka gid niya pagpalukuhon gid sa Katrin, kung naka-mighty sea, kag D3 Bayo, ikaw. Tutuod gid na iya, no? Amo na nga... Huwag man ta sang absent sa trabaho, kay mabatuan ta gid kung ano na ba't siyag ta. Mighty C, para ma-boost ang inyong sininga immune system. Ginaano ko na iya. Wala ko na ginainom. Naubra ko na gina, buka ko ng kapsula. Yan ibutang sa init nga water. Mga duha or tatlo ah. Kay gentleman ang mana sa aton silinga chan because it is alkaline-based vitamin C. Ginatunaw ko siya sa warm water. Kaga inumon da yon. Anong sabor, Miss A? Sang Mighty C? Kasi ano na, malangto, makarhat, o na, anong sabor? No. Ang sabor niya ya langga kung tunawon sa water. Yes, maalat-alat, no? Nga, siya sa mga parasin ng bulong nga nagapanalupsop ko dyan sa imo, sining nga mga kwan,
5: problema.
6: Imo, sining nga kalawasan, no? Alkaline-based, no? Wala siya sa mga, kung ano doon nga mga amoy nga bulong, ha, no? Nami langga, no? Ang Mighty C. Try bala, isa ka kapsula tunawa sa warm water kay mauyunan mo gid. Amo mo na siya ang nami kung may mga skin allergies kamo, no? The best gid ang Mighty C. Kung nagpinang hatching ka pa lang, patimaan nga daw, no? Iguon kagid sa sakit, Mighty C and D3 Bio. Ang D3 Bio pamatay sa mga bacteria, viruses, and food shock. Mansig ugom na kami din sang ano sang D3 Bio sa opisina kasi syempre air condition ang amon sining office magmasakit ang isa no di maano gid mahawa-hawa dayon kasi syempre malibot-libot lang di ang kagaw di, no sa amon sining broadcast center gani mansig ugom kami na dayon sa D3 Bio no? Para di ba duktan sang sakit. Kamu man mga ka-K5, no? Bakal ka mo sa butika sang aton sinig na pabugal ng mga suplemento. D3 Bio, Mighty C, and of course, sa DTX 500. That's the power to Rio. Produkto ho ni Dr. Mil Uy and the Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Elma Dordas Manalansa, nagatuto kami kahit maulanon kami kahit maulano na hapon watching sa Mandaluyong City. Good PM, my favorite, always blooming, Gidja Permi. Thank you, Ma'am Ulnora. And kay Sir Mario Alfabete, maayong hapon. Sa iya sining beloved nanay, Marilyn Alfabete. Hello, ma'am. And sa adun sining mga solid ka K5, Ma'am Angeline Amangka, dira sa Barangay Bara. And si Ma'am Nariza Bautista. Magapanubali kita, no? Dari sa aton sila nga palatuntunan, kag sa aton nga pagbalik, aton ipabati sa inyo ang drama. Lalaki, kaduhan na ng asawa. Ang problema, no? Sa sining duhan niya nga nakarelasyon, di iya matakuran ang pagkatamaran sining lalaki ngayon. Sang una to daw, nagulo antos pa. Ang ikaduha daw maborjakan din siya. Hindi ya pwede. No? Nga mga sawa ikaw. Kung hindi ikaw handa magpasan sang ginatawag nga responsibilidad. Hindi ka niya soltero. If hindi mo ya luyag sang obligasyon. If hindi mo ya luyag may panumdumon ka pa yang ibang nga tawo kundi no? Soltero ka forever and ever. Para ka ugalingon mo lang yang imo sining ang imo sining prioridad. No? Ugalingon mo lang ang imo sining iya nga saguron. No? Lalong-lalo nga lalaki ikaw. You are the haligi ng tahanan, di ba lang? No? Ikaw man ang ginalauman nga mangin provider, no? Sa imo sininga pamilya. Di mahambal ka karon, kakapoy magsagod sa pamilya, titani wala ka nang viniga-viga nga mga sawa ka. Kaya mo gina iya, mga ka-K-fan. Once gani nga mag-decide ikaw nga magsulod sa ginatawag nga buhay may asawa o kun married life, then you have to expect nga damo tawo ang magadepend sa imo. Asawa mo, kabataan mo, no? So, responsibilidad ang imo sini nga pag-aatubangon kun ikaw kasado o kun nagtukod sang imo sini nga pamilya. Kung hindi mo yaluyag, wala ka pa natak-an sang sinultiro, o gusto mo lang niya, happy go lucky ikaw. Kung matulog ka bilog adlaw, no? Why may masaway sa imo? Kung malagaw ikaw upod sa barkada, no? Nga wala ka may ginaulik, dante pa gusto ka, magsinultiro ka. Pero kung nagpangasawa ikaw, eh syempre, no? Iba na yaga, layo-layo ang diferensya sang sinultiro na pangabuhi kag may asawa. Anyways, 128, magbabalik ko tayo pagkatapos ang atong sering important reminders. Stay tuned ka K5, wag bibitaw.
4: K5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
8: mabakal nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo ko.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaan ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mamaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi, ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko
22: ang extend!
23: Supplement for men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
25: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
25: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
27: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
25: I Care Gold.
28: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
30: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
29: Kay may barato balaya nga butika.
30: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
31: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
29: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
30: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
31: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
32: Rain Pharmacy.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
25: D3 Bio!
35: Ang D3 Bio!
25: Yung may VCO!
35: Ang VCO!
25: Yung may D3!
35: Mabakas mga butika!
25: D3 Bio!
36: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
25: D3 Bio!
35: Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
33: Kasakit ang tiyan!
25: Max 4 Biotics!
33: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
25: Max 4 Biotics!
33: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
25: Clinicas for Biotics.
8: DTX 500.
25: Kina problema mo ba ang mataas ng blood sugar level?
8: Mag DTX 500 na.
25: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
8: Mag DTX 500 na.
0: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. TGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Nagbabalik si Miss A sa room 1009. Ang inyong siling hulot pala utuwasan diri sa aton siling kampiyon nga estasyon. K5 News FM 100.9 sa inyong mga radio. Live man kita sa aton siling sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radyo Tagpuan. Ma'am Bernadette Omiten Calizado, maayong hapon. Hello to Ma'am Elnora Avellino. Hindi na ya pamilya ang ginapangita niya, Miss A, kay tamad siya magtrabaho. Ang iya sina ginapangita, maeng-eng lang na siya sa babae. Oh, sorry lang ha, may mga amuna ba lang ang mga istorya, no? Nga nang asawa siya para may sugo-sugoon siya.
14: Ito!
13: Nang asawa siya para may manugtigang siya, may manuglaba siya, may manugservisyo sa iya.
14: Ito!
13: Swerte ka tayo! Wow, ang buta. Swerte ka dong! Wala kayo ng asawa? Hindi asawa na pangita niya sa amusin ang kaklase, batinggilan nga lalaki ka. Pangita niya timbang.
14: Inunto! Ito!
13: Inabalang pagkakabalan ng lalaki nga ang mindset is tanan nga ulubrahon sa balay, binabayi, kung babayi lang ang dapat na ma-perform sa sila nga function. Inang bilog na abing nga adlaw magnilabada, manglampaso, magkinuskos ang kaldero, maluto, kung di mo pa mauyunan ng sabor, ihaboy mo pa, no? Tapos kuhiton mo pa, balbalon mo pa. Ano na lang, B, no? Ang kapalaran sa isa kababayi kung amuna, no? Kakabalan, kakabatinggilan, ang imo mapamana. Ano ganito ang bal ni mahal sang una, no? Ano na imo, gold? Kung pwede na maprenda na imo, pagbulawan na pwede siguro makapaumpaw sang kapoy kag stress. Muna lamang. Pero may amo sina nga mga istoryaga. Sang pangaluyag ba? O gadaw ginakabig, ikaw nga. Isa ka presyoso nga diamante. Tapos na nagasawahay na ka mo, magini mo ka na niya, timba! Diyan mo na karoon ka K5, ang aton bantayan sa aton silingan drama, mga pinanids ang gugma or the pages of love, no? Ang istorya mga ka K5 ni Henry sa aton sininga drama. Ang drama ang inyong mabatian dinadulong sa aton sang kaaluan sang kanamiturn nga kape.
1: Kanamiturn!
13: DTX Coffee Mix. Manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mga ka K5 produkto ni Doc Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No? May ara sang Ampalaya Extra mga ka K5 kag de sugar cane extract. May ara pag iya sang chia seeds. Itibalaan nyo naman na no? Kung ano ang benepisyo sa aton lawas ang ampalaya. Nag-regulate sa aton sininga blood sugar. Ang chia seeds nag-aid sa aton sininga digestion. No? So, ining DTX coffee mix, hindi lang siya manamit, hindi lang siya ma-aroma, kundi healthy pa. No? Nag-provide sa aton sang antioxidant protection, batok sa mga free radicals, na nag-bully-boost sa aton sininga metabolism. No? Kung iba niya, tamis ang imo sininga makuha, ang aton siniiya nga kape, no? Nag-bully-ya regulate sa aton sininga blood sugar. No? Nag-pahuyo-suyo sa aton sininga buyon, no? Tungod sa chia seeds nga, bugana sa fiber. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: Kanamitur git balaga.
13: Yari ka K5 ang unang abayin sa ngatong sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Life.

0: Ga, ginahanglansang anak mo ang bago nga sapatos tungod sa event nila sa school.
1: Do bago pa man ang sapatos siya?
0: Oo ga, pero need gid sang white eh.
1: Inano mo na nga biga sa eskwelahan nila man.
0: Amo na gani ga, hey dancer bing bata mo eh. Dapat uniform gid kung ano ang gusto sang choreographer nga costume. Amo gid na yang ilasuksokon.
1: Inano nga kamahal pa sinangadaan eh.
0: Eh, may tag 500 naman guro nga sapatos. Ga, okay na na, ha?
1: Pangitae lang hulman sa mga pakaisan niya, be. Kasi may ara pa malang.
0: Ga, gauluya na iya. Pasuksukon mo yung bata mo sang daan? My God, Henny! Babae yung bata mo!
1: Kaisa mo na nasuksukon, di ba la?
0: Hey, kagamay lang ginasang pinapangayos ang bata mo, bro. Do, hindi mo pa mahatag.
1: Wala ko rin ganyan sa kwarta.
0: Di, ano galing suksukon sa bata mo, ya?
1: Pagkita isang hulman, da eh. Nagambalagid ko nga isa lang na suksukon. Tiga, ginaw?

0: Henny, kaina ka pa ginahulot sang bata mo.
1: Ay, pasensya gid si Lina. Ano, abi kay nadugayan ko sa balay.
0: Okay na ah. Hindi na pagsulit-sulita. Halos adlo-adlo ang munang ginarason mo sa akon.
1: Si Lina, abla mo. Natural lang unahon kong panimalay ko.
0: Kag kami ah. Di ba lapang nimalay mo man kami? Henny, basi kung nalipat ka, kita ang kasado. Kapit mo lang na siniruma.
1: Basi kung nalipat ka man, ang sala mo sa akon, ikaw ba lang nagkinunto sa aton ginawa? Pasalamat ka nga wala takamugin ako sa lalaki mo.
0: Kagpasalamat ka man subong kay wala taman kamugin ako sa kirida mo. Anong dumahin niye? Nag-aupod ka mo bala subong?
1: Hindi ba sila naging istoryanta na ni?
0: Amo na gani. Na hindi kaya magrason sa akon sang amo sina.
1: Tama na. O gali. Din si Maki.
0: Ato si Piyak Balay. Naghampang to sang tubo-tubo niya. Kagheni. Naghamba siya sa akon kaginang kinahanglan niya sang kwarta.
1: Kwarta? Ano naman niyaw?
0: Huwag ko kabalo. Ang hamba niya man para sa eskwelahan niya ko nung...
1: Ah, wala ko rin sa kwarta. Wala ko gani ginamatagan si Nicole eh.
0: Ay, di ano na nagaling gamito sa bata mo ha?
1: Sige lang ah. Mangita lang ako rin sa pagi. Base sa ulobrahan ko may mautangan ko to.

0: Ano, Abi? Igindiwa mo ginang pamilya mo, pre mo. Itanawa na. Kundi, karamaal ka.
1: Pre, namangkot lang ko si mo kung pwede mo kumapahulam. Kidamo na dahil sa istorya mo.
2: Naghambal mo lang ko, pre. Lain na maghambalaw.
1: Hindi man, pre, ah. Dodala pang insultong panghambal mo, eh.
2: Ay, naano? Ikaw ang nagayo. Tapos daw ikaw pa yung isugaw.
1: Hindi ko lang kinahanglan. Malugong baba mo sa
2: akin. Tastingan mo, eh. Pre, kuno muna yung batasan mo. Wala ginayatan sa pre. Dapat, ya. Pakaubos ka. Hindi ka daw ikaw pa yung isog. Ngita ito, istoryahon mo, ah.
1: Sakagago mo, eh. Man kung may kuhaan ako, hindi ko yung magpalapit si mong animal ka. Ka na, may sumbagon sa baba, ya. Laygayan niya pa ko, ya. Galingin na ng ulo ko, laygayan niya pa ko. Buisit nga tao. Mayo pa. Makadto ko sa manager na mo na. Basi makahulam ko to.

0: Sir?
1: Henny, sa isa ka semana, katatlo ka lang mag-duty. Tapos, masi-e ka na naman.
0: Kinahanglan gid, sir eh.
1: Amo na ang problema eh. Man kun wala lang kuya na luoy sa imo, madugay ta nakagin pahalin. Ugaling, budlay man nga magpahalin sang tawo subong eh. Kay ang doli ang kontra mo. Ginaulat ko na lang ang resignation letter mo para nga madula na ini ang sakit sang ulo ko sa imo. Kapila ta nakabala isuspended? Ari ka man gihapon.
0: Sir, naga-duty na ko gani subong siri.
1: Mas maayo. Kay kinahanglan gid sang tawo subong. Pero ang problema mo ha?
0: Sir.
1: Hindi ko gid na iya masolusyonan. Pasensya na gid.
0: Sir?

0: na ka?
1: Nabatian ka K5 ang unang abahin sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga estasyon. Ang istorya sang isa ka lalaking about duha-duha gidabi yaga. Mabugat ang imo sini ginapasan nga responsibilidad kay may number one, may number two ikaw. Ang drama nga inyo nabatian gidulong sa aton sang kaaluan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Mga ka K5 ang suplemento para sa mga kalalakihan nga may ara iya sang maca and clavuasca. Ang suplemento nga nagahatag sa imo sang gana. Nag-increase sang imo sining stamina. Nag-treat sang erectile dysfunction mga ka K5. Extend Food Supplement for Men, no? Para ibabangbang ang imo sining energy ug abot sa loving-loving kay darling. Extend Food Supplement for Men. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Basi ko lang, huwag ka sa pwersa mo, kay duha-duha, gita servisyuhan mo, Henry. Mabakal to ha, sa mga Extend Food Supplement for Men. Budlay ni nga i-boost pag nato ng libido ni Henry kay tamaran man nga klase sa bana, reklamador man, basta gani nga, no? May mga kinahanglanon, no? Ang pamilya, aburido, dayon siya, no? Di paano, bina, no? Magbili nata ka na imo, tapos hindi kaya willing mag-suporta sa ila, no? Ang kaluluoy is ang mga bata. Ano mo tanang ila na kay labtanan sa imo pagka at ano ila sala diri sa kalibutan nga ini nga ding ano dalukan mo sila sa mga bagay nga dapat maangko nila bisan ang mga basic needs na gilang abi, di ba la, no? Paantuson mo pa. 154 mga ka K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sining short break. Huwag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. This is K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing, so yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no, ang mga busay,
4: therapy.
3: No, kakampiyon.
4: So, music pero, therapy.
3: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
0: DTX 500.
3: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
3: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka na ginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
5: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
5: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
3: Oh, araman.
5: The reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
5: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Aha. Isa ka lang.
5: Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
3: Husto.
5: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
3: aging.
5: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abido ka.
5: Kay mayara mo nga 25 anos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
3: hubin pa.
5: Like, in general, Albao.
3: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid. Sir Boy. So,
5: kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
3: Oo. Oh, oh.
6: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doon sa...
5: Excessive noise exposure.
3: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato sa makabungol. Ha?
5: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
6: Palayo ka na lang.
5: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detects ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detects, mag-MITC.
6: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalungan.
3: Husto.
5: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's
3: araman,
5: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
3: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
3: So ini ha, simple
5: meningitis.
3: Na. O, meningitis. Oh. Saman, maka-affect sa imong...
5: Pwede apika inflammation sa imong ano, brain.
3: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
5: kaya grabe gilang diabetes, Sir GP.
3: Grabe git.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
3: Sige, so hapos lang ha, DTX 500, para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
12: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
12: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw.
13: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko sa
13: sir. May alibyo
14: kayo. Kanamit na gitsa akong nga mat.
15: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka,
15: food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ng
15: DTX 500.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula, nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Kasi kumasun sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa
5: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DGX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi.
8: Mas masami ko bina-allergy.
7: Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na
8: nagit sang init ang relasyon nga ini
15: sa malamig nga gabi
8: sa diin ka, Pipino!
16: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo!
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
23: Yung may D3.
19: D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
19: D3 Bio.
23: Ang D3.
19: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: Mabakal sa mga butik.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
19: DTX 500!
17: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
19: Mag-DTX 500 na!
17: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: Dala na 2:11 sa hapon. Nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot. Pala utuwasan sa kahanginan sa aton kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Arlene Fokbit, nagatutok sa aton dira sa Agkokok Tapan sa magandang-magandang hapon. Ang bali mama Elnora Avelino, hindi kuya ako ni Moon, niya kuya at Sai. Kung ako puli, kuya sa akong tunay nga ginikanan, matulog lang ko tuya sa akong ginikanan, kag makaon, tinunton niya ko. Hi, amuna, ina tanan Miss A, ang importante niya sa ila, eng-eng lang.

sister, dasig ka madukta, nana kun no, kapuy ikaw, kag, ano pa, no, wala gid ikaw sang proteksyon, no? Like mga suplemento nga gina-take. Amo na gani nga kadto kamo sa klinika the Alternative for Medicine and Wellness Center. Ukon sa mga butika bakal kamo. Sang aton gina-endorso nga mga suplemento. Klinika DTX 500. The superior antioxidant. Mighty C, the alkaline vitamin C. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial food supplement. Ina nga mga suplemento kag vitamins mga ka K5. Nagabulig boost sang aton sininga immune system. Magbakal ha sang Power Trio. Lakat na tuga kay buwa sarado ang klinika. Pero actually available man na sa mga butika. Pero mas nami kung sa klinika the Alternative Medicine and Wellness Center kay maka-avail ka sang libre nga check-up ukon konsulta. Sa Mackinac Street tabok lamang sang PLDT building. Yari ka K5 ang kasugpon sa aton sini nga drama The Henry Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Nagaproblema ka? Inatungod, nagsulod ka sa isa ka sitwasyon nga abi mo, kaya mo. O titanawa na. Ahine.
1: Tay, gusto man ang inbuhat ko, taya. Nagtukod ko liwat sang bago nga pamilya. Tungod man sa kabuangan nga nahimo sa asawa ko. Pero tay, wala ko maguna-una nga. Sa akon man siya galing mga hayo sang sustento.
0: Ay natural! Kay siyang urig mo nga asawa.
1: O titay, si ni Roma kagang anak namun. Paano?
0: At natural, alang-alang mga pabayan mo ina, kundi ihatag mo man ang ilagi na pangayo kung mga kinahanglano nila.
1: Tay, paano? Kaya ang kinitahan ko, sakto lang katama.
0: Inatungod, tamaran ka.
1: Tatay Ilmer?

0: Naglain gid ang buot sang bata mo. Tungod daan ang ginsuksok niya ng sapatos.
1: Ni Roma. Abi, hindi na napag-isukmat sa akon. Importante tapos ng event.
0: Dapat ko gid lang nga isukmat sa imo. Kay obligasyon mo ni.
1: Abi mo, dumapuno na gid ko sa inyo eh. Wala labot yung nagapangayo mo sa akong si Selena, pati ikaw.
0: Ano abi kay ikaw eh? Ikaw man ang nagpresentar nga mahatag ka.
1: Natural kay asawa ko siya, kay ikaw.
0: Karida mo, amo wala? Hoy, Henny, ikaw ang giniputan sa ulo sang asawa mo. Naghinulsul gani ko eh, nga nagpati-pati ko sa imo, nga soltero ka. Kay ako man nga daw si Gaga, nagpainto man
1: ito
0: sa imo.
1: Ito sang baba mo! Mainit ko! Biyaan na lang ka mo, bro!
0: Ay! Hindi ko magpahuga! Sige! Bulagay ta! Pagusto ka na sang kabuhi mo! Subong! Sugod-subong, ha? Mahimos kami sa anak ko. Dito kami sa ila ni Papa. Henny, nungka nga magpulo palapit ka sa bata ko, ha? Nungka, kid! Sarangon kong mabuhiyon siya nga wala ka!
1: Lagat ka mo ta!
0: Malakad ka naman kami! Bahala ka na sa kabuhi mo! Balik ka to sa orihinal mong asawa

0: O, Henny, ari ka man. Do hindi pa man inughatag mo sang sustento sa bata mo.
1: Kapana.
0: Ay, huwag gali. Bayri tong ginulam ko para sa anak mo, ha? Nagpasalik ka ba lang magbalik ka kay mangita ka sang paagi? Ikaw ka nagkadto tapos ng events ang bata mo?
1: Wala, gid ko ka pangita sang paagi. Hindi naman ang pahulam ang boss ko. Kag isa pa. Bayda. Hindi na ko to magbalik-balik pa.
0: Nan! Ano ang problema sa imo eh?
1: Tungod nga mo ako sila eh! Nangita ka sa ibang lalaki, bubla? Ha?
0: Henny? Hoy ha! Patas lang ta! Kaya may ginbulos ka man dayon sa akon!
1: Ikaw gayon ang nagpaguba sa pagkatao ko!
0: Ano nga guba? Abi tama na ni nga po, Isay! Ano nga kinihanglan mo, ha?
1: Kwan, gusto ko nga mag-uliay kita nga dua.
0: Mag-uliay? Ay, akadlaw ko blasin mo, Henny mo. Makig-uli ko sa imo, nga wala ka man pulos. Tamaran ka man gani eh. Ay, Diyos ko. Ay, hindi na kuya, Henny. Hindi kuya. Sustentuhin lang bata mo. Kahit kung hindi, at tubangay kita nga dua sa barangay.

0: Kabay pa nga ari di sila ni Roma. Kabay pa. Manoktok ako. Oh. Ay, kabay pa nga ari lang di sila. Oh,
1: Bay. Oy. Hene? Ikaw?
0: Tita. Si ni Roma kagang anak ko. Aara na sila.
1: Ay, aari man. Ay, daligid lang ha, kay taugon ko. Ni Roma! May bisita ka! Ang guato.
2: Halika man.
0: Kwan. Nagganto ako sa asawa ko kagapon. Nag-istoryahan ay kami kag... Wala niya ako ginbaton.
2: Dubata ka lang kung mag-istorya, no? Kung gin-reject ka sa pihak, diri ka naman sa pihak makadto. Ha! Matsyag ko sa imo, do. Kapiyot mo kami.
0: Ni Roma. Patawara ako. Please. Atagi pagin ako sa isang katsansa. Mabawi ako sa inyo. Kung wala na ni pulos sa kabuhi ko, kung wala ka mo sa kabuhi ko, palanggata ka mo. Kagakuhon kong sala ako tungod nga nangintamaran ako.
2: Ayaw kay ginako mo? Hindi lang tamaran ha, irresponsible. Kagpara ta ka pahibalon, Henny ha? Hindi nako. Ang maayo mo nga himuon, amo niho. Sustintuhan mo ang anak mo. Period.
0: Ni Roma.

tamaran. Wala sang plano, wala sang handom. Amo ina ang kabuhi ko. Ginbulagan ako sang asawa ko tungod sa katamaran ko sang una. Kag bilang balos ng asawa man ako liwat, kag wala na ako maghuna-huna nga maantos man ang mga bata ko. Narealize ko nga sala ko gid ang tanan. Sa subong nag-aobra ako sa isa ka kompanya, kag nagbag-o gid ako. Gindoble ko ang kapisan ko, kag ginahatag ko ang kinahanglanon sa mga anak ko. May tagsa-tagsa na sila subong ka-partner, pero wala ko gintalikyan ang obligasyon ko sa akon mga anak. Kutob na lang diri, madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Henny.

0: ka, ipautwas na ka.
1: Nabati ang nakabugusan naton nga drama mga ka K-5 sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Henny story. Isa ka lalaki nga ginbay-an siya. Ang duha ka mga babayi nga nangin parte sa kabuhi niya. Ay tungod sa rason, tamaran siya. Klase sang bana, no? Responsable nga amay sa bata. Ang una niyang asawa ginbay-an siya kay bangod, no, siya dugid katamaran, no? Ipasa niya lang, no, sa iya sini nga asawa ang tanan-tanan, ipapasa niya lang ang mga problema, mga palaligban sa iya sini nga tiayon, no, kag siya iya, no, wala siya ga problema. Bisan pa nga siya ang amay sang panimalay, haligi sang ila sa nga panimalay. Di karon, nangasawa siya liwat, amo man gihapon. Tani, wala na lang siya anay nangasawa liwat, no? Pwede gin-establish niya anay ang iya sa nga kaugalingon. Paano siya mangin produktibo nga tinuga? Paano siya makapangita sa maayo nga palangitan at na may isuporta siya, hindi lang sa iya sini nga lagay.
2: Ito!
1: Sa iya kaugalingon. Kundi para sa pamilya nga iya naman pagatukuron kung hindi na siya magbalik pa dito sa una. Kaya diba na nagpamana man to? Ugaling! Kaya hindi man guro kasahuin ni si Henny nga wala agad sa kahuli. Mga sawa, gida yun bisan pa nga wala pa siya isang ikasang kul. Ang iba niya okay lang man na isan pigado ang pangabuhi. Okay lang kay nagabakas. Wala sang iban pa nga manami nga feeling para sa isa kababayi among nga makit-an ang bana nga nagabaka-baka bisan pa nga mabudlay ang pangabuhi. Wala tinagambal nga kung hindi ka magmangarano, hindi ka mga sawa. Ang aton buod sa lingon, nga kung hindi kaya luyag manimakas, hindi kaya luyag magpangabudlay, paano mo bi magampanan ang role bilang isa ka bana, bilang isa ka amay? 226, mga ka K5, magbabalik ko tayo para sa last wave sa aton silinga programa, Room 1009, ang inyo silinga hulot, Palautwasan.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C.
2: Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Pre Tonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
20: May baka, kag-vabuhas ka.
21: Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Di kasi.
21: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
2: DTX 500!
14: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amuno ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa hawas
1: ko. D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Pungod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Di na kanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Bye, nigga.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Ayaw gid kami ni Mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
2: DTX 500.
13: Masaligan.
2: Epektibo.
13: DTX 500.
2: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Babakal mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala
15: nagkidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 5.

0: 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, damog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
2: E3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, Donlan, 2:40 na sa hapon. And last wave na ho, sang aton sini nga pala tuntunan, room 1009. Ang inyo sini nga hulot pala utuwasan. Sa gihapon, si Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo, ang inyo sini nga kaupon. No? Dari sa aton kampiyon nga Esther Sean. May mga paapas, kamudira nga shoutouts and the dedications. Don't you hesitate, magpadala sa inyo sini nga mga mensahe. Bukas ka aton sini nga page, K5 News FM Rojas. And pwede man kamo maka-comment sa aton sininga live video para mabasa naton ura-urada ang inyo sininga mga pagpanamyaw. Ginatamyaw naton sa liwan, no? Ma'am Adjeline Amangka. Hello, ma'am. Ma'am Elnora Avellino. Unami kuno magkanta si Risk sang Riskerol. Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaca, Kulasi. To Arlene Fokbit, dira sa Agokok, Tapaz. Maying hapon, Ma'am Early Bernas Durana, dira sa Calle 13, sa Pilar. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, dira sa Sitio Almalbis Village, sa Barangay Kulasi, Roja City. Hello to Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Sa West Villa Flores, maayo naman si Joy Arthur. Dira sa Tuburan, maayo Ma'am Christy Villar. Dira sa Tiza, no? Si Ma'am Jenny Ingkong. Sa Dinginan, Ma'am Roda Donato Amato. Jericho Zabay sa Ulda, hello! Jove Beso, maayong hapon dala sa Barangay Badiangon. From Joven Duga Bisorio, mga taga-President Rojas, maayong hapon dala sa Barangay Inzo, Rojas City. Nanay Marilyn, Mario Alfabete dala sa Bilbao Street sa Ingkong Car Wash. Maraming salamat, nagatutok sa, sila sa ato, no? While nagapangapis ang DTX Coffee Mix. That's Leo John Biliones, maraming salamat. Ano nang advice sa kay Henny? Kay ginpangindian na siya sang mga babayi nga ginpalangga niya, mga babayi nga ginasawa niya. Kay tungod, no? Padamo na sang tsansa kay ginhatag sa iya para magbag-o, para ipakita, no, nga responsable siya nga bana kag amay sa iya sini nga mga bata. Nasa huli matuod ang pagsisisi, no? Once tuod nga makapoy, o kapuyo ng isa ka babae, nabalang wala na gisang puwersa makipag-argue sa imo, mag-away sa imo, mag-remind sa imo, no? Once nagpaukoy na ang babae, kapuyo na siya. Buot silingon, ready na siya nga i-let go ikaw. Ready na siyang bumitaw. Pagkatapos ang mahaba nga tinion nga nag-hold on siya sa inyo sininga relationship. Ang pagbaya sa imo, amo na ang makabigdaton hardest consequences. Pinakamabugat nga konsekwensya nga imo sininga ginapangatubang. Kaysang una, no? Irresponsable ka or irresponsible ka, then away-away lang ka mo. Then mauli-ay naman. Pasensyahon ka naman. Subong ibayaan ka na gadya. And ginprangka ka na gadya nga hindi na sa imo. Kung ang rason sa pagbulaganay is ang imo pagiging irresponsible. Hindi ka na kinakagkumbalaan mo man, nga mo sina ang rason. Wala ka na yasang, well, hindi ka na maghimo pa sa mga excuses. Batunon. Batunon mo. Ang natabo, without making excuses. And kasunod sang pagbaton nga ina, is i-recognize mo ano ang mga bagay nga need baguhon sa kaugalingon mo. Ano ang mga bagay nga need tadlungon sa imo, nga tiko ni mo nga mga pamatasan. No? Kay base pa man lang, kumakitaan sang imo sining asawa, kung sino man da ang plano ni mo balikan, nga nagbag-o ka, and ga tibakas ka man, no? Nga ma-prove nga karapat-dapat ka nga mangin parte liwat sang life niya or nila, base pa man lang nga batunon kanila. Pero subong nga mahambal ka, makipagbalikan ka lang, tumiwala ka na sang dalagana, hindi ka man niya pwede. Ang pagmangayo sang pasensya, hindi na lang niya nga panami-nami hambal sang I'm sorry. Hindi na panami-nami hambal sang I sincerely apologize. Hindi lang niya, hindi na lang, wala na niya nagatapos sa paghambal sang mabag-o na ko. Ma-effort kagidya ka iyan. Hanglan mo gudya mag-exert sang hindi mabangbang effort para makuha mo liwat ang salig. Sang imo sini nga partner. Sige lang, bakas ka lang kay hambal imo, di ba? Nagabakas ka subong. To work ikaw sa isa ka company. Ang imo naman imuon is to give your family sang time and space na kinahanglan nila subong. Makabinag-binag sila. Kag syempre, ga-observar na sila sa imo. No? Kay sa nahambal na ako, hindi tungod nga nagpasorry ikaw. At nagpangako ikaw nga mabago. Ma-expect din ikaw sang immediate forgiveness. Nag-immediate nga pagbaton sa imo. Trust is rebuilt slowly. One honest action at a time. Di karon, kung nasakitan ka gid, gina-question mo ang imo sini nga kaugalingon, ginabasol mo ang tanang-tanang nga kaugalingon, paano ka makabangon kung hala mo da basol sa imo kaugalingon? No? Ang imo sini nga past mistake, natabo na ina. And that do not define the rest of your life. Tanang kita may tsansa nga magbag-o. And may tsansa nga makabawi sa kung kay sino ka man da nakasala. Kung ibutang taabi nga nag-okay na imo sini nga plastar, hindi ka man pagbatunon sa imo sini nga asawa, pero makabawi ka sa imo mga bata. Kung ang ginapangayos sa imo sustento, pwes ihatag ang sustento. Kung makita na sa imo sini nga mga asawa, mga ahay, duha mo. Kita nila nga, ba, regular ang paghatag sustento. Ginatarong mo ang kabuhi mo. Ay, ba si mahungag-hungag ba ng ilong kag ma-in-love liwat sa iyo? Diba lang? So, damo sa aton ang nagbalikay. Nakipagbalikan sa ila sini nga partner after nila makitaan ang seryoso nga pagbag-o sa ila sini nga partner. Henny, focus on becoming the kind of man your family can one day trust again. Hindi lang sa baba o sa tinaga, but with the way you live every day. Kabay pa mga ka-K-Fi, may ara ka mo sa napulot ng leksyon, dali sa aton sa ringa panatuntunan. Maraming salamat. Hindi ka mo magkalipat ha, magbakal sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mahingagaw ka mo, alas 5 masarado na inadira. Di kung ga-request si Lolo, Lola, Nanay, Tatay, isang paborito nila nga DTX Coffee Mix. Mabakal man siya sa mga butika. Pero kung gusto mong makasigurado, ginagin ang iya, ginagin sa klinika, tindira ka sa klinika. No? Anyway, sapit man lang. Ari man lang sa heart of the city. Sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT building. Guys, wala ko sang oras. Bili lang takamu sa mga matahong nga ambahano. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan na sang bugos ng hapon. Sa K5 News FM Rojas, sa atong sininga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sa atong sininga maalwan. na Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon, nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat siya ganito.
0: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko. Sabi ni Katoras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabas kong sa lawas.
0: Mighty C.
9: Babakang abutihan.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip-on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip-on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Pabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Missy. Ang masusunod
17: sa gabi,
18: ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
16: Sugod ang sabagbutang sang Eye Care Drops at lumadlang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Imperial Flashback ating doon sa inyo mga K5 ng ating mga paborito ng suplemento ng ating DTX 500 sa mga kulay ho sa antioxidant mag DTX 500 doon tayo araw-araw mataso ang blood sugar level ho ninyo aba ay mag DTX 500 doon tayo araw-araw ubos ipon nagtatrangkaso naman mag D3 bio sabay doon natin ang ating alkaline based na vitamin C Mighty C ito yung ating super trio protection para sa sarili ho natin at para sa buong pamilya mabibili ho yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Friday Flashback, asa kasama Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM.

0: Friday. What kind of flashback?
1: Time is so far. Sign ho na mga wala na ho nga pera. Pero ito yung gapit ho nga pecha de peligro ho. Adis na ho tayo sa buwan ng July 2026. Ilang araw na lang at mag sasahod na naman ho tayo. Kapit lang kapatid.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gud ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

0: FM. News FM.
1: Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala nang lain ako ng pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para Para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Ato sabi ko, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: DDX 500!
1: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: Whoa. DDX 500!
3: DDX 500!
4: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Ang dynamic na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!

0: nagabihan gid ko puli ba? Kaiwat sa salakyan kag dugangan pagkigin pa overtime pag kami ni madam ya. Ay la. Lapit na lang ako sa balay ah. Ba? Kaling nunghaw? Kagawala na pasika ni Barkley ang sugat diri sa gwa. Tugkol pinang nagkubakubang dugahan ko ah. Masulod ako bala. Barkley! Ga! Kiki! Ay, nanong nga. Wala siyang nagasabat, ha? Kiki! Barkley! Ga! Ano ni man? Abrihan ko bing mayor nga pertahan, pe.
1: Just go.

0: Nur Schilling, bo? Nur Schilling, bo? Nur gehol sie, Keke?
1: Olo. Meine Kimo sah mal ein Zahnach, olo. Lumo, bo, bo, liko, tanilo. Matawag na to sa sulak niya to. Misa 30 ko na lato. Nalo si Keke, lo. Nangin na.
0: Ay, balik wala kuya ka ba niyakis ka lagi mo sini kay Kiki, man? Kabalo na gina sila ka. May diferensya ang bata. Ginto nun tuhan pa nila.
1: Choy, karo dalang tamas suri at Choy. Ang muligi ko, anay Choy. Muti, muligi ko ka madala na iso hospital si Kiki. Kaya masikong home siya sa dugo. Sige na, nagsanaw na to tayo ang dugo sa salog na muli. Masin ko, dugay na lang araw sa salog ang pinasod.
0: Oh, balik to sa inyo kagibusa. Kailanon tang anak mo sa ospital? Kay makuha ako sa jeep ka di pasahi o kong tricycle man.
1: Oh, Joy!

0: Diyos ko! Ay, Diyos ko! Daw hindi ako makapatis ang natabuin ni kay Kiki! Eh, ang matyagan ko. Ay, ang banabana gininirim ang nagluko sa bata mo. Wala na siya sang iban, mga pasibang dan. Kay amo mo lang nang upod ni Kiki kay na.
1: Ay, di ah! May isa pagid ka ha kay na kaupod si Barclay. Lalaki nga nakamotor.
0: Te, nakita mong itsura kag matandaan mo.
1: Ha? Kwan. Hindi kita yung makasarang magpangapin sa kamuhi, ta?
0: Ay, Diyos ko, Juan! Ay, diin ang gusto, Juan! Nga kay tigulang naman kita. Bisan makaisa lang kung may ipabugal kita sa Ginoo kung ato na kita sa langit. Nga nagbulig kita sulbang sang isa ka krimen.
1: Ay, hindi, kuya! Hindi ko!
0: Kaloy man sa bata.
1: Ano ka man ibuy, yaman? Kag maghala tayo ka pakantupakari sa presinto? Pamayina, mansala gininirimba. Gaginsaligsalig ya ang iya bata sa lalaki ya. Kapagulang niya nakilala. Mirisi ya na. Liksyon ina sa iya.

0: Dok, Dok, kamusta ang bata ko, Dok?
1: Okay naman siya. Kinala niya nga magpahuway. Ano? Nakapasaka na blaga mo sa kasong rape?

0: base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
0: Ang best friend sa mga kababaihan.
1: Spore Biotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Spore Biotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag naglubo ang akong sugar. Kamiyara inigal ligasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka, sa magabutika.
2: K5.
7: K5?
2: News FM.

0: सधे नै लिमिट बाटेर म सधैँ जा कहीँ पत्ती उनको जा
1: तू आलन बला उला बो मनात म सिगुरो को सकी दंग लगे मुलुस के
0: बुका अंगम सिमु क्लासिक इलुरी मा नक्सली पोत पोत न गानिया तोय केंगा श्या न ग्लोगो समाता मो उला बो मलंगी पमंगो सिके के कोन सिनो न हिमुलो साया
1: वही बगाने तो आलन Kamalukan naman nga wala pa siya makabugtas sugod sa gidala ko siya sa ospital. Kag ato to siya ginatipan sa mga doktor. O, Diyos ko nalagi.
0: Wow. Pandibal! Patyon ko gitsa!
1: Ba? Si Kiki, nagabugtaw na siya. Nalilang kita. Kiki, nak. Nak. Nakari na si nanay, nak. Nangari na si nanay, nak.
0: Diyos ko!
1: Nak?
0: Naghahabog ang guyag ang ulo sa anak mo, riba? Ginlampusan niya sa butilya sang whiskey. Ang butsilingon, may tuyo pagin siya nga patyon si Kike. Doon ka namit si Mugas Tigun, riba? Hindi ako makapati. Ngitugyan mo pagkatipan sa bata mo. Nga wala espirito sa lalaki nga bago mo lang nakilala.
1: Hindi na ko bala papasulat to. Kaya ikaw pala sulod ka man! Kung nagsulod ka lang tati, nagsugot ka lang tati kay Ibilis din yun ni Mama si Kiki, wala na tapuin eh! Wala ka din natapuin ya!
0: Tala!
1: Ano lang kita bata
0: ko? Kiki? Oraw! Kuha ito tubig ng bata mo eh! Mangkuta ang nurse kung pwede na siya makainom sa tubig! Hindi ka magkabala ka! Ako mabantay siya din eh! Kagkanto ka na yun sa police quarters, ha? Agot i-report ang natabo ngayon ni Kekeke. Nasiga na!
1: Oo, to alam.
0: Ay, doon ko namin, si mo. Nabukulo na.
2: Day, Kiki, kamusta ang matyag mo? Si Tito mo ni Alan, ha? Uogli, natugon si Lula mo nga paayo ka gita, ha? Kay mabisita kasi sa balay.
3: Lola.
2: Day, may pamangkot ko sa imo, ha? Sino naghimo sa imo sang malain? Ha? Abi, istorya ko biday, Kiki?
3: Sakit. Akon. Niya. Dasun. Ulo ko.
2: Dibal.
3: Ipapagid kag lolo.
2: Ano?
3: Dasun isapagid tao. Asampaw sa akon.
2: Oh,

0: in den Puddel.
1: Der Sohn gab es Cornelia. Dinget Kiki Agai Agai. Dinget Kiki. Tabun. Papa Agul Amaba. Der Sohn Lampus Tau. Agul Ulo.
0: Dai, dai, gusto na. Gusto na. Sige lang, dai. Makabalos kagit sa mga animal ka to. Makabalos kagit. Ipapisuta na sila, dai. Ipapisuta sila!

0: Gin basahan ka na namon sang imo kay namatarong. Oh. Karon. Magupod ka sa amon sa presento. Kay may luyag lang kami pamangkot sa imo.
1: Sir, gadali lang gid sir. May high blood ko ya gadaan basi mapatay ako to. Isa pa, wala ko yasang labot sa natabo ya sa abnormal nga mata, sir. Ay, manakala na siya. Ang duha lang to yang nakadigayon nga lang pilugo siya, ya, sir. Ako ya siya, wala ganya siya. Wala ganya, wala nang tigang, kwan mo, ha?
0: Sapat ka! Ha? Sinapat ang ginabuhat ninyo. Hindi inamayo.
2: Ay, sapat! Wala ka sa huya, Juan! Siling mo wala ka dito sa balay ni Riva, ha? Patigan ka! Ay, sir! Sige, dalaan niyo na siya! Iloopot sa prisuhan kay Mabisa dili sa balay! Ginapakita yung pagkamanyakis niya! Manyakis ka!
1: Dahil wala ko ya! Upti ko sa prisuhan, ay! Masikod, tunya ko kung doon sa mga priso, ya, upti ko!
0: Oh. Dali ka! Magsakay ka sa patrol!
1: Hindi ko, sir! Hindi ko! Batyan ko na lang, kuya! Hindi ko!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Nadulaan sa pangalibutan si Tio Juan kagsa makabugtaw na siya. Ara siya sa ospital. Apang sa nag-ukin ang iya pamatsyag, liwat siya nga gidiritso sa prisuhan agod baga pangatubang sa sala nga iya ginhimo. Samtang Sunday Barkley kag iya amigo nga si RJ at large sa gihapon. Apang wala nagauntad ang mga alagad sa kasuguan sa pampangita sa ila, kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madabog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sa pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugid! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Kiki, Linilia Miranda, Mama, Ernadisina Amiga, Rima Kaglola, Angelene Buenafe, Lulu Juan, Elmer Obaldo, RJ, Erjan Liva, Papa Barkley, Sister John Birongke, Alan, Melvin Flores Plotenia, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ano
7: kinabatsyag mo sa barangay?
8: Ano kinabatsyag mo sa
7: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mamakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Extend Food Superman for men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
16: Extend Food Superman for men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinag- saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan naginom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Nalili kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa kabula.
6: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
5: Efektibo. Gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alert
18: to ang akong paminsalon.
19: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
20: Mabakas, mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
19: DTX 500.
20: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
19: Mag-DTX 500 na.
20: Masamihin ka palatian?
19: I-DTX 500 muna.
20: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
19: Mag-DTX 500.
20: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
19: DTX 500.
20: DTX 500.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imong blood sugar test.
22: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imong blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
29: K5.
30: K5.
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!

0: Ang oras na ton mga kaki-5, 15 minutos ang nabili natin kita magdangat sa Tacna, alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador! El Castigador!
0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador.
1: News FM.
0: Subong adlaw sang Biyernes, mga kaki-5. Thank God it's Friday! Petsa, Jess na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupon nyo naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Hanson. Magadulong kita sa mga talalupang doon nga mga balita. Pila ka mga topiko kag mga issues nga nagakahinabo diri sa ton siring nga pungsod. Ilabi na diri sa probinsya sang Capiz mga Kaki-5. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 ka K5 News FM Rojas. Sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga online viewers nga nagamonitor sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa aton sini nga mga balita, no, aton diri pagastoryahan sa subong hapon, angot sa sining update, no, sa sining PDL nga nakuhaan sang droga sa may CRC mga kaki-5. O, hindi lang ni sa kabes na tabo dira sa CRC nga may nakuhaan sang droga. Mga kaki-5, magluwas sa mga nakuhaan droga dira, no, may mga na-recover pa nga mga drug paraphernalias kung may mga ginapatigayon nga uplan galugad, no, kag mga surprise inspection. Ang pamangkot nga aamuna kadali, no, nga mga kaki-5 nga magpalusot dira sang droga sa may CRC ang PDEA Capiz. Aton man nga napakigangutan subong hapon, bantayan mga kaki-5. Kaya nga aton sini nga PDEA, no, mga kaki-5, may suhestyon para matap na ang pagpasulod sang droga sa Capiz Rehabilitation Center. Okay, subong adaan, very active nung aton sininga PDEA sa pagpamuno man ni Sir Jory Rocamora, ang aton sininga Provincial Director sang PDEA Capiz. Mga kaki-5, sa mga programa sa pag-tap na sang illegal nga droga, no, kag subong man hindi lang niya sa mga enforcement kundi may mga programan sa rehabilitation. Kay nga daan mga kaki-5, ining natabo sa CRC sa pangalan pa lang adaan nga Capiz Rehabilitation Center, o dapat dira iya rehabilitation o ginarehabilitate. Ha, kay timi may chance pa ni sila yung magbago mga kaki-5, no? Inosente pa ni nga aton sini mga PDL. Tubtob wala pa mapamatbatan sa nga aton sini nga korte. Kagtiko na mo nang iladira ang sitwasyon, mga kaki-5, kung hindi ma-implement ang matuduod gin nga rehabilitation. Okay, kaso nga ti may mga ma-avail giman sila nga plea bargaining, no, mga kaki-5. Mga PDL na ton, kag wala gyapon na angko na matutuod gin nga implementation ng programa nga rehabilitation. Ha, maposible ban magahimo gyapon sang hindi maayo. Ha, kag ang recently mga kaki-5 nga natabo dira amo nang palamangkotanon, no, kay hindi lang gani sa kabes dira. So anong dapat bala nga himuon sang aton sini nga CRC? Kagano ang question sa aton sining pedaya. Atutukan diri sa aton sining pagpangalagad kay aton ina ipabati mga ka-K5. Oras naton mga ka-K5. 10 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak na alas 5 sang hapon. Diri sa aton sining pagpangalagad. Di na bala si Bagyo Inday. Aton nga i-check na yung aton sinilakat lakat sang panahon. Mga ka-K5, no? Si Typhoon Inday o kung si Bagyo Inday, may international name nga si Bobby, mga ka-K5, na ginamonitor niya po, no? Ara sa aton sinigasulod sang Philippine Area of Responsibility, ara sa kalayon nga siya 545 kilometros na sidlangan sang nasidlanga o kon nasidlangan sang naaminha nasidlangan sang Itbayat, Batanes. May kabaskogon nga dala sang hangin nga 145 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 170 kilometros kada oras. Ang hulag o kon nagahulag ini no panaaminhan naaminhan nakatungdan sa 20 kilometros kada oras mga ka-K5. Base na sa 2 p.m. nga update sa aton sining pag-asa. Kag sindi madugay subong alas 5 bantayan no i-monitor lang naton kay may pagwa silang bag-o naman nga weather bulletin mga ka-K5. So may mga pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa aton sining pungsod Pilipinas ilabi na dito sa may Luzon no grabe nang baha dito sa may Metro Manila ha mga ka-K5. Amo ning epekto no sang pag-ulan-ulan. Baha dayon kapin pa nga dan partner kay palpak ang mga flood control dito pati gamay lang nga ulan no kung may mga kalamidad kangay sang bagyo baldagid no kaluluoy ang aton sini nga mga motorista kag pila ka mga kauturan. So bantayan ang masunod nga weather update sang aton sini nga pag-asa asubong alas 5 sang hapon angot sa sining si Inday mga ka-K5 Bagyo Inday. Nagahinay naman ni siya samtang nagahulag pa naaminha nakatungdan mga ka-K5 ba ang ulag yan eh no padulong na ni sa Taiwan mga ka-K5 kagti based sa forecast ang aton sinipag-asa posible buwas nga adlaw magwa na ni siya no sa aton sininga Philippine Area of Responsibility ha mga ka-K5 ba. Oras aton sini pagpangalagad 7 minutos sa nabilin natin sita magdangat sa takna ang alas 5 sang hapon ang iningabahin ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix may ara sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar cane extract powder. Amo ning kampyon nga mga ingrediente nga makabuligid para sa aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix nakakape ka na nakadetox ka pa. No, sa adlaw-adlaw nga pag-inom sini, amo ning ginainom naton para matinluan blaton sini nga lawas kay ginadetoxify o kun ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas kay amo ning nagadala sa mga balatian mga ka-K5. Very healthy and friendly sa aton sini nga chan kay hindi niya non-acidic, hindi niya acidic no mga ka-K5 kay non-acidic ini. Kag friendly man sa heart, hindi niya makatugas ang palpitation. Mga ka-K5, gani, huwag yung dapat kabalakan. Ha, mga ka-K5, magpangapes ang DTX Coffee Mix para mangin healthy kita mga ka-K5. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, ha, mga ka-K5, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City. Diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Mayong hapon kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, silingya hidlaw man ko Sir Dar sa programa Very Busy Gid. Thank you gada sa Finiquito and Tabige family dira sa may Biskaya President Rojas. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, gapamati na kami diri sa may sitio Tambak sa Kulasi. Kay Ma'am Dolores Sabilarde, mayong hapon man. Good afternoon Sir Darren, rain or shine, K5 gihapon. Madamugin nga salamat no kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan, Roha City. Amo na iya no mga maukod ginaton nga mga supporters diri sa K5 News FM Rojas. Rain or shine, wala bay anaya. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon ka K5 Darren sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Sir Mario Alfabete, mayong hapon ka K5. Nagamonitor na kami diri sa may Ingkong Carwash, no, sa Bilbao Street. Mahaw ta Sir Darren. Thank you gid. Ano pa mahaw naton dira Sir Mario? Okay, iba ninyo nga mga mensahe mga K5 kang aton sininga mga balita. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalok ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Palainom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga ah.
2: Palainom DTX.
3: DTX.
2: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Hmm? Sign na?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
1: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score. Wow. Nami nagita akon nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
6: Lasing kulubot.
2: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant nga ara sa DTX 500. In short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
7: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra.
2: Dapat ya, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala, nanang DTX, importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, ano dapat ka unon, ano bawal. Amo na ang permi di. Ari pigit malain sa sinyalis sa ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
3: Grabe,
2: pagpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
3: Grabe
2: mo lang, wala labot ang stress ha. Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang sign sang oxidative stress. Amo na kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection. Oh. Kung bastante antioxidant ani ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Q7 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Lawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagat tuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
14: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom? Sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
6: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabalo manusik.
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
6: DTX 500.
23: O si Katrin ng Sapian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
6: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. I Care Gold.
0: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso!
24: El Castigador!
25: El Castigador!
24: Darren Salomeo Hanson.
26: Oras naton mga ka-K5, 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Huinanta na yaton sining mga mensahe antes makita magpadulong sa aton sining mga balita. Kay Ma'am Elsie Acuña, mayong hapon dira sa may Kapagaw, Panitan. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagamonitor na kami. Yung hapon Sir Anchorman and all ka K5, thank God it's Friday, God bless everyone. From Ma'am Sinaline na Finiquito Tabige. Okay, kay Sir Mario Alfabete, tapos na. Daidin Boro, listening, watching from Cotabato. Thank you for reading my greetings. More power to your program, Sir Dar, and God bless. Nonoy Latosa, good afternoon, Kaki5 Darren. Nagpamati na kami diri sa proper. PD proper sa Banwa it Mambusaw, Kapisa. Good afternoon, kay Sir Renante Cam. Ginagreet niya lang si wifey niya, Bebe Cam, gagsamon anak, Beboy Cam, sa kon Eloy Helen Cam. Nagpamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Salamat gid sir sa pagbasa sang message ko. Victor Bustilio Juliasca, mayong hapon. Kagkay Sir Loe J. Demo. Doy Arthur, good afternoon kaki5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. 8 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Direkta na kita sa aton sining pag-istoryahan subong nga hapon mga kaki5. May kang tanan inigani no sa isyu gihapon kung paano nakasulod ang droga sa may CRC. O hindi lang na isa ka bes gani nga natabo, 3 na ni ka beses mga kaki5. Agin na pakigangutan man aton kaina si Sir Arjona Ingkong sang CRC kay nagpadala na ni sila sang report man sa aton sini nga provincial government. Angot man dira no sa pilaman ka mga problema parte na no sa may kakulangan sang jail guards mga kaki5. No sa subong hapon ginpadulungan sang aton sini nga team ang Provincial Drug Enforcement Agency Capiz o Confidea Capiz angot sini mga kaki5 no kun ano bala ang mabulig no ang masuhestyon kaganong role sang PDEA angot sini mga kaki5. Wow, na to ng report kaupo na to sa pihak nga linya si kaki5 Alan Catalan sa report, please proceed.
24: K5 News FM live report.
27: May arasang suwestyon ang PDEA, Provincial Director Jury Rocamora, angot sini sa natabo nga pagsulod sang droga o kon illegal drugs ginapatihan Shabu nga nakuha sa isa ka person na deprived with liberty or PDL dira sa may Capiz sa Rehabilitation Center. Kagina ginapadulungan naton ang Provincial Director sang PDEA. Natubang nato na kaki5 Darren sa aton sa mga tagpalamati si Director Rocamora kung ano gid ang ila sining mangin papel kagsumuman kung ano ang ila sining sarang mabulig sining problema karon sang Capiz Rehabilitation Center. And to think tatlo ka beses nga natabo ining nakitaan sang droga o kunakwaan sang droga, naglapta ang droga dira sa may Capiz Rehabilitation Center do, tatlo na ni ka beses, no? Ining kaso, ining pinakaulihi, subong lang nga si Mana. Suno diri sa kay Director Jory Rocamora nga hindi man pwede nga insigida gid pakialaman nila ang operation sa Capiz Rehabilitation Center, but instead may mga yara sila sang program or question nga dapat himuon sang Capiz Rehabilitation Center para nga mapahaganhagan o kon mabuligan ang CRC nga hindi na magsinulod ra ang illegal drugs. At the same time, mabuligan ang mga suspitsado ang aton sining mga PDL nga hindi na maggamit sang illegal nga droga dira sa may CRC. Wa ta man ginambal nga lapnagon na gid ang problema sang droga dira, although nga ginsiling ini ni jail warden na Adjuna Ingkong daw isolated case, no? But sinon na hindi gid man perme, no? Nga nagakahinabo ini. Sunod diri sa PDEA Provincial Director mga ka-K5 nga may ara siya sang program nga dapat pagasundon kuntani kung i-adapt sang CRC. Isa na diri ining ginatawag nila mga ka-K5 nga drug-free workplace, no? Drug-free workplace. Isa ini sa gina-emphasize niya. Actually ka-K5 darin nagsulat na gani gali ang PDEA sa ato sininga provincial government, no? Through Governor Fred Castro nga pakadto kuntani sa jail warden sang CRC nga magpatigayon sang isa ka memorandum of agreement kon mahimo o kon i-implement kag i-institutionalize ining drug-free workplace mga ka-K5. Ano ining drug-free workplace nga ginatawag? Magasugod ang paglimpyo sa imo ugsaran. Ini by virtue of isa ka ordinance o kon laye. Gin question ini sang PDEA para nga kung sinuman nga mga politiko sa ulihi ang magapungko, magapadayon o gon magatayoyon ang implementation sini nga ordinance ining drug-free workplace. Suno diri sa PDEA nga dapat mag-start ang paglimpyo, pagsilhig sang problema angot sa illegal nga droga mismo sa imo nga lugar. Paano mo ini malimpyuhan kung hindi mo magapatigayon sang paglimpyo sa imo sa nga lugar? For example, ginubra ini una sa akong matandaan sang city government, no? Sa pagpanguna man ni Mayor Ronnie Dadibas sa tong nagliligad ng mga sinimana nga gin-implement nila ining drug-free workplace dira sa city government, especially sa city hall. Ining idea nga kuntani unahon man ini dira sa Capiz Rehabilitation Center kaman kung nagaproblema ka mo nga

0: ano mo mapabag-o ang isa ka tawo, but sige kung ginarehabilitate mo, on the process ina nga dapat ireporma mo ang isa ka tawo, no? So paano ma-rehabilitate ang isa ka PDL kung wala ka sang system nga ginasunod? So amo ning question niya, mapa-drug test tani ang jail guard, i-drug test ang mga PDL, tapos may mga programa dra, may mga symposium, may mga kun ano pagid, no, nga mga programa ang inog-impose dra para mangin aware ang mga PDL naton sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center mga ka-K5, no? So hindi lang ina ang iya sineng again question, no, kun ma-institutionalize ina pati man diri sa Capiz Provincial Capitol kay ang CRC ka-K5 daren under ini sa Capiz Provincial Government,
1: yes,
0: no?
1: So,
0: so gin-work out na ina gali ni PDEA Provincial Director Jory Rocamora, pero wala ma-materialize so far.
1: Mm.
0: Kay wala pa sang response ang Capiz Provincial Government sa PDEA kung ano ang concrete gid nga pagahimuon nila with regards sa ning drug-free workplace nga ginatawag mga ka-K5. Kung pwede pabati ta ang ato sining interview, no, po si kay ka-K5 Darren Kagina sa Provincial Director sang PDEA sa kay Jory Rocamora.
2: Yeah, actually, nag-anticipate na tayo sa gano'n. Maliban doon sa may historical data na dyan na meron ng positive na empleyado, meron na search, meron nakunan na suspected shabu. So may report na itapon sa likod. So that is why binisita na din yun. Siguro mga month ago, para i-implement yung barangay drug clearing para sa mga control facilities, oh, meron na tayo. So, because lahat ng mga problema sa anti-illegal drugs, meron ng cluster na programa. Ang problem na lang is how to implement that. So, kinausap natin, nag-narrate yung si Warden ng maraming problema, challenges, pero kami rin, nag-counter rin kami ng narration na ito yung mga programa na dapat sundin natin, na dapat sundin
3: natin. Ano po yung specific program ng PDEA, especially doon sa Capiz Rehabilitation Center? Kasi parang nahirapan sila mag-control at saka parang hindi nila masasabi na kahit sino na lang pwedeng makapapasok dyan ng andro. Ano po yung specific program ng PDEA?
2: Yung program na yun, that was formulated by the Dangerous Drugs Board. National yun, nationwide na program yun. Ang program na yun ay addressed sa control facility like the Bucor, the BJP, and the provincial jails. So ang nasa loob ng programa na yun, kailangan meron silang mag-drug test among the employees, tapos mag-drug test among the inmates or the detainees. Tapos merong programa na lecture, psychosocial na support, then preventive education. So lahat-lahat yun para ma-plaster natin, para malaman natin kung sino yung likely mag-commit ng, magkagamit ng illegal drug. I mean, hindi pa siya na-rehab, hindi pa siya na-nagamot.
3: This is tie-up or coordinated po ito ng CRC at saka sa PDEA, sir, ng program?
2: Yes, pumunta tayo doon para sila mismo mag-implement sa program.
3: Mm-hmm.
2: So, ginaid natin sila. And because of that, nalaman natin na mayroon mga historical data na talagang mayroon nakapasok na illegal drug.
3: Mm-hmm.
2: Now, nangyari na to. So, the more na sasabihin ko na talagang we must be serious on this.
3: Yeah. Mm-hmm.
2: Kasi pumunta din tayo sa panalawigan, sa dumiyang panalawigan, before Kaiko. Kasi si Warden sana ang mag-report Kaiko. Ang sa atin naman, si Board Member Almalbis. Almalbis, no?
1: Almalbis po.
2: Almalbis, no? Siya yung chairperson kasi ng Peace and Order Committee. So, siya yung sana, hininga namin ng suggestion or para may legislative intervention. Example, kagawaan ng ordinansa na i-strengthen ang drug-free workplace program. Ano tong drug-free workplace program? Ang drug-free workplace program is a program designed to conduct random drug testing among the employees, kasi itong mga nasa CRC, mga capital employees yan.
3: Yeah.
2: Then, dapat separate sila, then klaro doon ang magiging penalty. Kung sino yung magpositive, ano mangyayari? Then, dapat regular siya. Sustainable ang programa. then

0: not just the employees but also mga PDLs. Hmm. Kasi nga, kailangan yung sektor na yung dalawa na sektor na limpyo yung sa droga. Kasi otherwise, posibleng mag-isipte ng masama na mayroong empleyado na nag-facilitate or imagine mo ha, nakala na sa loob na tapos ang pangalan pa is Capiz Rehabilitation Center. Yeah. Rehabilitation, yes, so, the word rehabilitation. Tapos rehabilitation talaga ang nature.
1: But the term itself, not the term itself.
0: Inamin naman ni Wardy na wala ng program na gano'n. Mm-hmm. So that is why we had able to we come to that agreement na gagawa tayo ng MOA with the BJMP. Kasi ang BJMP, in place na sila. As a matter of fact, regular yung drug test nila tsaka yung mag-search dun sa SILDA, yun ay ginagawa nila dahil merong barangay, drug clearing for the facility. Hmm. So, nag-submit sila for that. So, makita mo, plaster, ayos. May limitation, no? Pero hindi mo pwedeng gagamitin yun para ayawan mo ang programa. Kailangan makahanap tayo ng solusyon rather than sagutin natin ang mapili.
1: Three times na daw na nangyari ito sa CRC. Hmm. So, indeed, kailangan na talaga ng Capiz Rehabilitation Center to implement the drug or workplace drug
0: program.
2: Mm. All right. No? So amoy ni ang portion lang, no? Portion sa interview naton sa kay Provincial Director Jory Rocamora sa PDEA KK5 Darren, no? Bantayan sa aton sini mga ka-K5, sa aton sini mga tagpalamati, sa aton sini mga viewers sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas, no? So amo na ang madulong naton nga report para sa El Castigador program. Ako si ka-K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
4: Madamogin nga salamat kay ka-K5 Alan Catalan sa gindulong sining report. Angot man sa suhestyon, no, sa aton sining Philippine Drug Enforcement Agency Capiz. Kung paano bala matap na, no, ano balang dapat nga pagahimuon para hindi na ni masulit-sulit ining nagkakatabo dira nga paglusot, no, paglusot sang illegal nga droga dira sa may CRC mga Haki 5. Damo pa kita kontani, no, nga mga istoryahan pagpilaman ka mga punto galing ginakolabos na kita sang aton sini nga tiempo mga Haki 5. Bantayan na lang ini sa mga masunod naton nga mga programa diri sa K5 News FM Rojas sa masunod nga semana mga ka-K5. Madamogin nga salamat sa inyo pag-upo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Happy weekend and God bless everyone. Kay Tristan Wyatt Vigulay, mayong hapon man sa imo sir. Kay Ma'am Gianna Amvil Siloso, hello ka-K5 dari nagamonitor na bag-ulang gid. Abot, nagbakal kita sang aton nga supplements, ang DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500, and Mighty C mayong hapon. Bawa, mayo ba? No? Kay Ma'am Gianna Amvil Siloso mayong hapon, gidira sa may luktugan. Rodel Bugarso Posadas mayong hapon man. Shout out kami diri sa Barangay Tiko Panay sa Posadas Family. Madamogin nga salamat, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Antes man kita gali magtakop, no, diri sa aton sini pagpangalagad, ginatamyaw ginato, no, sang happy happy birthday asa nagahatag man sang kalipay kag yuhom sa amon pamilya ang amon sini nga awesome boy si Julio Antonio Henson o si Jujol si Julio dira sa may Kompanya Sentral Molo Iloilo City. Saliwat, happy happy birthday sa imo, Jules.

0: sa liwat, no, happy birthday kay Julio Antonio Bueno Henson. Dira sa may Molo, Iloilo City. Halin sa kay papa mo, kag kay mama mo, kay Kuya Kaloy. Kag sa tanan man, no, kay sa Henson family and Bueno family. Happy birthday, more birthdays to come. Kag sa tanan nga nag-birthday subong adlaw, happy happy birthday sa inyo, tanan-tanan, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Mayong hapon, kaki 5 Sir Darren, pakitamyaw naman diri sa Barangay Tingban, Panitan, sa Distor kag Kantor Family. Listening and salamat. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM, Rojas Copon naton sa technical side, si kaki 5 Michael John Detoga. Samon nga News Director, kaki 5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager, kaki 5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa amon sinima Alwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Itangoy. Doc, thank you gid. Ako naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: DTX 500.
10: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas,
9: hindi ka magkabalaka.
10: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Bastante sang antioxidants.
9: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
10: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
10: Pero huwag mag-alala
9: dahil andito na ang Mighty.
10: Panlaban mo
9: Mighty C!
10: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
9: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica, Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh, available now.
1: Gah, ma-joyride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
12: Hindi makariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sakay ka, Gidya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
12: Yahoo! DTX!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5.32 sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K3Bio Evening Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 sa mga headlines.
3: Headlines.
5: Sa mga balitang lokal. Pila ka banwa sa Capiz nagdeklara sang suspension sang klase. PDRRMO Capiz nagpahanumdom sa importansya sang disaster preparedness. Sa kapamilya sa Capiz, ginaganyan niya magprepara sang go back at evacuation plan. Sigma LGU preparado sa posible epekto sang bagyo Inday. Sa dugang mga balitang lokal, PDL nga nakuhaan sang ilegal nga droga sa CRC, ginpasakaan na sang kaso, nagpositibo man sa drug test. Manguguma nga nagopo nagahupon sang hindi lisensyadong armas lutang arestado. Tatlo ka mga individual nga nagahampang sang tongit sa dakop sang otoridad. Kargador na disgrasya sa wasak nga kanal sa TATZ tuhod sang biktima na bali. Kag 75 ka solar street lights ginapaidalom sa preventive maintenance. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isogon Western Visayas. Mga balitang regional.
3: Balitang regional. 938
5: ka mga barangay sa Western Visayas delikado sa pagbaha kag landslide bangod sa habagat. Kag masobra isa kalibo ka mga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa ADM bangod sa malaing at tiyempo dala sang habagat. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
5: Isa ka tawo patay 50,000 apektado sa habagat nga ginpasugod kun ginpakuson ni Bagyo Inday. Kapin 5 ka katuos ka mga pasahero na stranded sa mga pantalan. Kag ICC Trial Chamber ginkansilar ang status conference ni anay Pangulong Rodrigo Duterte. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, Balitang International. Tensyon sa Strait of Hormuz, ilawi pa nga nagalala. Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balitang Sports Headline.
5: Team Pilipinas, bronze medalist sa first Asian U23 Athletics Championship.
1: Balitang Sports.
5: Kag para sa aton katapusan nga balita ka K5 Balitang Entertainment. Wax a figure ni Catherine Bernardo ginsa publiko na sang Madam Tesson.
1: Balitang Entertainment.
8: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, maayong hapon probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa pagpangalagad subong adlaw sa Biyernes, Hulyo 10 sa tuig 2028. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwas ng Pilar. Kag sa amon sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:37 sa hapon. Ining oras mga ka K5, maginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, may aras ang virgin coconut oil, lakag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Countdown ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Bangod sa malain nga lakad sang panahon, tugas ang habagat, naging pakusog pa sang bagyong Intay. Nagdeklarar sang suspension sang klase ang pila ka mga kabanwahanan kag mga bulutuan sa probinsya sang Capiz siring adlaw sang Biyernes, Hulyo 10. Kalakip sa mga nagsuspender ang face-to-face classes subong adlaw ang tanan nga level. Amo ang lokal nga gobyerno sang Panay, Pontevedra, Kuartero, Mabusao, Dumaraw, Banwasang Sapian, Ivisan, Banwasang Dao, Panitan, kag Maayon. Nagsuspender man sang face-to-face classes subong hapon sa tanan nga level ang Vilmer Christian University. Samtang normal naman ang klase sa iban nga mga banwa, kalakip na sa syudad sang Rojas. Ginaganyad sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, CAPIS, ang tagsa kapamilya nga himuon nga kabahin sang tagsa kadlaw nga pangabuhi ang kaandaan sa anuman nga kalamidad. Sa PIA, Kapihan Episode 62, na may tema nga Ready, Responsive, Resilient for a Safer Capiz on Disaster Preparedness as a Way of Life. Ginpahayang ni Attorney Shell Artillero, Head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga importante ang aktibo nga partisipasyon kung partisipasyon sang tanan. Ilabi na ka K5 sa mga pamilya. Agod nga mangin handa sa panahon sang kalamidad. Sa kay Artillero, kinahanglan nga usi saon sang tag sa kapamilya ang sitwasyon sang ilang mga panimalay. Kalakip na ang pundasyon kag iban pang bahin sang estruktura kag tukibon ang mga ginakahanglan o kun ginakinahanglan nga ipakayo gud masiguro ang seguridad. Ginatagal man sini pagtamod ang importansya sang pagpakigbahin sang publiko sa mga inisyatiba para sa pag-amlig sang dunang manggad bilang kabahin sang pagpahaganhagan sa risgo sang kalamidad. Sa kaangot nga balita ka K5, ginaganyad sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tagsa kapamilya sa Capiz nga mangin handa sa anuman nga kalamidad kaya maagi sa pagpreparar sang go bag kag maatha nga evacuation plan. Sa ginpatigayon nga PIA Kapihan Episode 62, ginpahayag ni Attorney Shella Artillero ang importante nga mahibaluan sang tagsa ka miyembro sang pamilya ang mga dapat imuukon himuon sa tion nga mayaras sang kalamidad nga nagakinahanglan sang gilayon nga pag-evacuate. Sunod kay Artillero, kinahanglan ang go bag nagaunod sa mga nagapanguna nga kinahanglanon kasubong sang pagkaon, tubig, mga bulong kag mga importante nga dokumento gin manginhanda sa oras sang emerhensya. Ginatagan man sini pagtamod ang importansya sa pag-angkon sang ihibalo sa mga exit roads sa mga nagkinailang establishmento kag pagpasangkad sang self-awareness. Panugi naman sa natungdan sa mga ginikanan nga tuduan ang ilang mga kabataan sang insyakto nga mga tikang mga dapat himuon sa oras sang kalabidad dagod mapabilin ang seguridad sang bugos nga pamilya. Sa katapusan nga balitang lokal. Preparado na ang local government units ng Sigma sa posible epekto sang Typhoon Inday. Sanig sa direktiba ni Mayor Dante Rizal Eslabon. Kabahin sa preparasyon ang pag-preposition sa mga food bags kag modular tents para sa mga pamilya nga posible maapektuhan sang pagbaha kag iban pang mga kalamidad. Padayon naman nga naka-alerto ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pinaagi sa 24/7 kapag monitor sang sitwasyon sang bagyo kag pagpatuman sa nagakaigo nga disaster preparedness measures sa gud masiguro ang seguridad sa mga residente. Mga balita naman ka K-5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehayon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Ininga oras mga ka K-5 ang ginadulong sa inyo sa kalawan sa nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Obo sipon, hila na trangkaso, i Mighty C ka K-5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Nagpahanumdom ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga mataas ang risgo sang 938 ka mga barangay sa 4 ka mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas bungod sa posibilidad sang rain-induced landslide bagod sa ginpakusog nga southwest monsoon kon habagan epekto man sang bagyong Inday. Sunod sa pinakauli nga dato sang MGB, ginalauman nga magapadayon ng pag-ulan sa mga masunod nga mga inadlaw. Bangod si Rika K5, posible nga mag-usmod sang duta. Akon posible ang pag-usmod sang duta kag pagbaha sa mga lugar nga nabutang sa risgo sang pag-landslide. Dugang pa sang MGB nga bantayan sa mga pumuluyo ang anunsyo sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag mag-aligmat sa mga konsenyales sa posible pag-usmod sang duta kaangay sa mga litik sa duta paghilay sa mga puno kag poste sang kuryente. Kagulpi nga pagtaas ang tubig sa mga katubigan. Ginahingno man na mga pumuluyo nga magpabilin nga bukas ang linya sang komunikasyon sa ila opisyal nga barangay kag magsulod sa igapatuman na preemptive evacuation agod malikawan ang risgo sang kabuhi. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, nag-shift sa alternative delivery mode ang 1,289 ka mga bulutuan sa Western Visayas bugod sa maulanon nga panahon dulot sang akong epekto sang habaga kaya ginpakusog sang bagyong Inday Julio Jazz sa base sa dato sang DepEd 6. Ini ang tungod sa deklarasyon sang face-to-face class sang 50 ka mga local government units sa diin 17 ang halin sa Aklan, 18 sa Antique, 8 sa Capiz, 2 sa Guimaras, 5 sa probinsya sang Iloilo kag Iloilo City. Apektado diri ang 414,072 ka mga learners sa Rehiyon 6 sagod mapasiguro ang ila safety sa risgo sang pagbaha kag landslide. Samtang wala naman sang class suspension sa idalam sang Schools Division Office, Pasig City kag Roha City. Nahibuluan nga hindi man maglandfall ang bagyong Inday apang magadala sang habagat sang moderate to heavy rainfall sa pila ka areas sa Western Visayas, gabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:46 sa hapon. Inyong oras mga ka-K5, maginadulong sa inyo sa kalawaan sa Klinika DTX 500. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases ka-K5, a Klinika DTX 500 is a herbal food supplement na puno sa antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Isa na ang nabalhag na patay samtang 50,000 katao ang naapektuhan sang habagat nga ginpakusog sang bagyo Inday. Base sa pinakahuli nga report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naglabot na sa 10,984 ka pamilya o 49,422 ka individual ang apektado sang 81 ka barangay sa Region 6, 10, 11 kag 12. Nahibuluan nga ang napatay isa ka lalaki nga taga barangay Managok, Malaybay, Malaybalay City, Bugidnon nga ginaaligargin anon sang makusog nga current sang tubig. Samtang 1,177 ka pamilya o kon 3,433 ka mga individual ang nagapabiling karon sa 22 kon 22 ka mga evacuation centers. Samtang 120 ka puloy-an ang nagubabangod sa epekto sang malaing at syempo. Padayon naman nga ginamonitor sang NDRRMC ang sitwasyon kag epekto sang malaing nga panahon sa nagkalain-laing nga bahin sa pungso nagud masiguro ang gilayon nga pagresponde sa mga apektado nga komunidad. Sa katapusan nga balitang nasyonal, kapin 5 kagatos ka mga pasahero ang na-stranded sa nagkalain-laing nga pantalan sa pungso bangod sa nga malaing at syempo dala sang bagyo Inday sunod sa Philippine Coast Guard. Nabalhag sang Philippine Coast Guard ang kapin 543 ka mga na-stranded nga pasahero, truck drivers, kag cargo helpers atak na 12 sang kaagahon, tubdob 4 sang aga, Hulyo 10. Samtang naapektuhan naman ang mga ruling cargos, sakayan kag motorbangkas, sa din ng iban ka K5 ang nagpundo kag maakod makalikaw sa malaing nga panahon. Nahibaluan ng Western Visayas. Kung sa Western Visayas, mayaras ang 87 ang mga pasahero, 61 ruling cargos, kag isa kasakayan ang na-stranded. Nagip na ang mga apektado nga pantalan, amo ang Katiklan Jetty Port, the Port Parola, Iloilo City Fast Craft Terminal, kag Copalapus.
1: Balitang National!
2: Balitang National!
0: Balita naman kay K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49 sa hapon. Ining oras magkaka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, na kakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang International. International.
0: Ginpahayag sang International Organization for Independent Tanker Owners nga dako ang ginubo sang numero sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz kadungan sang paglala sang tensyon sa rehiyon. Nahibaluan humalinsang kinaangdan nga 130 ka mga barko kada adlaw at isagludtan ang inaway sa rehiyon. Yara na karon sa isa ka digit ang numero sa mga barko nga nagagamit sang ruta agod mag-agi. Inimatapos nga hilway o kung liwat nga pagpagbayduhan na isang airstrike sa Estados Unidos kag Iran sa itong Miyerkules kag Huwebes. Katuyuan si Rika K5 agud paluyahon ang ikasarang sa Iran sa pag-atake sa mga commercial nga barko kag mga sibilyan nga nag-aagi sa strait. Ginkumpirma naman sa Iran ang hindi magdubo sa 14 katawo ang napatay sa pinakahuli nga pag-atake sa Amerika.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Napauli sang Team Pilipinas ang bronze medals sa 4x400m mixed team relay event sa First Asian U23 Athletics Championship sa Ordos, China. Nakuha sang grupong oras na 3 hours, 25 minutes and 28 seconds sa sambit nga hinampang. Nahibaluan nga ang pungsod India na kakuha sang gold medal sa oras nga 3 hours, 18 minutes and 64 seconds.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita nga K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Official na agin sa publiko ang wax figures ng actress si Catherine Bernardo para sa sikat nga museum nga Madame Tussauds. Ginpakita ang iyang wax figures ng Miyerkules sa Glorieta Palm Drive Activity Center sa Makati City. Kusa din nagtambong ang madamang fans ang actress agud masaksihan ang espesyal nga okasyon. Makitan sa wax ang actress nga nakasuksok sa elegante nga puti nga dress kag plastado nga buhok ang kapareho sang iya itsura sang nagtambong sa Seoul International Jam Awards sa tung 2023. Mahimo na nga makita kang makuhaan sang laragway sa mga fans ang wax figure ni Catherine sa Madame Tussauds Hong Kong umpisa Hulyo 17.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sa Biyernes. Thanks God, it's Friday! Hulyo Jess, tuwing 2023 sa ko ang nangintag balita ka K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwa sang Pilar, kag sa amon sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Zulid supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Galagopod ka K5 Chess sa buong gabi sa D3 Bio Newscast. Si Ma'am Nelma Cuenca, kay Ma'am Dolores Abilarde, kay Ma'am Gianna Ambel Siloso, kay at MC Clarito Andrada, kay CJ Ferrer, kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, and also kay Sir Louis J. Dimo. Sa nga nalagidamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa Compartors Technical Side, ka K5 Michael John Titoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisan na Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Thank you so much, Doc, sa mga blessings sa imong mga empleyado sa K5 News FM Philippines. Ini naman si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. 4 Biotics na. 4 Biotics nga ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika 4 Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nang kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 130. 46 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una.
10: Today, magid ako sa akon body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagbutik gid akon nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga kahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
3: Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa atong napratutunan, tinig ng reformasyon, mga K5, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos. Sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, paghitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan, nga magadayaw, magpasalamat sa iya, sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ako nagapati nga kabuhara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa ton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapag-ngalagad siya nga halingin sa atong tigipusoon. Agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang itipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dagilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin in dagilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siguro kami na uhigis lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng prediksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon, lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot. Pero unas tanan, samtang hindi pa kita pangmangkot, may ginhambal ang atong Ginoong Jesucristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasangdan sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo, utda ini kag ihaboy, kay maayo pa sa imo ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sang sa magkanto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kon aton imuon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala way nakamata, kay iman ipalukat man ni Kristo. Dayon kon kaduha ka lang makasala kay nakasana nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil, kaduha ka lang masandad, wala na, way ka na tiil. Pero ang point there is importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga dire sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang buta malong dire. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw mali pa yang Ginoo. Pero indi ta na mahimos ton kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa aton mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, baton na ito siya, sa aton pangipasoon, hindi lang sa aton baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, baton mo ang pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahalan nga ara dito. amo na ang pulo sa Ginoo, amo na ang pagbaton ta kay Kristo, amo na nga gintuloan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat tulaon, ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga amo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton reliyosong kabuhi dapat utdon, amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subong nga grabe. Sandi na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Ambot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata daringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, handa bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kaulingon? Handa balang pagpagkamatarong sa kaulingon? Handa bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Handa bala kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot, ginato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod sang pagkamapinadayonon sang paghulid kag sang aton gugma kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Kun ang mga dapat intindihon gid maayo. Dayon gani pagi sa pag pakihilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya, ang isa kawala sing kasawayan ng halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga malayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga, imo mga friends. Kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kahimtang sang kabuhi. Ano yung mga kada? Sino mga barkada mo? O sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw? Amo nang buta balon diri nga kung kita kada adlaw kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay sa iya ang aton nga batasan. Sa kapatian, sa una mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig sa mga leksyon, sa balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong mga alagad nga sa ila agalon. Agud matun-an ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagsunod sa ila komander, nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya, gintawag, kag kinpili, kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga kasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing espiritu ni Kristo, indi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, indi mangin indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon, apang makita kang mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon, kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang do ni Kristo. Nagabatyag sila nga ang pinaka manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalong ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iyang kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na nanungod sa iyang kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Diyos noon nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista,

0: ang pagtuon sa mga semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Iniisa kay Longo kung haligay nung version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Moesha, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong inyo masunsun na host sa sining atong programang Pagtuon sa Mundo. Ari ang atong mga bisita, masunsun na ninyo makita ang mga kulturan. Damog din kita sa nabinipisyo halin sa ilang mga contribution. Si Sir John Deloitte Coro, mga kulturan, isa siya sa atong mga staff diri sa college formerly. Siya ang atong associate pastor karon gintagan siya full-time responsibility ngamangin din sa atong boys dormitory na tawag nila Daniel Residence. Sir Jandy, mayang adlaw sa inyo.
1: Pastor Tomado, Pastor Carado, mayang adlaw. Pag sa aton man mga tigpalamati kag tigsubaybay sa inyong programa, mga kapaglaong, mga kauturan, mga kabugtuan, mayong adlaw, tani sini naman sa aton nga pagtuon ang Ginoo mag-upod sa aton kag kita man mag-bless sini nga aton pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa mga kauturan, pero may nag-inig niyo siya the other weeks. Siya man ang aton upod, si Pastor Rafael Carado. Siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa ZPAC. Isa siya mga kauturan ka Doctor of Mission kag siya ang na asahan sa atong mga estudyante may tungod sa atong ng mga pagmahatag sa mga balita sa mga katawan. Doc Rafi, may adlaw sa inyo.
2: Mayaw adlaw, tumado kag Pastor John Deloitte. May adlaw mano sa tanan natin ng mga utod sa tibuok kalibutan nga nagapamati sa atong na programa kag sa atong man mga kauturan nga nagapamati pinaagi sa atong programa sa radyo. Mayong adlaw sa inyo tanan.
0: Yes, that's correct mga kauturan. Ara kita sa radyo kada Bernes ang gabi, alas 8 tugtog, alas 9 sa K5 News FM. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas, kag diri sa aton nga Negros Island Region. Kag, of course, sa aton nga social media, sa YouTube, kag sa aton nga Facebook. Ara kita mga kauturan, mabatian kag makita. Ari na kita sa ikaduwa nga leksyon sa aton nga ikatatlo nga trimestre. The Message of the Cross, ang mensahe sa cross. Ini para sa Hulyo 4, tugtog Hulyo 11. So hindi pa kita magpadayon mga kauturan, ato na naiduko ang ato mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una best nagakilala sa imo pagka-Dios. Amo nini karon ginatugyan ang pagtuon kabay pa nga may aragit kami nga makutlo tungod kay ini imo ginpakamayo pinagi sa presensya sa balaan nga Espiritu hindi lamang sa amon diri sa studio apang sa mga puluyanan sa amon mga tumalanaw kag sa amon mga manugpalamati ginatugyan namo ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga aton manunubos. Amen. Yes, Sir John Deloitte, aton sadsara nga teksto.
1: Aton sadsara nga teksto, makita sa mga taga Corinto, Kapitulo 1, Versikulo 18. Nagambal diri. Kay ang pulong sang krus, kabuangan sa nagakawala, apang sa aton nga ginaluwas, inigahom sang Dios.
0: Yes, and that's correct. Ang cross, foolishness. Kabuangan sa mga wala nagpati. Hapang ini isa kagahum sa mga tumulo. Yes. Dokra, ang cross. Amo ang pinakangidles sa siwano pa. Pinakamalala. Nga klase sang pina nga gina-impose sang Roman Empire sa mga kriminal, sa mga makasasala. Sa tubangan sa mga Hudiyo, isa man ka, hindi acceptable na klase sa Oh, may Diyos pala nga nagpalansang sa cross. Kay kalaban nga Diyos siya, superior, powerful.
2: Yes, yes.
0: Ya, inikaroon niya, nagpalansang sa cross nga mas nubo pa sa mga normal nga mga tao because cross is for only for the criminals as well.
2: Mm.
0: Ang hindi acceptable by the society. Yes, Doc.
2: Ako nakita ang paradox ang gospel.
0: Yes, paradox.
2: Ako sa diin ang author Labinagin si Pablo na nagsulat sa mensahe niya sa taga-Korinto, nag-isgot siya sa kabaliskadan. No?
0: Yes, correct. Sang, that's a right time.
2: No, kabaliskadan sa mensahe no? Na supposed to be ang mabatian sa mga taga-Korinto mas labaw pa sa ilang nabalaan. Kahit sa Korinto, madamo ng mga maalam ng mga tao. Sumala pa sa background sa atong istorya nga ang mga taga Korinto mga halos lovers of
0: wisdom.
2: Mga tawag mga philosophers.
0: Mga philosophers.
2: So nagahulat sila kung ano ang mas labaw pa
0: sa
2: indalo ni Pablo.
0: Yes.
2: Siyempre kilala man nila si Pablo nga although si Pablo sumala pa sa istorya ni Pablo nga daw hindi siya kayo physically guwapo, sumala pa sa iyang background. Pero maalam.
0: Maalam siya.
2: Oh maalam. Kaga tungod sina ang mga tao sa Korinto, ka-expect nga labaw pa dira no, ang ilang mabalaan. Pero ang gindala niya ng mensahe, may tungod sa cross, kaga may tungod sa isa ka Hudiyo nga natao sa Nazaret.
0: Nazaret.
2: Ti ano man ang...
0: Nazaret, oo.
2: Makuha mo dira. Yeah. So, medyo daw, hindi amo ang expectation no, sa mga tao sa Korinto. Para sa ila, kahuyanan ang ginawa ni Pablo Pascual.
0: Yeah, and that's correct. Ang Nazaret daw, pareho na sa mga slum ng mga
2: lugar.
0: No? Mm. Dahil sa karoon niya, daw atong ginamin nga, daw tondo sa Manila.
2: Yes.
0: Yeah, oh. Yeah, so, amuna ang iyaginwali nga ang expectation sa mga tao na something even better than what they learn. Yes, Sergeant Lloyd.
1: Dari, Pastor, sa aton introduction no, sa aton lesson, may mabasa kita dari nga may ara isa ka pagan Roman writer, kag-orator, naghambalin ni siya nga pabayiin across, hindi magpaminsar about sa cross. Daw ini si Cicero, napatay ini siya 50 years before
0: the
1: birth of Christ. Pero ini nga paminsaron, nabit-bit sang iban yes. Nga mga Romanhon.
0: Yeah.
1: Pero ginpakita ni Apostol Pablo nga ini nga cross, kinahanglan gid siya paminsaron. In fact, yeah. Amo ni siya ang solusyon sang problema sa mga kauturan nato nga dito sa Korinto. Kay mayara sila sin problema nga gailinaway sila, mayara sila sin division sa ilang nga iglesia. So ang cross ang magapabugkos sa ila, halin sa pag-ilinaway.
0: In which, nga, on the first place, wala nila ginbatong. Ulihin na lang may ano sila. Yes, and that's it. The cross, and the gospel of the cross. Pastor Rapping, nga, kay ti, kabalo kita ng Korinto, grabe kita ila panagang. Ngayon mo galing nang imuhatag sa Monte, sabagay, ginabato siya, ginabully si Pablo. Stop that! Hindi kami gusto mamati sila.
2: Mm-hmm.
0: But yet, Paul keep on reminding them. Yes,
2: yeah. Tungod kay si Pablo na kabalo nga, may gahom sa cross.
0: May gahom.
2: May, amo na ang kanta bala nga, may gahom sa dugo.
0: Yeah, there's power in the blood.
2: Well, there's power in the blood nga nag-agas sa Kalbaryo sa cross. Mm-hmm. Kag amo ini ang mensahe ni Pablo. Kag, you know, Pastor, malisod abi inchindihon ang isa ka mensahe kung daw wala gid bala sa imo nga nagsulod sa imo nga utok nga amo na lang konteksto sa mensahe. Naka message Bible study ako agi sa China, wala pag missionary sa China. Pag hatag ko sa Bible study, may tungod kay Jesus Christ, paano siya nabata, paano siya nag-exist dito sa kalibutan. Agi-istorya ko yung pre-existence, tapos nabuntis si Nagsabot ang Chinese. Chinese. Niya,
0: is that so?
2: Ang imo bala nga ginastorya, daw fairy tale story. Daw fairy tale story lang. Grabe ko na ito nga...
0: Explicar.
2: Nga explicar nga, muna si Jesus Christ manluluwas. Grabe ang mensahe ko nga, ang cross may gahong. Pero sa iyaya nga pamampamation, ang ginaistorya ko daw fairy tale story lang. Amo ni ang makita ko diri mo.
0: Yes,
2: sa Korinto mo nga bisan ano si Pablo ya, ang iyaya nga ano ya, convertido gid siya nga may gahom sa cross. Amo na nga amo ang cross gid ang naging sentro
0: sa
2: iya nga pagpangwali dito sa Korinto.
0: And that's correct. Satanan blang reliyon, mga reliyon, mga Buddhist, mga
2: yes.
0: Ang ano bisan ang Muslim.
2: Mm-hmm.
0: Oh, kaga ti sa field of mission pastor, cross cultural natong napagwali. Ang Christianity lang amo ang may unique nga doctrine about the Godhead.
2: Yes. About sa kaluwasan.
0: About sa kaluwasan. Mm. Kaya ang mga Buddhist ya pungkol na ila Dios ya kapadakol lang natin. Oh, and then above all, the ang Hindus naman niya, ang kwa naman niya, ang mga siyento sa Japan, ilang binerated nila ang ilang mga old nga nagkalamatay.
2: Mm.
0: In other words, they respected. Karoon niya, ya, here comes Christianity, nga nagwali, nga inang Diyos, nagpanaugalin sa langit, ridiculous, nga magpalansang diri para lang maluwas. Yes. Sir Jay, anong gahom dira sa pagpalansang kapag panawag sa Diyos?
1: Ang gahom gid ni Pastor Tomado, no, kay makabuka ini nga gahom sa kaalam nga pangkalibutan sa mga tao. For example, sa ginhambal ni Pastor Tomado nga ang mga tayo Korinto, Greco-Roman nga mga philosophers. So, gasalig sila sa ilang kaalam. Pero, sa pagpangwali ni Apostle Pablo, ginpakita nga ni Apostle Pablo, nakita nila nga ang ila kaalam wala sa wala nakatupong sa kaalam nga ara sa Ginoo. So meaning ang ila ang kaalam sa Ginoo kabuangan nila.
0: Yeah.
1: Kag nagpakita nga first ang ila nga kaalam compare sa kaalam sa Ginoo.
0: Yeah. Kaya ang mga Hudiyo ang ila yung ginapabot, signs. Pwede inanad sila yan sa Old Testament, mga miracles ang nagkikita mo, ang mga extraordinary nga pagtataps ang Ginoo sa ila. Though sometimes God allowed them to be defeated, to be captured, but yet, ang ilang concept that the God in heaven has the power.
2: Mm.
0: So they are expecting for Paul to give them signs.
2: Yes.
0: Yeah. Karoon naman niya on the other side, ang mga Romanon. Yeah. Wisdom ang ilayang.
1: Wisdom.
0: Ang Diyos siya kinalan, alam gid.
2: No? Mm.
0: Sobra pa sa ilang kalam. Kasi gina-worship nila ang kalam.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Yeah, Doc, do you have some more?
2: Sa ako nakita, sa gambal mo gaya na, look, sa study of religions. Most religions, kung imutunan, halin sa sulod ang ilang gospel.
0: Mm.
2: Halin sa kaugalingon ba?
0: Okay.
2: Halin sa kaayo mo?
0: Mm-hmm.
2: Halin sa kaalam mo? Ti sa kung basihan natin sa New Testament, wisdom, amuna, kung may ara ka nga insakto nga kaalam, makaangkon ka sa maayo nga buhan, makaangkon ka sa nami nga outcome sa imong kabuhi.
0: Mm-hmm.
2: Para sa ila, halin sa sulod. And here comes ang message ni Pablo, halin sa guwas.
0: Halin sa guwa.
2: Oh. So, para sa kay sa mga taga Korinto daw inner power ang kinanglan no nila para makaangkon sang kaluwasan, makaangkon sang let's say changes.
0: Mm-hmm.
2: Pero here comes si Pablo nagawali nga no hindi alin sa sulod, hindi alin sa kaalam, it is from the cross. So ti pinaagi sa pagpoint ni Paul kay ang iyang central message amo man ang cross, sa cross medyo nag-contrast na diri karon ang ginatawag nilang wisdom nga ginapatihan nila kag sang foolishness nga butang nga ila nga ginalantaw nga indi gid
3: nami eterno man ang ara sa cross sa sila ka panahon sa Giambal kagay na the most
0: simple
3: shameful nga klase sang siguro butang nga makaptan nila o butang nga makita nila ang cross kaya muna ang ginalansangan sa mga criminals tanan nga nagklase-klase nga mga you know shameful acts kinanglan ang pinaka ano sina indig sina cross. Then later on magiging object I mean magiging agent pa siya no sang kaluwasan sa tao. So para sa mga Korinto do hindi gid nila ni madawat nga may gahong sa cross nga nagamit ni Pablo pero para kay Pablo para sa aton no nga nagapati sini may gahong gid kag siling sa aton leksyon pastor nga pagkaangay ni Pablo himuon taman ang cross nga yes, sentro man sa aton nga pagpangwali indi ang aton kagalingon dapat indi maghalin sa aton kundi objective sa dira sa cross.
0: Yeah. Kaya di sa sunod naton nga mga inadlaw nga leksyon aton pastor nga ang kapwedean sang tao halin man sa ila kagalingon.
3: Oh yes. Yes.
0: Ang pero ang maayong ng mga butang labi na sa kaluwasan comes from the external. Yes, and that is the si Paul. Ang kanami lang Sir John Deloitte kay si Pablo despite nga gina ridicule siya contrast. Despite nga wala siya ginakuha. He keep on preaching about the cross until someday until later on a lot believe on him. Yes, you have some more. Yeah, foolishness of those who are perishing, Pastor.
1: Ako nagkita rin nung foolishness to those who are perishing. Ato ni mabalaan nga ang perishing gali, gamin man nga destroying. So, these perishing people, they are the ones who are destroying themselves.
0: Yeah.
1: Gintawag di Apostle Pablo ini nga mga taga-Korinto nga mga foolish, mga sa atong ba term, buang-buang ba ni sila?
0: No? Mga
1: buang-buang. Not because nga kulang sila sa kaalam. In fact, mga alam ni sila, mga philosophers, ara ni sa ila ang mga Stoics, mga Platonic, ng mga so, mga Socratic, ng mga philosophy. Gintawag sila nga mga buang-buang, not because nga hindi sila, wala sila sa kaalam, kundi ang ilang spiritual pride, ang unwillingness sa pagbaton sini nga daw buang nga klase nga pamaagi para sa ila kaluwasan. They are unwilling to accept God's way of salvation. Kaya para sa ila, daw ka buang-buang gid. Hindi sila willing magbaton sini nga klase nga mensahe nga daw buang para sa ila.
0: Yes. Kaya ang gina-emphasize ni Pablo nga ang kaluwasan hindi halin sa ato. But the Greek, the Romans, the Corinthians, including the Jews. Ang ila pong nauna yung kaluwasan, ari di alin sila. Nga they can create, they can, it will resort to their salvation. But Paul, on the contrast, trying to emphasize nga salvation, hindi alin sa aton. Hindi aton kagalingon nga gahom, but gahom sang cross. Yes, Pastor.
3: Yeah, foolishness. Halin sa Nazareth. Muning number one. Sino man ang magparty sa tao nga halin sa Nazareth. Kilala sa Korinto ang Nazareth.
0: Yes.
3: Bala nila.
0: Anak pa sa Manday.
3: Oo. And then another one is konteksto sang sina political context sina nga time. Corinth is isa sa mga lugar nga sa diin under man siya sa Roman Empire.
0: Mm-hmm.
3: Kaga wala sang sa first century no during that time nga grabe gid pala ka do ka harsh pala sang Romans kataas mga taxes nga ginapatong sa ila Wa'y sang mga tao nga way gahandom nga ma-free
0: yes.
3: sila against the hands of the Romans
0: mm-hmm.
3: and they are looking forward nga tani ang dalon ni Pablo sa ila ang mensahe nga si Jesus sobra pa ni siya kaalam sang pasapan pa alam pa ni siya sa tanan pero hindi eh ang hindala ni Pablo again is ang message nga He will not come and deliver you from the power of the Romans.
0: Yes.
3: Magkari siya para mapatay siya sa krus.
0: Mm.
3: So, bisan gani, Pastor, bisan gani ang mga disipulos, bisan gani si Pedro, sa pagkabati niya si Pedro, di siya biyaan ko ang pagbot para langit niya. Wala. So, I believe, hindi taman mabasol para sa akon, hindi taman mabasol ang taga Corinthians.
0: Mm.
3: Kaya mga maalam daan sila yung tao. Malisod magwali sa mga maalam.
0: Yes, and that's why sabisan subong.
3: Ang mula nga mas nami magwali sa bukid kaysa urban sa mga lugar ng mga maalam ang tao. Mas nami, kitali lang ka na magpati, gawa ang tao nga way kayo sing nabalaan. Pero ang mga tao nga damo nabalaan ay kalisod gid magpati para kag para sa ila kabuangan gidya ang ginawali sa tao.
0: Yes.
3: Nga hindi maalam pareha sa ila.
0: Yeah. Okay, as atong na Tuesday kag Wednesday, yes, power for those who are being saved and the Messiah crucified. Sir Jandy, ikaw akong unahon.
1: Meron ko dari, Pastor, i-emphasize no nga ang cross, kabuangan sang those nga who are destroying themselves. Pero, gahom sang Ginoo or kaluwasan para sa dong nagapati sa Ginoo. Ang akong dari gusto to those who are being saved. So, sakto po to, Pastor, ang iyong maginhambal nga ang kaluwasan not because of ourselves but because of someone else. So, kag sa kaluwasan naman, no, hindi kita nga magasalig kita sa aton nga binuhatan para maluwas kita. Ang hamba sa Biblia, we are being saved. So, gapadayon ang aton pagka-linawas. Tama na, Pastor.
0: Balik kita luwat sa idea ba nga ang mga taga-Corinto. Ang ilaya ginapuno na nga ang kaluwasan halin sa ila. Mm-hmm. Pinagi sa wisdom. So, they are expecting ang i-presenter ni Pablo nga manluluwas is an individual who is more,
3: yes,
0: has more wisdom than them.
3: Yes.
0: Nga malabawan ng ilang wisdom, kagdira sila magpati. Mm-hmm. But now, the message of Paul is humility.
3: Mm-hmm. Yes.
0: Ang pagpaubos ng ang kaluwasan. Kagdi, Pastor, sa aton nga Wednesday, ang anong wisdom dira? There is their wisdom dira. Nga ang Diyos nagpanawag kag para pagpalansang sa cross. Agud kita, may kaluwasan.
3: Yes, in a practical sense, no, kaga through the eyes of faith.
0: Yeah.
3: Imo na makita. Kahit para kay Pablo nagpati siya mo.
0: Mm-hmm.
3: Para sa mga apostoles nga nagwali sini nagpati man sila. Tanan ng mga nagpati sila. Kaga para sa ila, ang problema is ang sala in which naintindihan nila ang theology sa sala, no? Nga ang sala, hindi niya masulbad sang halin lamang sa sulod. Kung ang sala objective, kung ang sala waay naghalin sa sulod, ang solution, hindi man halin sa sulod. Kung kasama ba, Pastor, naintindihan niya ni Pablo ang iyang Old Testament Bible, kahit sa Old Testament, kung imo lantawon, may araman mga wisdom literature. Di ang true wisdom niya sa Old Testament niya is to believe what is given as a sign nga makaluwas sa ila pinaagi halin sa pagpakasala.
0: Mm-hmm.
3: The only practical way sa sinangatay is ang cross. Kaya ang cross lang ang ginawali nga makaluwas sa ila halin sa sala. Kaya kung sa tatanan nila ng mga nabatian ng mga istorya, intelligent. Si Pastor, ang ano dire sa Wednesday Abbey is ang sa mga tao nagapaabot sa sign. Inatawag ba lang? Sign. Kagtanan nga nagabasa sa sign sa time ni Jesus, mga maalam na tao, kita mo itong mga wise men mantugay, nga nagasunod sila sa mga sila mantugani ang nagbasa. Ang point ko, Pastor, is hindi hindi bad ang may wisdom. Muna wala, hindi bad ang kay sa pagkakaroon may nabatian man ko binga sa sobrang yung eskwela sa
0: science.
3: Sobrang yung eskwela hindi na ka mamamati sa writings ni Mrs. White. Muna wala kay itong ibang mamal mabasa na lang ito pala Bible nga plain tapos writings ni Mrs. White. Sige. Ang ako niya, ang point ko is, hindi man, you know, bad ang my wisdom. As long as ina nga wisdom nag-lead into a true interpretation yes. of the sign.
0: Yes.
3: Kag sa wisdom sa Old Testament, the true sign is the suffering Messiah nga mapatay sa cross. Kag amo ni ang sign nga nakita iya sa mga Hudiyo pinaagiban no sa mga apostoles kag kay Jesus Christ kag ni Pablo nga ginawali niya dito sa Corinto.
0: Yes, and that's correct mga pastor. Ako nga dugang pagit pastor. Ang mga Hudiyo they are expecting for a sign.
3: Yes.
0: Ang mga taga Corinthians, mga Romanons, they are expecting for wisdom.
3: Yes.
0: Sila ni Pablo tanawab lang na kamo ang taga Corinto. Kita nga mga tumulo sa Corinto. Tanaw na, kung ikaway-away kita, kahit di ka dahil sa atong maalam, wala sa isa nga mag-anon eh, magpaubos. So, na, sige kita paabot sa isang signs. Yeah, that's why siling ni Pablo, the solution to our problem in Corinthian church is the gospel.
3: Yes.
0: Is Christ crucified. Nga, magpaubos kita because Christ ang Ginoo nagpaubos just to save us. Basically, ni Pablo, amuna, ang solusyon sa atong paglinaway diri sa sulod sang simbahan is humility. In which sometimes, hindi kita kapatom, hindi kita katungkad. Nga, ang Diyos nga ito naging sa babaw, nagpanaog pagin para lang magpakamatay ka, magpakawiyawiya. Mm-hmm. But Paul said, this is the way.
3: Yes.
0: Of salvation in the wisdom of God.
3: Yes.
0: Sa kaalam sang Ginoo. Hindi kaalam sang tao. Yes, Sir John, di may dugang ka.
1: Tsakto gina, Pastor, no, nga kisagani sa aton ba lang realidad ba sa aton mga sambahan?
0: Kadamo sa alam sa Iglesia Galinaway.
1: Galinaway, may mga conflict na. Kagis kung ang bisita hindi amo na ka sikat nga daw hindi alam daw wala kataga na mamati pero simple lang mga kauturan nga anyone educated or uneducated basta may mensahe nga amo ang cross ang unod kumbaga cross-centered preaching may ara gid sing mensahe nga halin sa Ginoo.
0: Yes, Pastor, do you have some more? Oh, so, or sa Thursday. Okay. Yeah. Sa aton, isa na lang kami noto na bilang. Christ's power and the wisdom of God. Amo na siya. The human wisdom cannot save ang punto doon sa aton. Nga wibis, okay. But God saves ang Diyos amo, ang makaluwas. God's wisdom cannot be fathomed by sending His Son mga kauturan nga nagparunaog sa cross kag nagpalansang sa mga wisdom sang tao pastor ridiculousin
3: yeah.
0: kalambutan yes. But Paul was trying to emphasize this is the only way for us to have salvation pastor
3: tawa ang gusto ko lang ipaabot no nga lain niya ang context subong no kay sa first century
0: yeah
3: kay ti ang wisdom niya sang first century yeah. Why did you message ang Christ? Kaya kung hambalon, subong ba lang ang panahon, kung hambalon ta nga, hindi na ta magswila, hindi na ta magamit Greek, hindi na ta magamit Hebrew, o para nga, tikay iya man ang kataw. Ang punto ko, lain niya, ang, kahit yung subong niya, ginagamit mo ina ng mga wisdom, kag tools, to have and to understand more about the gospel.
0: About the gospel.
3: Hindi lain niya sa first century nga. Why ito ya sa
0: why gospel?
3: Christ, why ito ya gospel ang message? So, ang pure nga wisdom sa Ginoo will lead you into the Word of God and in practicality, obey the Word of God. Kag makilala mo pagid sang madalo mang Ginoo. Pero ang human wisdom, of course, is the opposite.
0: The opposite. Kaya di, ara ng imo pagpabugal, ara ng imo pagpasaka sa galingon ng alam, kuya, o yes. Ano, ano naman ka mo man, ay, PhD, kuya, ano naman ka mo man.
3: Oh. So, anything na magpalayo sa atong sa Ginoo,
0: yes,
3: can be fall into man, human wisdom.
0: Yeah. Kaya kung ang kaluwasan human wisdom, Pastor, ang mga maalam lang ka mga manggerano ng maluwas.
3: Yes.
0: Ang mga, mga...
3: Sila lang pwede ka man kawali.
0: Sila lang pwede kawali. Yeah. Pero karoon niya na kanami. Kay bisan ang sikat-sikat driver, bisan ang pinakasimple nga membro sa iglesia has the opportunity to share the gospel. Yes, Sir Jandy.
1: Tsaktoy na, Pastor, no? Anyone, kag... Ako na siguro ni last word,
0: yeah,
1: Pastor,
0: yeah, sige,
1: no? Ining, sa siningaton lesson, mga kauturan, mga abya, no? Ang cross nga ginwali ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, same gyapon nga cross nga pwede naton iwali sa aton mga kaingod, kapamilya, mga kauturan. Kag ini nga cross nga daw kahuluya, kag daw horror, nga klase nga mensahe nga symbol naging has become the greatest demonstration of love the universe has ever seen. Mm-hmm. So ang cross sa kahuluya naging cross nga makagahom nga makaluwas sa imo kag sa akon.
0: And that's correct, mga kauturan. Yes. Pastor,
3: yeah.
0: Carado, last word ni mo, kay when at that
3: time. When naman the time, no, mga kauturan, balik ka sa title sa itong leksyon, The Message of the Cross.
0: Yes.
3: Ang mensahe sa cross ini gahom para sa mga naluwas sining nga cross. Pero kauyanan, yes. Tabay pa nga, you know, padayon natin nga iwali ini nga cross.
0: Yeah.
3: Because we believe nga even at the end, sa tanan natin yung ginahimo, Christ being crucified, cross should be the center. Pero hindi po na madlock sa cross. Damo man. Well, ako tayo, no? Damo man mga tao nga madlock man sa pagbutang sa cross. Cross naging kontra man sa sulod sa iglesia.
0: Yeah.
3: Pero mga kauturan, ikabay pa nga ang mensahe sa cross, ang magpabilin sa itong kasing-kasing, hindi ang mga actual nga cross. Signs nga gabitay-bitay or whatever.
0: Mm.
3: The power of the gospel is in the message of the cross.
0: Amen. Amen. Mensahe nga alin makuha sa cross.
3: Yes.
0: Not the cross itself. Yeah. Oy, players. Mga kauturan, that's correct. Nga ang aton nga ang cross naga pahayag sang kabuangan sang tao, sang kalautan sang tao, apang nagapakita sang kaluwasan kag sang pinakamanami nga ara sa aton manluluwas. Mga kauturan, sa hindi pa si Pastor Carado magpangamuyo, ang aton mga sponsors, ako ni mentionar sunod nga semana. Sila lang gyapon, but nevertheless, salamat gid mga sponsors nga kamo lang gyapon ang nagapadayon sa pagsuporta sining aton nga programa. That's why nagapadayon kita bisan pa sa aton radio ministry. Pastor,
3: magapangamuyo kita, amay nga balaan, Dios nga gamhanan, nga mo ang nagpadala sa yung bugtong anak nga si Jesus Christ nga nagpakamatay sa kabalyo sa krus para sa amon nga nagapati sini ini isa kagahom kag ini nagahatag sa amon sang gahom sa pagtindog sa adlaw-adlaw namon nga panginanglanon sa sini nga kalibutan kag ini amo ang nagabugkos sa amon sa paghigugma dra sa imo amay kag ang krus amo ang sentro maging sintro sang amon kabuhi kag mensahe kada adlaw. Kabay Panginoon, ini tanan nga amon nga natun-an, mahimo nga isa ka realidad sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Padayon i-bless ini nga programa ang tanan nga mga sponsors,
0: yes,
3: kag tanan nga mga kauturan nga nagapamati sini sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

Tapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kon may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Saliwat 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。